kufani nerhawulo ya pili timana tyabune liyakuhlala kanako yenu lifati moho lipupo yoshe ya mujimu tyapesitwe kilififi lisivi mudima vatlatsila lauhetela lifati arumela Jesu Kriste eo ileng lentswe la ona bophelo bo ne bo le ho yena.

se ba batho ba bangata ha holo ka lenaneo le la hao ke tlo eta mohlala tsona ka di strategies eno wa sheba hore na PC shebile go oh hangata batho ba crest that streak ne ke yona nako e ba e ba gapelang ka yona ha e re re nke bula na etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsona di strategies

motho o ntse taele godimo ebile ko wena motshwabua dibuka tsa number one ga o jele go mogela go phedileng shemedijwana tsa bofa o di isa kae papo papo.

te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba ditswana tsa mo 4 o di isa kae

bana e reng ha o hlapa madiba o ya nyolo bana ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele bojwa lo mangana modimo wa ka ya ntsingang admile phethimelo yona entsenye tsa bya lo dingkontsa ka yana ya ntsingang admile ho re ke ne ke solo phanye mautu wa ka di mampa ya ka ya lepitla ka ena tlanke woli ya mohau e leng yona isopo a tla e fuke ye ka sitana le ho e rothisetsa hantle ka go diofisi tsohle tse tsamaisanga ena tshebeletso ho theoa hodimodimo o ya tlase maoto ka ro basebeletsi bohle kaofela ba hantatai ka kotlolo ke le bojalo ena ntate moruti ye saleng a nka ha monnate jwalo ngwana wa batho tlwa ho rengatsane tsa bo botshelela ho nyolwela hantle ho rentsane tsa bo borobonga itse ha fitla mono a fitla a kopana le wena ka mmino o monnate mmino wona e le wa difela a thola a re tuk a o sebeditse ntate moruti tswa ha o ile o phomola ntate wa ka jwale ho tlo ho mathe rona ya sa ntsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo o ditseng ona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Qwading ha sodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke Qwading Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpe ha bo matswallwa mo teng a ke buisanga bjalo ke mogana Thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ga sa leitlho le ntšhotšho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba mo tlotleditsiela boraro ke le bofela gona basotho ka gona kgotsa

0: botsilela selema ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso etsiletseng re go tsometse hantla o di mamatsatsi a le kgolo mashume a supileng a ka metso e meraro 173 ke bo paki ba o re o itsaletse fela matsatsi yane a le kgolo mashume a supileng a ka metso e mmedi 172 ele sele mo sina se ka sa kodume ga se diketsa monentse re diketsa tse dingwana teng a tinya ne beke yona ke a mashume a mabedi ka metso e supile hai ba house tsile ithokana kwena ya selimo hlokomela setle se ka sa o tabula setle se ka sa o petsu setle se ka sa o pshata ya ga re fitla mafelong a selimo mane ha re bontsha hore na re ne ntse re sebeletsa eng ya ba wena a tinya le thuto yona ke ya sekete makgolo a robong mashume a tsheletseng ya ka motse o le mong 1961 e sale ke fikile hantatai e sebeletsa PC ya fama o monate
1: amen
0: o monate o monate o monate
1: ke yo akabisha
0: o monate
1: ke tsabo fela kwa le
0: a ke tse thapelo mahala ya Jackson
1: ma wa loya
0: a ke tse thapelo mahala ya Jackson
1: Amen.
0: Amen. Mahali ya Jackson ya poteletseng. Thank you Neso. Ai bula ha monate mahali ya Jackson. Ka re nke ke be ka motlwe. Are ka hopola monna yane ka bana ke mang? Ke mang? Ke Jacob. Eh, ke mang? Ai tlile ona lo mphirekanya tje. Eh, ke Jacob. O na le ba ha malomaela labane. Ye ka pakela ba nna le ba ha maloma e Jacob. Ye la sala betana le lenyoloi. A ke nke ke be ka otlwe. E re mpa tsono lo fatso. A ke nke ke be ka otlwe. A go ya kwa dalo kwa la mahale ya Jackson ka ga ke otlwele. A ke bole ba kwa na mahale ya Jackson ka ga ke otlwele. Ka ga ke otlwe. Ele o ka mphatlono lo faso mahali ya Jackson nke ke be ka o twe o monate bila o ya thabisa o monate ke thabo fela ya sa thabanyena u bo so tsiba fela go e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya ei jodada jodada dawe ha ona se tlhage se fetanga hotseya o qale le tsiyage o soile wa tshe wa bona o ka qala le tsiyage o soile wa tsheya ke ya o bolella o tlobona nthwetsa hao di tlo itsamela hantle ka thello mo o hlokanga hona teng ke ya o bolella ha ba le ya gape a ke le tlwele magopo hle

0: Amen.
1: Amen.
0: Wa utlwa he. Ha o tswa ho gene bo isi bonolo tjena o tsebe ke monate. Tloela nga bana ba tle PCC FM ha ho le nane ngala silimela. Ba ne mmuso wa mahori mo kwa ba jwalo ka bona.

0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
0: Banna ka hopola motho kwa ka hopola maguba banna ka hopola bua lo motho ya mokalo ka machotopu banna se abata a o sintswa ke magaga mo kana matsepontori

0: le go toka mo entumedise tse se ti tse si poti mo holo holo bana bo abutita u hle bana. Amen.
1: Amen. Nema mutoka, nema mutoka kubanga.

0: ma utlwela ya naha ya Lesotho emma metse hantle ka mane ka ditsinyetsa tlhabollo ya batshwaruwa ke na le bosewa ka ka mono ba re ga emamela monna PC monna Bulane le bafana ba ka ka mono ka bosaka le holo ka mono. Amen.
1: Amen. Go le matimo makara.
0: Ke a ke tla utlwa go di skhala ka mnanti ditenga ka mo. Ba go emo nna ga ema mela. Ye mo mmao ba mona o tswa fitla ka mane ka kwa dinya ka mane. He a isa la tsa magholitse tsheletseng. Ha ha ha ha. Ya le ke mo butsa ke go bjang ka mo. Ha go emo nna ona le ntwetse thata ka mo. Ke imamela ga di. Are ba mahana di teng di skala ka mnante ka mo. Are ke ntse go mamela tsatsi le le le le. Yo bana.

0: Ciao.
1: E shebe na kwa hao ya na paese nga nga mezo soki ya ni mashome ya mabedika mocho robile nga mono ule monga. Ake sa chena ke kena hantla ke itu ki seta o kena ka aga tsebele tso e mona te. Tsebele tso ye bizi chenga ke ba hao morena. Kanne te re se di tso tse piso. Amen.
2: Amen. Mga na tebele kwa nisi diga ki disi.

0: e se bena kwa ho ne paetseng a nkametso tsoki ane mashume a mararo ka mora hora ya rona ya boraro a re tsa tsena re kena ha monna te ka go tshebeletso e monna te tshebeletso e bitsitseng a re ba ha o morena ndi ma PCFM nomoro ntsa mahala +26659956 8121 9956 eka sitana le Facebook page PCFM Lesotho lena no selemela WhatsApp number ya runa kwa no PCFM 62009956 etse ditse tshepiso mohau yona ke bophelo bo sa feleng motho hopola ho go tsebisitswe se lokileng o tsebisitswe se leng ya molemo le se o Jehova a se batlanga ho wena ke hore o etse se lokileng o rate bogabane le ho tsamaya ka boikokobetso le modimo wa hao hopola o tsebisitswe ho etsa se lokileng tshebeletso ke re ba hao morena le ha o ka wa iphapanya fela tseba ho o tsebisitswe mme ke tla wotla ka lebaka la hobane o ile wa tseba ke tla o mula ka lebaka la gobane o ile wa tseba wa iphapanyetsa tsebo yeno o e tsebang ge ba gago morena godima PC FM ye ya lekgotla la kgaso la gantatae ke tla šomaela evangedi ke re ke mohlotse satane ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: maniso ka tulla le subale
1: ba ha o morena
0: ba ha o morena a maniso
1: nna ke la nne le bukhu men ja ke ke la tsela ba ha o morena
0: ba ha o morena nkhono wa mae ba mararo morena modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba ballele ba ntlo ya ha amen nna siwi tsaka di a phala mme di feta ka pele hale ke utlwa monnate ya tafole ya ha o morena re ba ha o morena ntate ntsebenya wa mosia a le ha ntate molomatala ba ha o morena
2: ba ha o morena wa leso
0: masale
2: like tsa la ho nna o se ya kwaela ntse wa tsa profit ya ba buka ena go bana na kwa tsoga e se ile ha u ya etsa go tsaloka a nna e tsa tsaloka ya ithile fatsa a nna e ithile fatsa ya mo tsile a ke go loka ba ha o morena
0: ba ha o morena masale ka mono ka mulo mwampi
2: amen ga tsala
0: morena modimo wa matsiri tsala kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya ha o nnisi amen nna se sitanga batho ga se siti modimo re ba ga o morena ntate dimpho mpolo a le ga ntate molo re ramoseka re ba ga o morena
3: ba ga o morena
0: ngwaneso
3: ba
0: ha o morena ntate mogobo
3: ba mantsengana ntse kwa le ngwana mme
0: amen e se nne so
3: amen
0: e ba ha o morena ntate patsi le mollo ke tsena empang puya sehlabelo e kae a araba ka hore morena

0: Ditsola ka kajeno o le ngole le seke la tloha bukenya ya hao. Nako ya ka ha e fihla o nthole ke ba hao morena maleti a le fokoti.
1: E ba hao morena.
2: Ho
1: morena. Mma pa.
2: Nke ke ka tsa. Empa ke tla phisa. Ke bolela mesebetsi ya mo. Ba ha mo.
1: Re ba ha mo re na me mapa ke mo hali.
2: Ano ho hlonda.
1: E mene me wa ka.
0: Re ba ha mo re na. Ntata ise modisa ya molemo ke le sia le tetemangala ha o metsatsi ntshube a le dithabaneng.
1: Eba ha o morena.
3: Eba ha o morena.
1: O phoofolo.
3: O satla mpaballa le bophelong bona. Mme ke tla nne ke hlole ka tlung ya Jehova ka mehla. Ke nne a le semagoma mo tlouleng kotong.
1: Amen, etso o phoofolo.
3: Amen.
1: Tangi nna ke.
0: Eba ha o morena. Nkarabe morena. Ka ho ya ka mohau wa hao o moholo ntate mo eketsi a le ntate mo lomatala e ba ha o morena
4: ke ba ha o morena
0: a o se nnae
4: ke a tsama ke bua na mo gae o khotse ho bontsha ka go ka tsabo le tsapo ga o patse e bo hulu ba ha o ananele ke ba ha o morena ke a se nnae
0: amen nna ya re tshepisitseng o ya tshepagala re ba ha o morena a o buti Nigel a le ka mane ka Dominican
1: re ba ha o morena
0: re ba ha o morena
5: re ba ha o morena
0: ane mme magatsi
5: sentse tu wena ya rateng ga o ntse o sitsa ba bang ha mmaena ne martsi
0: ei mene me wa melanga bana bantate ba keninga tempilinga modimo o le ruise molemo o sa feelinga a o sile hata a le magalane
1: re ba ha o morena
5: ka ba ha o morena
1: anis
5: solo ka khama ile ba labela le tsiya molatswana ka ba ha o morena
1: re ba ha o morena chicha
5: a ba nna ga tola.
1: Re na mo dingwa matsiriso la ganya le khotsa ba balele ba ntweno nnesi.
5: Ka tsana tsela le ena mo kwena.
1: Amen nna ke.
0: Kentse ke phila ho ba kentse ke phela ho ba ha u finyana. Ka ba ha mo rena mme di pontsa a le mashainga for Reesburg.

0: e ba ha o morena
1: ba ha o morena wa nesi
0: go wa ngapu
1: Jehova a ke le sedila ka le poloko ya ka ka tshwama Jehova a ke le sedila ka le poloko ya ka ka tshutumela pela ma ba ha o morena wa nesi
0: ba ha o morena go wa ngapu
1: amen yo kholo le ka o ta
0: amen le ka o etellonga bana beso tianga morenenga le matlenga hae a sa sitinwe ke letho memmagang ndebele ale stadium area

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o kana maguli
0: me mamupi
1: Jehova ke mo di tsawa ka ntse ke ka tsoka letho ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me mamupi ra mabitsa wa le kaota
1: ntate
0: rena modimo ma tsiriso le ka nyalo kgotsa ba balele ba ntlo ya ha o mme wa
1: ka kana le tsalo mo kweni.

0: ratawa
1: e ba ha o morren
2: ba ha o morren ba ke
1: manis
2: bo tla ba tsana la mohena ba ke ba thar ba o ba surele tsa ba se gautse go etsa ditlase ba ha o morren ntate
1: e ba ha o morren ngwanis
2: ke mme mphaka ha sedile
1: thank you mme wa
0: o batla ba

0: Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: O ho morena modimo ya matla wena. Ya tseba mo iphapanya. Wena ya tseba mo fokodi le bokgopo ba batho. O be matla ka letshepo ya ka e tletseng. Thebe ya ka e tsheletseng dintweng tsa lefatshe. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen in Jesu. Reba ha o morena.
2: Reba ha o morena ntate.
0: Ngwaneso.
2: Dulang le lebetse hobane ha le sebe nako eo morena a lona a tlatla ka yona. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena ngwaneso.
2: Nkgono Mmatshepo kwa Labane.
0: Amen e hle nkgono wa ka.

0: ba ha o morren
1: ba o morren
0: nda dele shop
1: o tlo ba mo tlo fa tsitsi ka matsatsi a ka re a mo yidi wa le dilo tsimo tsi ba ha o morren
0: re ba o morren nda dele hloka qime ya nda te molo pita
1: amen e kholo wa le
0: morren a mo dimo ma tsiritso la khanyalo khotswa ba balele ba ntwe ya ho ntate wa ka
1: ba tsala le wena mpapa le tsala
0: amen in name.

0: ba ha o morena morapedi a keke a swaba matsatsi a mabedi morapedi a keke a swaba matsatsi a mabe dula o rapela ge ba ha o morena ke kopa o epheta ke utlweka ege morapedi a keke a swaba matsatsi a mabe dula o rapela Baskom maswabi iditsi ka kwadinye handate molotsa utse pela in praise e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: manes ate mokgwa
1: o mamba ke bo mamba le ba tswa matsenyo nga le fatse ba sa tsitse ya pa go sa bona ba di tsuka ke marina go nyana ba ha o morena
0: e ba ha o morena ntate mokgwa ba
1: matsenyo nga ngwana mme
0: amen e senta tuwa ka ntate molontsukwane
1: amen
0: thank you

0: Eba hau murren.
1: Eba hau garen dari tapen musanga jau.
0: Murena tibello.
1: Itabel.
0: Murena tibello.
1: Nye tegi nye mkola mwane so. Eba hau murena.
0: Eba hau murena, murena tibello.
1: Ya tilanka koto lisi chava saka. Uye teta bana baha isi tabelo. Uye alo johopa wa makota.
0: Reba ha morena morena tibel
1: a ke be tseleng le ba tsapa na tsa ba mhlanga mme ke go be tsa ka mo tsapa la go di mo amen
0: amen morena wa
1: ke so ke morena
0: mo ha
1: ka le bitso la ka tella mo galela mo ya o halalelang Jehova ya matla o se mongari wa go loka wena sna ka fa khotso ntse tlo morena rona Jesu Kriste yo re neileng ena re shele sefapanong a re gathele lefu a re siele bophelo bo sa feleng ke mesong ya letsatsi a re ikokobetsa re isa kgotlhiso le tlhompotlhoso go wena o le modimo ge le boatshireletso le poloko le legeko la legato la matlha mo gao wa gao o faneng ka ona baneng ba gao ntate go tshoa borokong bo sa le meso bafadimega ke ona jehofa ba o rapela o reng kata rona re ao le boa ka tsotlhe tse badilweng tsotlhe tse fetisitsweng le molaetsa o matlha wa bophelo e le dikgalemo le dithataiso le dikeletso le ditayo e sita le tsosoloso ya meya e e tlatsa sefate sa moriti wa tebalong le banyagameng dipelong tate re ao le boa ka dikokobetsebe ditaba tsotlhe di utlhile dikele ditsebeng tse utlwang tse o faneng ka tsona di sebetse ka re go rona re le setšhaba sa gago ntate dikelelong tsa rona di ngole ka gare go le matlapa a dipelo tse kekeng wa tlhakoa e be kelelong le re siela moya wa temolo wa phadimegong tata rona re utlwe mme re etse ka gona ka tlhato ya gago jehofa re ao le boa mongadi wa go loka botlhe ba kulang re ba kopela mo gaung tate ditabeng tsona tsena le sala lexide a re fodiwa ka kopa ba rekologela ba ditlhamong tate re ba kopela mo gaugwe ba lokolola ditlhamong tsa diabolosi jehofa matlhatlhela a matong a bona a lokolole ba jo lokololane a go mo baleng teng pelo tsa bona ditlhamolotse go ntshitsea le jokentso ya moya o galalelang ba sefateng sa mogiti wa tebala ba tlhatsang tate ya matlha otlhe matlhomoleng ba ntshe matlhomoleng ba sebile ba tlise lesedin la mogau wa gago mogau wa gago ntate legato matla kopano le masiso a moya o galalelang di be le botlhe fitlhela mokana gona Jesu Kriste a lata kereke ya gae e ka lefatshe lotlhe moga moga mogau wena wanele kgutlo tsotlhe tse nne tsa lefatshe botabela bophirima bogale le boya le baga malefatshe la gona go tlotlisa lobo kona o le modimo ka mešha le mešha ka lebitso la ntate lela mogale la moya o galalelang amen
0: amen morena tebello
1: ke ikokobetsa mohlanka morena ke phamisa flaga le godimo ke gotlhelang tulong sa mogaung tate modimo wa mpolokele lona he ke ntse ke lagata pelong ya kaka go sa feleng tate a e se ka go loka
0: tanki morena wa

0: ka nnete sa tindena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke ntate Sekisi Peter Zazinde?
0: Ha e kukwa ke na le tjantjelo. Tlotje. Ke na ntate ke ba tseo ke ba wa. Kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o somtsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bohobe.
0: Nomoro tsa hao di.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya Samuel. Mantaha kwa la mashume amabedi kametso emedi Kwediona ki abo tselela selomo ke saketetse pedi mashume amabedi kametso e tseletseng Edwitsi hantle o dima matsatsi a lekgolo mashume a supileng kametso e meraro Ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashume a supileng kametso emedi A tinyane beke ona ke a mashume a mabedi ka metso e supileng. A thuto ya letsatsi lena e le ya sekete. 900

esale ke fihlile ha ntatae e sebeletsa PCFM ena non le monate le bititseng ya fela seleme Moon and Drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwa.

lo gore kopanya bjalo le mogena modimo. Mahale a Jackson a poteletse ngwana wa batho a qetella thapelo ya hae ka bua dipuo tse monate a re fela.

0: Amen.
1: Amen.
2: Submarine ba kubun leng khoma tuma maka
0: ba khoma tuma maka
2: o tshonga na le le 34
0: yes sir a go bona nula hile tsho
2: go ile bong na ngul tebele
0: a o rong go ngolo wa tla mataka le nna
2: tebele
0: a o nna ke ka ja mana se dima ngo tsana a matha ka
2: pepi tebele pepi tebele
0: ke bile le tsela tsa go ba ha mo kana nna. O khona mae ba maga go kwala ba ta tate le tsela mo tsia ha matala ka le tsikitsane ma sala le tsibela. Tate di mphompolo a ga mo seka ka le tsikitsane. Tate mo khobo ma tsinyana ha ntse kwa ni. Mana di tsela be ri a ka le tsikitsane mo gana ma tsitsa ma tsinya. Ma le di fo go tsika le tsikitsane me ma pa di ma le tsaja. Me sa tsitsi u tsube di tsabane ka le tsikitsane me le sma khomo a mo ke mo ke di hamatala ga le tsikitsane ha o tsinga e ha tsosa a bo di nae ga le do mini ke me ka le tsikitsane me ma go tsidi ka mazina tse a o se ha ta magaleng ka le tsikitsane me ke ka tsela tsho me di bo ntsha for be di ka le tsikitsane go nna mang ka pu ha le tsene me ma khang le belle se di me ga ka le tsikitsane me ma mmotsa ga ma ditse ba le ka o tsa me mo le di ha ba ne ka le tsikitsane mo gana ma tsopong tso ka ma tsopong mana nkwane a go khubetsana ka le tsikitsane ga ga dintume matete ha ba khupa a o tsile ka khubetsana ka le tsikitsane se go tsa go mo motse tsela ka masport ga ke thato ba le fana go khubetsana ka le tsikitsane nne matete ha ba bosi ha masale na o tsima le sumo la po sentse tsinyane ka le tsikitsane mo hla go nku ka mathate ntse mo e tsama matara ka le tsikitsane nne mpho makhama ha se di le kwa tsaneng a ke kwa tsaneng ka le tsikitsane e khono tsika masport mwana ma tsika polishong o khono ma tsika pokala bata o khono ma tsuma ma tsaga ma swe nda tsela fa ka tsela ha tsika nda ja mo fike mo fanda ba ile thaga bo pelo ka le tsikitsane ba swa ma swa di ha tsa o tselena ka le tsikitsane nda tsem ga tsema je ha ma khogana a o tsibonolo thaba bo swa ha mo tsalla ma ha ya ja tsinya potele sing ka ke potele tshupane sa kholo ka le tsikitsane mogana Francis Tswelontsi ke a se ke se le re le tla go tsabutse a ba go kwala ka thapelo ya mohau go bile masuma mana me se se le ding ba ya go hala ngwa go tsa ke bana tsala masuma mahlano a motho
2: a re mo ga o nyana mane ka o di mantatele hloka mane cha cha cha cha mo no khutla khutla Ka tsela le mogwa mofuta we ganga ona ona

0: kopala bitsa ngwane.
1: Ba bitse morena wa.
0: O go go ma tshe ka masto. O tsa go mo tshe. Wa hali. O khona ntse. O khona pitse. Ya ba tswela lo mahala. Re ga le wa ntse. Ya tsadi. A se ma tshe. A se di tsine. Ya re tshe.
1: Tshe.
0: A ga di tshwenye jo motho a. Ke ntse ke tsitsa. Le ma pa ke tsetsa ya. Ke nkhona manda o di tsama ke tsela mo ni. Le ma go. A ga di tshwenye ha ke. A fon. A ga le ma si si le ya. A mo se. Sa di ka ho botsa. Ke go go tsaka ma si. O mo na pina.
1: E bile o ya thabisa hle mrena wa.
0: Come on, man.
1: Get up, Ophelia, Semrena Waka.

0: mogana wa ka ya tata ka dimane a buti mope a ga di nthume be di bendi a u tsogo risa na mampo na ma re tsambi polao na ma thabo di phoso masale ke re tse
1: ti
0: le tshidi ka ha tsika ke mwanaka a u simpa wa ne loma ke motho wa ka khono manta o khono kuthi khono mpasi khono matsumo maka khono matshepo ka kwala batho ke bitsa ba sebetsi bo se ba supaniti o mona te ngwanese
2: e bila o ya thabisa hle mme mmagan ndebele
0: o mona ati nake
2: e thabo fela hle motho a kokolosi
0: habisa ke nna mmagan ndebele
2: aba dumele ka ofela ma supers a re tsweng a ma supers nemma khang

0: Ono le hokae o na le bomang o etsa e mafelong a veke ena. Kapa ke difentse ile ngwa di utlwa tse banga di ile ga tsa o gopa kapa tsa ile nga tsa o thabisa. Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956.
1: O monate.
2: E tlhabo fela.
1: Ei.
2: A nga tsama fela leke.
1: Ei.
2: A tsoba ntate e sale ke thua ka matšhatšhe ka kwana ke baka ma masego ka ngwana ka ga topa banna. A nna ke a ke tsamaya ke lebile ke le kopaa le mphofota ke a bona lena e theoile matshinyana kwa ga ntate.
1: Eba.
2: A nnete ge ntse ke disasamo. Ke tsoba monate ka ngwana ka botimposo ka ngwana ntate. A se le kgotso fela ke na le balala ka ka mona ke ba tšhaketse ka bo bona ka mono ntate bo matene mono go le monnate fela lla aba ke kgotso fela ka modimposo ka mona ntate
1: mohlaba ke a jella masego mo
2: ya se a nga ke a jella masego mo nga ke tloga ka mašaša ka kwala ka mmelela ntate ya o hla ka kwala ke maria
1: o ha ba bona lo thiwa ga lejwe.
2: Ai,
1: ke la ka tshoa
2: tsa tsa ka
0: ga tshe ke sala ba ka masego. Mohlo wa no wa. A me wa le. Yebad. O no lo hukae o na le bo mang o
3: etsang.
0: Ke
3: e ka nne ke mo tsebelo o ka ntshela ba go na o le tikika o na tshela ya ka
0: mo tsebelo mo kansela ga wa o kae
3: ka ba go pa mo
0: o na tswa ka o kae ya le ba ka moguong
3: ga di si
0: o na tswa ka mo na ka Democratic Congress
3: ga ka ka moguong
0: go nna na we.
3: Ara wo ha mo tlo ho ga ha ba o tla bo tshege ntheng o tlile mo. Ha ba o se thoma na go tlo wa mo a bo thobo.
0: O ha o se be di swa me fe fe nyuka.
3: Ha o se be di se fe nyuka mo no no mo ho ha na ho ntse di bo.
0: A nna taba tse mona tia kaka.
3: Eh ya ka ke tlo mo le mona ke ma mo ntse ke ho ke mo mo kansela ga. Na mamba go ga ya ho di mo ba mo jere ko.
0: Ke le ntle. Na uno le mona tya ka kang ka thaba khupa ka mo bana ga gadi.
3: Uno le mona tya thaba khupa ka nnete. Tsela ye le ntle ke ukwe mmatata.
0: Mm.
3: Ha ke na ha ka le ba tsa di bana ga ga e ne ke teng e jalo.
0: Ha le ba tsa di bana ba etsa wa.
3: Re ba go go di sa ya ne ke teng e jalo ka bona.
0: Le ya ne ke teng e jalo ka pana huwa me ke teng e jalo ka bona. Bo tsa ku.
3: Bana ba ha hua mo keteng ono wa batho ba ba baholo ebe nene o tla bonka bana ba gao ka fela o tsamaya ka bona ebe go na le tokela go go bejalo kore ke bone bana ba le bangata go feta batho ba kagoo
0: tlwelelanga bana ba tle ka moruong bane mmuso wa maodimo e ka nna ba kwa bo
3: oijalo
0: e ka nna ba ke tsebe nna
3: Retlareng.
0: Empa taba ena e tlile e se le tlwae. Taba ena e tlile o tla e bona gore e se le tlwae. o tla bona le ha o hlaile mafu eh motho a tsa male bana ba hae ka ofela nna o bona sa tsa ba swa swa tlwa le lapa ka ofela bana ho tla ya ntate ka pa o tla mmepele a fitla nna go abadise ho so ile ntate ha go go so ile bana wa bona bana a o go bana o fumela lapa le na le felletse mane bana le imeditse le na le hlaetsweng ke mogohlane boima adio
3: Tiger. I'm pulling a lot.
0: Empa he ke hlokometse go nole monate. Ka mono ka hantate molo thabi. Hey, ke ne ke le tenga ka pilo le ka moya hantate molo thabi. Hey.

0: ono le jwalo ka mono ka hantate molo thabe mela fada omunati
1: ke wa tsamisa moniso
0: omunati mtlokwa
1: tsofela
0: ye mtlokwa I'm going to go to the house.
1: O tlhile ya kena ka la ebane ka mona di ya kutusa go tloa le khopo mona wa bona o kena le khopo mo o kena o ya ha masipala mo
0: sitseng sa mabenke
1: la ka mono o potlolwa o ke di le ga go mona di a tshwa tsa mo di a tshwa di a kena di o ke ke ka ha ga no ka ene e bitswang rifa site
0: a ke
1: ke ka o tlo rifa
0: wa bona ke tabatse mona te motlokwa ha fela tabatse ya dikatsa etsa
1: ai senga dikatsa etsa la di tloetsa hala
0: ke ya le bua motlong
1: wa tsama go tswetse go se ke shebile ha re ntse re sheba bo ba ba tswa sentse ke ya le bana ba le ba ka ba kititsa ya bona etsa hala e sentse e etsa hala bona ha re a kititsa fela ka ga motse ka monana ke se re hlokometse bo phethatsi be etsa hala hlewe le a ka tshepe a tsholwa
0: wa utlwa he motlokwa
1: ke go kala makalo a be ke na ha monna a teng tlhodi tlo tsala ka mona
0: go betire motlokwa
1: a nne ne so hlekwela mbana ba tle mogu o tsholwa tso
0: oh

0: o mongwe motsotso pele go hora ya bohlano. Tseo ke da nna ka di bona di ntse di hlaella mafelong a veke ena. Taba tsena Butle ke bone hantle gore na taba tsena na di reng. Tsena ke tla batlana le tsona, tsena ke tlo batlana le tsona ha ke tswa mona, ke tla batlana le tsona tsena tse ke di shebileng. Empa ditaba tse ding tse ke ileng ka di bona ke hore molai kapa ya qoswang ka polao ya banna ka mpaka ene pa banna brigadier Mahao he ana ka mpa ba ke ene pile bana ya qoswang ka polao ya brigadier Mahao wi la repile aka a ahlulwa kapa pele aka ahlulwa ka hlolo yawa go ba sena o sientse ka tlasa tshusumetso ya ditaelo tsa mongahai. A re sena o sientse ka tlasa tshusumetso ya ditaelo tsa mongahai. A se gale ke be ke fitileng ha ke ne re bua ka ba banga ba masole a neng a hlolwa jwalo ka tlasa tshusumetso yeo le bona ba neng ba re go ja re iske ra ya mosebetsing. Taba tsena ke be di sa etsala, wa gopola bane ba ore ba fumano ba bolaile jalo mwa disebotang le ka o lebaka la go tlhekefetsa kapa ka o lematsa yeo mohlankana wa disebotang. Mme ya hlaellang a re go ja ka seke ka fua ditaelo tsa gore ke thunye brigadier ya Mahao, nkabe ke sa mo thunya. Ka gona ke kopa pele nka ka hlolwa nke ke ile go bua le lelapa la ga Mahao. Ke tsa tse dingwe tse ne ntse di tlhaelela mona a re ntse re di sheba mona mafelo a veke ena, re he banna ditaba ke ditaba go ja ene se ka ditaelo. Wira bua honorable machisetsa mofomobe a re hela sesole go ya la hlonipha molao wa motheo. Ke tsa tseding a tseileng a tsa etsala mafelo a veke yona ena re mmathelebelo ga se bana ba lo le tsena tsa dipapadi hore na tsena tsa dipapadi tsona di ile tsa tsamaya di ntse di tsamaya ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ga o le jwanga ga o ntse o di sheba gore bonnete tsona di ntse di etsagala. Kore tsona di ntse di etsagala tsena tsa dipapadi a ntse di etsagala ntate. Ditlhopha di a ikgaga, ditlhopha di a ikgaga ka ntle ka motho wena sa gago sona setlhopha. Banna se ntse se le tlasa moriti wa tebalo e tla re ga se re phapa se tla fumana batho ba se mona le moo.
1: Ntate mogoki le phujeo ya gago ke lebohile ha legolo, ebile ke re go lona ke kena mosebetsing ona wa bana ba kgwale oe e dinketsetsentse kgolo ke tlhoka teboo gona nka banka reng. Mme ke re gabe ke na le mabaka a ntshagang mo bana ba kgwale ba
2: Selemela Sports Updates.
0: A re ntse re dinyarela yeo e neng e le mokwetlisi ka go setlhopha sane sa dija batho, ebile a qeta go nka setlhopha seo sa dija batho a se gapela jalo leaki ka mora dilemo tse ngata setlhopha seo sa dija batho se thehilwe. Re bua jalo ka ena monghadi James Madidilane ya ileng a lahlela kopo ya hae ya o arwana le sehlopha seno sa dija batho ya ba batho ba ya ipotsa hore na ibe ho etsalang keng ka mo ka sehlopheng sa dija batho ha ho lwa ngotla ho pola hore hona bokwetlisinge mono mong ha di James Madidilane o ile a lahlela bjalo hore wa itukolla ka go sehlopha seno ha mokwetla ha mothwisiwa mokwetli wa mo mothwisiwa hae ka go sehlopha seno sa dija batho e leng ya bushimo letsane le e mong bona ba ile ba lelekwa ka mono ka go sehlopha seno sa dija batho metsentseng ya dihlaella a re ntse re kenyang ko ya gona fatshe re fumana gore mong ha di James Madidilane e kae ka re o tikinne le sehlopha sa Golden Arrows Africa Borwa mane nahenyane ya habo o tikina bualo le sehlopha seno sa Golden Arrows kamane kana henyane ya habo kamane e le motlatsi wa mokwetlisi sehlopheng sona seno sa Golden Arrows ke tsentseng a dihlaella tsa morao rao je me a re thula ge sheba ge kenya nko ya gona fatshe sehlopha sa dinare se a gwane jwalo le dibapadi tse ngata sehlopha seno sa dinare go bona etse se a rwana le dibapadi tse ngata ka ha go dibapadi tseno re ka bona jwalo motho ya mokalo ka tshepanga sefadi yena go bonagala a tekenne le sehlopha sane sa majantša e ba motho ya mokalo ka mapala mapala o itsala bjang bjale mo ditaba tsa ka ga di hana o etsa taba tsa teng ya tjena mohlankana ane ne Mathibe ena a signe jwalo le sehlopha seno sa dija batho ka mokgwa ditaba tsena di ntseng a di tsamaya ka teng o tla mo hopola he ke mmapala morao ke tsolo ke tshegofatso Mathibe ke mmapala morao hona sehlopheng seno sa dinare ena o bonala a tekenne jwalo le sehlopha sane sa mahala a tseding ya tsa ditaba tse ntseng a di ipetsa ke gore mohlankana yane ke bone ba bararo ke bone gore ba bararo mo teng ehe go na le mohlankana ileng a ba ba laka letsabi alo katle wa re nna re a leboa ha e le mona le ntse le fumana mesebetsi sehlopheng ya seno sa le tswaka go sehlopha seno sa dinare ke tsentseng a di hlaella ka mono ka sehlopheng ya seno sa dinare mme wa bona gore a o ntse o sheba tsentseng a di ipetsa ke gore lehlohonolo fothwane o tla hopola lehlohonolo fothwane ka go tswa ka go sehlopha sane sa Swallows a tloa hlopheng sa Swallows ya Mazinote a kena bjalo ka go bantu go tloa hlopheng sa bantu a le baka mane ne ka Botswana ma fihlileng a bapala bjalo na henyeno ya Botswana mono sehlopheng sane sa Township Rollers mme tsentseng a di ipetsa ke tsa hore o tekenne le sehlopha sa dija batho le hlonolo fothwane mme wa bona hore dija batho ntse e kopana gore e kopana ha o sentse o thula o sheba hore le hlonolo fothwane tumelo kgutla magopo jane thabantsho mushimantinyenwa wa le shume yenwa siphamandla tlaseni kuri suntso kwa fela re melwa le di babole mm ke tsentseng a di ipetsa ha go le bjanga ha o ntse o di sheba mona ditaba tsena tsa dipapadi mme wa bona gore ke ne ke bua bualo ka mohlankanane ne qhobela go tlhaka go setlhopha seno no sa dinare mo a kgutletseng a bualo ka go setlhopha sane sa difofane a kgutletse bualo ka go setlhopha sane sa difofane ke tsentseng a di ipetsa ha o ntse o sheba bualo gore setlhopha sa matama se na le kgatlheo go mohlankana yane ya bitswang a ka gore ke mmeya ga o ntse o thola o di sheba mona mmeya re thabile re atleile mmeya mme ena o ne bapalela setlhopha sane sa matšhoga mme setlhopha sa matlama wa se bona gore kgatlhe o e teng mo mohlankaneng eo ke tse dinga tsentseng ya di hlaella ga o ntse o fofonela ga o ntse o fofonela mona o ntse o di sheba jalo gore ke tsa tse dinga tsa ditaba tsentseng ya di hlaella mme ga o thola o sheba wa fumana gore mohlankana le ka a mokalo ka le tuka ka go setlhopha seno sa dija batho o ekeditse bjalo kontraka ya gae le setlhopha seno sa dija batho re bua bjalo ka mohlankana mokalo ka basia le tuka e leng mmapala morao wa setlhopha seno sa dija batho o boetse o tikenne bjalo o ekeditse kontraka ya gae le setlhopha seno sa dija batho ke tsa tse dinge a tsentseng a di ipetsa ga ntsenga tse dinge a tsentseng di tlhaelela ke gore mohlankana wa setlhopha sa kapa yeo e neng e le sebapadi sa Kick for Life Juvendate mohlankana ya mokalo ka molefikuleile go bonala a tekenne bjalo le setlhopha sa matlama ena ke mohlaba dintlha ke strikera ke foros molefikuleile o tekenne bjalo le setlhopha seno sa matlama ga mohlankana ya mokalo ka o tlhaona ka go setlhopha seno sa Kick for Life Juvendate e le mmapala moraomane e leng manamahlojeng ga le yena setlhopha seno sa matlama se gaile ka yena jalo sa bonala se na le kgatlheo jalo go yena mohlankaneno manamahlojeng ke tsa tse dinge tse ntseng a di ipetsa ke ile ka tshwa kare e tla re o re phapa o tla re phapa e le gore ditlhopha bogolo di se di gaidi ditlhopha bogolo di se di gaidi ga golo wa go sheba bjalo mathaa ka setlhopheng sona sane sa difofane ka mane oa bona gore mmaparamo mpeng wa setlhopha sa manonyane e leng a kabelo tšhetšhe yena o tekenne bjalo le setlhopha seno sa difofane o tekenne bjalo le setlhopha sane sa difofane tšhetšhe ka mokgwa di ntseng a di ipetsa ka teng re tla re ke dipetsi a dimathidi nomoro tsa mohala +26659956 le 212-9956 odima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino Hotel and Casino ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotse ba fela hore e ba habo papa ke phate e ba mmae yena o ya loya go di ba PC FM ke tsa tse dinge tsa ditaba tse ntseng a di etsahala tsa tse dinge tsa ditaba tse ntseng a di ipetsa a ko re nke ke mathe ke mathele ka mane ka bosotlhe-sotlhe nke ke tshele ka spice ntho yena e tsebe o utlwala ke mmathela ka mane ka bosotlhe-sotlhe ke tshela ka spice ke atla
1: Three
0: clips. re ke tsheleng jalo ka spice e tsebe utlwala.

0: Selemela weather forecast.
1: A re se fela hore na bo ema ba le hodimo na bo lipilo jwanga bakeng a sa le tsiare lena le entseng a bjalo ke morena kuri ma PCFM le hodimo le tla kwa hela ka o kgetha dibaka ho phole empa ho bate dibakeng a tsedinga ka malutinga moya o ka lebello o fuka o le bobebe huisa we ba maharenga ho hlaha le boya bophirima hona le monyetla o fokolanga wa dinokotse mashume a mabedi le kholunga wa mafafatsane mona le mane a re se wa fela di temperature ga go na tsona di tla ema bjanga di temperature ga di tla ema pakeng a tsa tse supileng le le shume le metso e tsheletseng Oxbow ke yone tla dula ka tlase tlase ka 7 degrees Celsius ha Mohaleshoek e ka sitana le leribe di tla tsora malabjalo ka 16 degrees Celsius ke ka mogo boemo ba le hodimo bo lepilweng ka teng bakeng a sa le tsiare lena le entseng a bjalo ke morena hodima PCFM ya le kgotlala gasola hantatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino a ke tsebe na uno le mokae na ko ngatseno ya dipina tse kanga tsona tsena a ke tsebe na uno le mokae

0: Mona.
1: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

efa bona ke botjawa ba radi a ga tsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe a tse ba ke mbla wa a wa sanga ke la mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a wa sampa pontjo mo e tla o tabo ye munna fa tsena di buima ambe munna modusi twa lo phamisa zwo mo samo a le ba mo sebetsi o tla ba bona wena motho a tenga to uetsa ka mokgong a ka itse nga nwe metsi ka teng ye munna nga ka ka itse ke nwe metsi munna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo Chepa,

bona mathuta o sene a tshetshele mogao. Banna ba buti theko kae wa le khosi. Banna ba mkhaisa o kae wa le bakane.

mothemonga hla mona go nghuputsa moga sekhobane ana wena o bua ka monyane sekhobane ai mchana bana ha ha ha ha bana kwa no si point mona o santsana na le ditsotsi tse gona ba fana ba golanga atlatse se bua tsa maga di gotang.

0: Mamedi re ha ho le tjena re tla le Bishop Mulapo a tla re bulele ka thapelo. Dadam Ruti.
1: Ha di u dumedise ngwane so ho sengwana. Ke u dumedise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengwana. Ke kgatlhile gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya diprovebi ya kgaolo ke ya pele go tloa ka temana ya bosupa. Re bala testamenteng ya gale bukeng ya diprovebi ya kgaolo ke ya pele go tloa ka temana ya bosupa. Go tshaba Jehova ke motheo wa tsebo, empa ba mawatla ba nyedisa bohlale le thuto. Morena, lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Qaleo ya bohlale ke go tshaba Jehova, mme ke yona motheo wa tsebo, empa mawatla ona a nyedisa bohlale boo ka gore mohlomong ba bang ba hloma e ka Jehova Modimo ha ayo, mme dintho tsohle ba na le matla hodima tsona, ba ka iketsetsa ka moo ba ratang. Athe lefatshe le tsohle tse ho lona ke tsa Jehova, le batho bohle ba ahileng ho lona ke popo ya matsoho a Jehova. Mme go tshaba Jehova ke motheo wa tsebo, mme ngwaneso ho sengona ho gotle e ka kgona re sebetse ka matla, e ka kgona re etse tsohle ka moo Modimo yena a ratang gore re etse ka teng. Re utlwe seo Jehova a ratang gore re ka se etsa, re etse ka goba Jehova Modimo ke ena bophelo, ke ena motheo wa tsohle. Mme ngwaneso ga ke re ya tso ke re go wena bona tsoha hle re ye ka moo Jehova Modimo a ratang ka teng. Re ntse re mo tlotlisa, re ntse re phahamisa bogolo ba gae. Go tshaba Jehova ke motheo wa tsebo, re keke ra tseba ga fela re sa bega Jehova ka pele, re keke ra atlega re sa bega Jehova ka pele, re keke ra utlwisisa re sa bega Jehova Modimo ka pele, gobane Jehova Modimo ke ena motheo wa tsohle, ke ena Alpha, ke ena Omega, ke ena qalo le qetello ya dintho tsohle. Mme ka gona re botse molomo wa gae go sa tsotelle bonyenyane ba seo re batlang go sebetsana le sona, le ka moo re ka tsebang ka teng e ka kgona re botse Jehova. Jwale ngwaneso a re ye jwale re ye re ntse re tshaba Jehova, re ye re ntse re sebeletsa Jehova, re ye re ntse ke theile tsebe ka matla gore na Jehova o rata gore re etse ka tsela ya mofuta ofeng. O tshaba Jehova ke motheo wa tsebo, empa mawatla ona a nyedisa bohlale le thuto. Ngwaneso a re ipeo Jehova Modimo, re ikopele matla le dihlomo tsa letsatsi la kajeno. A re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang, ntate ya Mosa ya mhau, wena ya leng teng, ya neng a le teng, ya tla nne a be teng ka go sa feleng. Jehova Modimo re atamela go wena go seng gona, re itia bonamelong ba maoto a gao ntate, phamisa melomo ya rona re re o a halalela, o a halalela, wa halalela morena Modimo wa magotla le godimo le lefatshe di tletse kganya ya gao. O sa nna o bokwe ya tlang ka lebitso la gao. Jehova Modimo wa rona re a leboga gobane o re tsositse, re a leboga gobane o re romile. Jehova re ikopela matla bohlale kelello ya gore re tle re etse ka mo wena o gatlhwang ka gona ga re ka ra etsa. Jehova Modimo wa rona, ntate ya Mosa ya mogau, re a leboga ntate, re bega kereke ka lefatshe lotlhe, tshono lo fatsa boloka sireletsa le rona ba hlanka re ikopela matla bo hlane le kelello gore re tlhagetse ka mo wena o ratang o tataisa mohlape wa hao tate ya mosa ya mahao re boetse ka beha motlotliso ya naha ya Lesotho mohlono lo fatsa o mo boloke ena le lelapa la hae lelapa la borena bo bogolo le borena bohle ka re go naga ena ya Lesotho tate ya matlhaotlhe re beha jalo ba potapotileng motlotle itshebetsong ba tlhonolofatse o ba boloke re beha bookamedi ba sena sealemoya ba tlhonolofatse o ba boloke ona le momamedi le bohle ba keneng mananong a bona le bao e leng gona ba tla kena jehofa modimo ba tlhonolofatse ka lebala jwang ntate mtutse jehofa motlhonolofatse moboloke mo sireletse ka mehla le matsatsi tsohle ke di beha ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboga
1: ke a leboga mohlanka morena e ba letsatsi le sololofetse

0: dikgatello tse di nan tse di leng di kenyeletsang letshabo. Jwale, bokolone bona bo tlisitse dikamano tsa mofuta o tjena dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa. Go tloha ka nako ya kgethollo, ha e sale ho ba le dikamano tsona tsena tsa lekgoba le monga lona. Mme monga lekgoba e leng South Africa, yena a kenya tshabo ho Lesotho ho Basotho. Hore a tle a dule a na le matla, a tla dule a na le taolo, haholoholo Afrika mona. Dinaha tse matla moruong, dinaha tse matla sesoleng, hangata ke tsona tse hlalosang hore na ho phelwa jwang, ehlile ke tsona tse supang tsela. Jwale Afrika mona, South Africa e la ba mpudi ya dinaha tsena tse ding, ya ba phedisang jwalo, ya phedisang dinaha tse ding jwalo. Mme ha re bone dikamano tsena tsa bokgoba dipakeng tsa Lesotho le Botswana.
1: Ke kopa fela re ke re tshware mono fela doctor, re ke re balola ditaba e tle re ka mora ditaba fela re tle re tlotla re qetela ditaba tsona tsena tse o ntseng o bua ka tsona. Mamedi, re fumana ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho, tsona re di balolwa ke Tebello Jane. Ha re fumana ditaba ka morao mona re tlatla re tswela pele.

ke le ba motshutsi mo ba medi dumela tona kholontso kana matikane o butse seboka sana ha sa boeta pele le boikarabelo se re retsweng ho matlafatsa ho nka boikarabelo le ho ntlafatsa tshebedisano e le ho fumana sephetho se bonahalang ditshebeletsong tsa setjhaba. Matikane o re maano a mantlha a mmuso a lokela ho tsamaelana le meralo ya naha le ya matjhaba ya ntshetsopele e kang NSDP2 lenaneo la AU la 2063 le dipehelo sa ntlafatso tsa moshwelella. O bile o ananetse hore le hoja mekgwa ya ho rala le ho beha dintho leihlo e le teng ha se ka mehla e fanang ka diphetho tse lebelletsweng ka lebaka la kgaello ya tshebedisano le ho hloka ho nka boikarabelo ha basebetsi. Matikane o boletse ha mmuso ho ntse o ithuta ka dinaha tse ding tse kenyeletsang Rwanda ho matlafatsa boetapele tsamaiso ya tshebetso le puso e ipapisitseng le dipheto. Ho sa le jwalo, motlatsi wa tonakgolo Justice Mthobe Majara o kgothaleditse baetapele ho shebana le dipheto tse tshwarehang tse bileng di ntlafatsang bophelo ba baahi. Justice Majara ho bile a hatella bohlokwa ba tshebedisano boqapi le ho matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa mekgatlo. Mamekgatlo ya batho ba nang le bokoa Lenford ka tshebedisano le komisi ya matjhaba ya boahlodi le lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa le tla tshwara kopano ya boemo bo hodimo ya ba nang le seabo ka la 15 kgweding e tlang e reretsweng ho matlafatsa phethahatso ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka hara naha. Ho ya ka mookamedi wa mokgatlo Monghadi Rabasotho Moeletsi, kopano ena e tla kopanya ba boholong pusong, mekgatlo ya batho ba nang le bokoa, paramente le lefapha la toka ho tla hlahloba kgatelopele e mabapi le tumellano ya ditokelo tsa batho ba nang le bokoa mmoho le mekgwa ya tsamaiso e amanang le yona ho kenyeletsa leano la boikgethelo le tumellano ya bokoa ya Afrika. Moeletsi o re dipuisano di tlilo tsepama hodima ho phethahatswa ha ditokelo tsa batho ba nang le bokoa, ntlafatso ya ho fumana ditshebeletso tsa toka le ho matlafatsa ditsi tse kenyeletsang lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa. Ha Lesotho le ntse le tswela pele ho tsamaisa melao le maano a lona le boitlamo ba matjhaba mabapi le ho kenyeletsa batho ba nang le bokoa. Mokgatlo wa

lotse bong o bile le dipuisano tsa ntlafatso ya batjha le kokwaneng bere ya mafelong a beke tseneng ditsepamisitse maikutlo godima mesebetsi kgwebo le bophelo bo botle ba kelello. Ditsebi di kgothaleditse batjha le batho ba baholo go sebedisa disebediswa tseo ba nang le tsona le go itukisetsa menyetla ya mesebetsi. Mofumadi Mantateng Mako o kgothaleditse batjha ba ratang go ikalela dikgwebo go etsa dikgwebo tse rarollang mathata a setšhaba ga rakgwebo e mong, a kgothaleditse botlhe go qala hanyane go ithuta tshebediso e ntle ya tšhelete le go thega dikoporasi e le gore dikgwebo tsa bona di gole. Ba bang ba kgothaleditse borakgwebo go tswela pele ka dikgwebo tsa bona le ga go ena le diqholotso ba re go bohlokwa go itlhokomela, go kwetlisa mmele, go phomola le go ba le maikutlo a matle ka ga seo se thibela kgatelelo ya maikutlo mmogo le go tshietsa kgolo ya motho ka mong. Go tsa matšhaba, Democratic Republic of Congo e re ditshwaetso tsa Ebola di ntse di eketsega mo go seng go tlalegilwe ditshwaetso tsa 956 le mafu a 247. Sena se bontsha go eketsega ga ditshwaetso letsatsi le letsatsi. Ka ga letsatsi pele tlalego e tswa, dipalo tsa ditshwaetso di ne di eme go 933 tsa mafu di eme ho 245. Ba boholong lefapheng la bophelo le basebetsi ba re maemo a hlobaetsa haholo ha ho sa tswa tlaleha mafu a batho ba ka bang 30 lehaeng la nakwana la batho ba fallisitsweng mahae, e leng se bakileng ngongorego ya hore lefu lena e ka nna ya ba le ntse le ata ka sekgahla dibakeng tse nang le tshubuhlellano le tse futsaneileng. Ha jwale, botho ba basewa sena bo ntse bo sa tsejwe hantle ka ha mosebetsi wa ho lekola le ho tlaleha o ntse o tswela pele. Ebola ke lefule atang ha bobebe, mme ha jwale TRC e sa beile leihlo le balekane ba yona ho bona hore na le ata ho feta mona ka ho beha ba tshwaeditsweng ba le bang, ho pata bafu ka mokgwa o bolokehileng le ho nka mehato ya tshireletso nakong ya tshebetso. Ha re di phethela, Motlatsi wa Moporesidente wa America J.D. Vance o tshwere dipuisano le Iran tlasa tumellano e reretsweng ho bula motjha wa Hormuz le ho fedisa ntwa e kenyeletsang ya Lebanon. Le ha ho le jwalo, dipuisano di tla ka mora phatlalatso ya Iran ya hore motjha wa Hormuz o kwetswe hape. Irani e boletse ha e sena ho tswela pele ka mokgahlelo o mong wa dipuisano, ho kenyeletswa dipuisano tsa lenaneo la yona la nuclear ho fihlela ntwa e dipakeng tsa Iseraele le Libanone e emisitse le ditumellano tse entsweng tsa moruo di fihletswe. Ho kwalwa ha Hormuz ho se ho bakile mathata a maholo tsamaisong ya mafura lefatshe ka bophara. Le ha Amerika e itse dikepe tsa kgwebo di ntse di feta motjheng ona, Iran e hananele

0: na le matla a no no go bana le go ba le ya sebetsa le ya mosebeletsi. Mme ha le go ba le ka la emisa ho sebeletsa monga lona. Kona ho bolela hore monga lona ha e sa le master. Ha e sa le monga lona, ha sa na matla o dima. Empa ena matla a se a le ho yena le legoba. Ke le hore yena o se a fetoha monga hae. Legoba lena le se le kgona hore le ikemele jwale le iketsetse diketo. Hona ho bolela hore naha ya Lesotho e tshwanetse hore e elellwe hore South Africa e ke kebe ya ba ya phela ntle le yona. Ntlha ya bobedi e hlahlamang taba ena ya ho ikelellwa ke taba ya ho hloka letswalo. Lekgoba hore le lokolohe le tshwanetse hore le hloke letswalo. Le be sebete ho etsa se molemong wa lona. Hobane ke supile pele mona hore monga lekgoba mosebetsi wa hae ko kenya tshabo ho lekgoba hore a dule e ntse e le monga lona. Jwale lekgoba le tshwanetse hore le be ka hodimo le hlole tshabo eno. Mme le be sebete sa hore jwale le etse se batluwang ke sona. Ho sa tsotelle ditshoso tse ding.
1: Mm-hmm.
0: Ke seo naha ya Lesotho e tshwanetseng ho se etsa. Mm-hmm. Ke tlameha hore ke hlalose hape-hape hore ho ba sebete kore haeba ho na le dikamano, ho na le mosebetsi o tshwa e dinaha tse pedi di tshwanetseng ho etsa. Mosebetsi onono o tshwanetse hore o tswele molemo dinaha tse pedi. E seng o tswele molemo naha e le nngwe ya bohateli e dumelang hore yona e betere kapo e bohlokwa ho feta naha e nngwe. Morero ofeng kapa ofeng o dinaha tse pedi di ka tsa iphumanang di kena dikamanong. Morero oo o lokela hore o tswele molemo dinaha tse pedi e seng naha e le nngwe. E leng hore sebete seo Lesotho se tshwanetseng hore se di etse ke hore dikamanong tsa Lesotho le South Africa, Lesotho le tshwanetse hore le be sebete hore le re a qha. Mona Basotho ha re bone e ka kare taba ena e tlo ba tswela molemo. Ba dumellane le dintho feela. Lesotho le dumellane feela le dintho tse tla tswela dinaha tsena tse pedi molemo. Ka hona ntate, taba yanene ya Basotho ya hore ba utlwa e ka kare ba ka ba le dikamano le Botswana. Ko hobane ba shebile taba ya hore e tlile dikamano tse ka bang teng dipakeng tsa Lesotho le Botswana tsona di ka ba tswela molemo. Ho sena bohatelli, ho sena bokgoba.
1: Ha re phethela ditaba tsa rona tle ke reng ke momamedi mona ke hore na mona moo jwale lekgoba le sebetsang mosebetsi oo re ka ra o tlisang fatshe ge e le o bonagalang oo Lesotho le keneng ho ona ho sebeletsa naga ya Aforika Borwa e le yona jwale eo Basotho ba llang ka yona gore ya re hatelela e ka ba mesebetsi e ka reng efe?
0: Re ka sa ga sheba taba ya kgwebisano ntate. Tabeng ya kgwebisano o tla fumana hore re ipapisa haholo le melao ya South Africa rona e batla ho kgwebo e be ya mofuta ofeng, kgwebisano e be ya mofuta ofeng. Ho fapana le hore na rona dithahasello tsa rona kgwebong ke dife. Ke ya pele. Dintho ditaba tse ding hape ke ditaba tse kakarang tsa bo metsi ya dihlaba. Re qeta ho haha letamo hona tjena hape. Mesebetsi enono eo re e kopanetseng le naha ya South Africa, re tshwanetse hore re ke re hlahlobisise hore na e hlile dinaha tse pedi di una molemo kapo ke naha e le nngwe na. Mme haeba ho bonahala jwale ho una molemo naha e le nngwe, taba enono ha ya nepahala e se le bompudi bane. Jwale re tshwanetse hore re be boemong ba hore naha e nngwe le e nngwe moo e bang re sebetsa mmoho, naha tsena tse pedi, naha e nngwe le e nngwe e une molemo ntate wa ka. Le mesebetsi e meng e leng hore e tlatla, naha ya Lesotho e tshwanetse hore e une molemo, e se ka ba lekgabunyane la South Africa, e se ka ba mo haung wa South Africa.
1: Ere ke re nke maikutlo a momamedi re santsane ge le gona go di mataba yona ena momamedi metsotso e le shomele metso e medi fela pele re fihla horeng ya bo supa pele ha re theta ditaba tsena he momamedi ke lakatsa go go hlaise maikutlo a ha go di mataba tsena tseo ge ntse re buisana go fela le Dr. Mahlatsi nomoro ke 2121-9956 ka pa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo he momamedi o ka wa kenang ka tsona ha go hlaisa maikutlo a ha o PC dumela
2: Tseo hona jene di mathelang Afrika Borwa di phidisang Afrika Borwa jwalo ka metsi, tseo di temang di ho holeyang ho ya ditjhabeng. Ho sa shebisang hore na di tswela Basotho molemo ofeng. Ba itjodisa ka hore re na le metsi, ba itjodisa ka hore tjhelete ya kena ya metsi. Empa ditlatlapo tse re di etsetswang ke Afrika Borwa ha ba di shebe ha ba bue ka tsona. Hore re Afrika Borwa re e file metsi, empa e hlorisa batho ba rona. Ke ntjena go ba tsetelletse ntate ba dira ka mo ba tsa diketo tsa hore go fuya ba tsotho di kgwedi tse ka go ho tshakela Afrika Borwa ba dumelana ka ntjena ba saina ditumelano ba fana ka metsi a rona hape ba sa etse ditumelano tsa go ba tsotho ba lo ithebetsa ke a le bo wa ntate ha ba ke ba bule batho bana ba tsetelletse pele thank you
1: le bule ha holo nkhono matang ke PC dumela
3: le ala nda dentu
1: kha tsona di
3: Mahoa. Kuno jo sa isolo se tumana na ho sa isolo di polo ho lengwe ho etsa ngwetswa a tswa timo yo e se di le ka bakala la batho ba sa ba botsa ho wa ne mare le jo tlo ka la sa isa poni fela ke tlo jo ho rekisa e lo re se tile ma go ba ke ga ke tswa ntato wa ka ke ke mmadi ma le ho re re buswa ke batho ba sa tshwete le nna yena ke a le bona ntato wa
1: le bule ha kholo date magogwana ka ditaba tsa how 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke dinomoro tseo ka kenang ka tsona PC dumela

0: Holo ke lena dele khwa khwa ke le bule ha holo ka maikutlo a hao ndade mtutsi ke botsa Dr. Mahlatsi hore na le sothole ka atle ha ho ba le sebete sa boikemelo mona mo boholo ba batho ba etsang diqeto tse tshwereng boitsebiso ba Afrika Borwa na ba dutse ka hara parliament ya naha ya Lesotho ba gola tšhelete ya dikgafatsa Basotho ke Mme Mathebe ke maikutlo a hae Dr. Mahlatsi o tla tla kena ho yona taba eo 21219956+26659956 momamedi ke tsona dinomoro tseo ka ba kenang ho tsona Dr. Mahlatsi ha re ke re kene ho tsona boholo ba bamamedi le bampa fela ba thoholetsa ditaba tseo re qetang ho bua ka tsona fela o na le dipotso mo na le mane e akgang ena ya Mme Mathebe eo ka ba kenang ho yona
1: ke a leboha ntate wa ka mme ke leboha le ditholetso tseo bamamedi ba faneng ka tsona potso ena ya hore na ehlile Lesotho le ka atleha ho ba le boikemelo ho na le bapolotiki ba tshwereng di-ID tsa South Africa karabo ke hore tshepo e teng yes taba eno no re ka e fihlela ke taba e ka etsahalang fela jwale setšhaba sa Basotho sona se tshwanetse hore sona e be sona se etsang qeto hore na batho ba jwalo na ba ntse ba nepahetse na ba molemong wa bona kapo tjhe e le hore taba ena e matleng a setšhaba sa Basotho hore na batho ba isang paramenteng ke ba molemong wa bona kapo tjhe e le hore taba eo e ka rarollwa ebile e ka fihlelega ha fela Basotho bona ba ka ba iketsetsa molemo ba iketsetsa qeto ya hore ba supe baetapele ba tla ba molemong wa bona jalo ke empa ke araba jwalo fela ntate ke re ena ke taba e ka rarollwang ke setšhaba sa Basotho ka nako ya dikgetho ke ya leboha ntate
0: fela a ko kene ntlheng ena eo ke utlwang boholo ba batho ba bua ka taba ya boetapele gore ho ja se ka boetapele bo teng le bo bileng teng bo tlhokang kutlwisiso ya ditaba tsena tseo re buang ka tsona ka jeno e tlile ke bona bo e leng bothata tukiso ya taba e e ka ba e matleng a setšhaba sa Basotho kapa e matleng a feng
1: bapolotiki ba rona ba nka matla ho setšhaba sa Basotho jwale ke Basotho ba tshwanetseng hore bona ba tsebe pele ona hantle ntsena ntho ba e batlang ke eng ba batla tokoloho yes ke a utlwisisa fela na batho ba ba kgethang ke batho ba tla ba fihlisa moo ba batlang ho ya hona teng na ke hona moo taba e leng hona teng hobaneng le sona setšhaba se na le maatla a go bapolotiki ha ba sa etse seo ba batlang hore ba se etse seo ba ba kgethetseng sona ba ka ba tlosa ditulo moo e le gore maatla e tlile a setšhabeng setšhaba ke sona se tshwanetseng go se kopane se tsebe gona hantlentena se batla eng se kgethe batho ba tla se fihlisa mo no ba batlang gore ba ile go fitlha gona teng mme ha e batho ba nono ba ba kgethileng ba sa ba fihlise moo ba lokelang go a fitlha gona teng ke bona ba nang le maatla a go tlosa batho ba jwang jale ka gona taba ena e salelana le Basotho gona hantlentle ba batla go a fitlha go kae ntate nnete e salang ke gore motho e mong le e mong bothata boo a leng ka gare go bona o lokela go a itšhebe gore na yena o kentse letsoo jwang e le gore le ga e ba setšhaba se ka sa supa bapolotiki go ke bona bothata setšhaba se tshwanetse go se ipotse pele gona rona re kentse letsoo jwang gore ebile re na le bothata boje re na le baetapele ba nang le bothata boje mme ba qale ba lokise bona gobane ba na le maatla a gore ba ka lokisa lehlakore la bona lehlakore la bona ba ka le lokisa ka gore ba kgethe baetapele ba tla ba isa moo ba batlang gore ba yona teng e seng gore ga wa lekana gore ka mora dikgetho fela e be batho ba kgetha ga ba qeta ba phutha matsoo ba shebela ba tshwanetse go ba be le tshano morago ya gorena gana batho ba re itse re ba kgethela eng na batho ba letsatsi le letsatsi ba sebeletsa gore go lo fihlela taba ena Mme ha ba taba eno no e sa itsa ha le ba godise ile go batho bana ba sele ya ho etsa taba eno. Ba lokela go ba batho ditulo.
0: E re ke reng ke ba ho qetela fela Dr. Mahlatsi ke ukwe ka go ya gabile ba ho qetela fela bele getsebe ho thetha ditaba tsa rona PC dumela.
2: Khotsonda.
0: Memputi.
2: South Africa in the internet is that Basotho you are not doing your issue. By the way, legal Babu the Mufemu Lima and Pumono, Human Rights Charter. Ibunsa Uri Basotho Kaba Nahemu Yemu, Ellen Block, in a right of access to the sea, in a right to free movement. We got some agapaka, I got a car holy part. Hello.
0: Ere tsa ga mo nme mputing go lokela go re fetela thekisong ile gore Dr. Mahlatsi a tlatse beo kana ditabeng tsena. Ke le bula ha holo fela mme mputing Dr. Mahlatsi go di matsona tsena tsa mme mputing jwale o so thetha o di akagetsa fela ka motsotswana ntate le mo e bang o ka lakatsa gore o ke o thethe ka teng o tla bo so di akagetsa.
1: E ke le bua ntate wa mme mputing e sile o boletse teng. Taba ena ya gore be South Africa e teng e hateletse Basotho e hateletse ditšhaba tse dingwe tsa maAforika ke taba e iketseditsweng ka bomo mme e tshwanetse gore e lokise mme mokgwa wa go e lokisa mona jale ke bua le Basotho gore gotlhe mo ba leng gona teng ka gare go naga ya Lesotho ka ntle go naga ya Lesotho Botswana Malawi Zimbabwe Britain gotlhe mo Basotho ba leng gona teng ba tshwanetse go jwale ba kopane ke nako ya go jwale ba kopane jwale ba itshwetse go jwale ba qala gore ba be sebete sa gore jwale ba ya tokologo ba lokologe kgatlhanong le bogatelele mme ba tshwanetse go bona jwale ba tsebe gore na mmogo ga ba se ba kopane seo ba tlileng ba se batlang ke sefeng e le gore ga ba kgetha ba politiki ba be ba tseba go ba kgetha ba politiki ba tla ba fitlhisa mo ba batlang go ya gona teng ga o a nepagala gore ebe Mosotho o tla bitswa foreigner kapo letswantle mobung wa gae ga o a nepagala gore maAforika a mang a bitse maAforika a mang matswantle mobung wa Aforika ka gona taba ena ya South Africa ya go ba mpodi Aforika ya go ba mpodi wa Lesotho e tlameya gore e fele bohle Basotho ke eme ka maoto go lwantsha tabaena
0: Dr. Mahlatsi puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho ya emametseng go seng gona ke lebule gagolo ntate
1: ke a leboa ntate le ba mamedi ba gago
0: mamedi ke ka mogo Dr. Mahlatsi a di begang ka teng ditaba tsena mme o ikutlwetseng tsona di le jalo he mo mamedi godima taba yane eo he bogolo ba Basotho ba ne ba tlile ba bua taba ya gore ga re ya re lebane le naga ya Aforika Borwa e ka re ke dipuisano tsa monna le moshanyana ga se dipuisano tsa monna le monna ke dipuisano tsa monna le moshanyana o e tlhakisisitse gore na sena se bakwa ke eng gantle taba ena e shebagala jwang me o ikutlwetse yona mona mo mamedi a supang taba ya bogoba gore go na ke lefa la bogoba ba dinaga tsena tse potapotileng naga ya Aforika Borwa. E re ke o sie matsong a Jovi he mamedi o tlo ba le wena ha jwale e tla re ga se a qetile he mamedi se bile re goka ditabeng tla boela ke tlotla ke tswela pele le wena. E re ke mo sie he mamedi a tse o tswela pele le wena.

0: mamedi ay ay ay ay ay ka podi hatsetse mo mamedi ka podi hatsetse
1: ra amohela le nanong la Vodacom Lesotho lenna Julie dula fatshe.

0: measurable commitments and a time-bound implementation framework that will guide our work and provide the basis for future reporting. Ultimately, the success of this initiative will not be measured by the quality of our discussions alone. It will be measured by the improvements we achieve in service delivery, economic development, good governance, and the daily lives of Basotho. The responsibility before us is significant, but so is the opportunity. Together, we have the ability to build a public sector that is more responsive, more accountable, more coordinated, and more effective in meeting the needs of our people. I therefore call upon all of you gathered here today to engage openly, think strategically, and commit yourself to the collective task of transforming our institutions and accelerating.
1: Mamedi he ke yona puo ya tona kholo matekane ina hane ya bula putheo ina semola o rali he ya mokaona ona wa baita pele le ditaba tsena sa buikarabelo he mo Mamedi ka mo he adibileng ka team ere ha ole tsena mo Mamedi metso tsholo shumele metso me hlano fela pele re fihla horeng ya bo ya borobedi re tle re rekise re tla ka mona ka ha bo sente bale are khutla thekiso mfela he mo ma medika tla tlhagetswa pele ka ditaba tseding
2: ele bana le fule ke tswang ho lona be gift day ha ke so bone le fule ka le tshalo jole ke bone fela go koloi ya sente ba le gena re tshwedi tshigela mme mma di ba jiso a go mpompontse hore na ke tsamae le jwang ha ke ya sente ba
3: wa bana ha o theba ka lengwa pale o tle ka ntle o tsamatsa mae o tle ka ntle hape hape ha ka o shela pele nyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolo o theose pele nyana mane plastic inze for guy o so ntso fihlana te o ske wa feta mo anewe maleri o tle ka ntle
4: O botloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaitseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisana le rona mahala. Dihorentse mashuma mabedi a metso minetsa letsatsi. Ho 800-003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
5: O titimile. O qetile sebaka. O saletswe ke moqhaka wa tlholo. Re entse selekane ho ema le wena le ha o so thosi. Ha re hai mutau le pele le phirim ka tlaberetsetse moka
4: dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa ha lefu le leteng re fana ka koloi e lata mmufu hohle ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656 60225. Leka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming? Ho +26680003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
1: Mamedi ha ho le jwalo fela he sense ke na le malehlonolo ra mathe he a ho hlaka mona ka bo sente ba le. A ke re fe Corona o ga tshwagetseng. Sonis, how are you?
6: I'm good, how are you my darling?
1: Are ke rutwe ke hantle ho seng hona, jwale ke lakatsa hore o ke re fe hore na ka mona ka ha bo sente bale ho seng hona o ga tshwagetse dinthla dife tsa bohloko.
6: Ke le boha ngwane so ere ke dumedise mo mamedi wa People's Choice ho hlohle mo mamedi ena tshebeletso a le hona teng. Wa tswa go ha ile ma wena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlomphehileng ka ditefello tse tlase ho Mosotho e mong le e mong. Ke tshepa le o dumela gore wena Mosotho mafelong ana a beke o bile le mafelo a beke a matle a senang tshepiso ya letho a sireletsehileng a bolokehileng ebile gape ke dumela ebile ke tseba ke tseba le gore o tla dumelelana le nna gore wena ya neng a boloka moratiwa wa gago mafelong ana a beke moo re neng re ena le wena rona ba sente ba le ka nnete re fane ka matshediso ana a ga e sale re ile ra tseba gore re o tlamelele matleba ano ga o tlame ka senyepa go fe maatla a matšha mme tsena re di entse fela ka gore mokete wa moratiwa wa gago wa o qetela e be o hlomphehileng o o nang le seriti ka ba ka bona momamedi ao maka tlhowa re hei etlhile bana ba sente ba le etlhile ba eme ka maatla a magolo gagolo go bona gore ga o tlwa ditamentsana tsa lepato beng ka rona motho le motho ha la hlehetso ka nnete o ba le phomolo moyeng wa tshidiseha wa tseba lefule boima ha le tlwaelege o gantla sa maemo afe kapafe empa jwale ntho e batlanyetsa go nolofala go bebetegenyana ke rona ba sente bale gobane ka nnete ga tlo sebetsa le wena ka boitelo bona ba ga e sale go tloa letsatsi la pele fela ga ore mofuteng sebakeng se o leng go tsona go ya fitlha motsotsong wa go qetela o le ka se le tlabe le theoela ka gare go lebitla re bebofatsa ga tlosa boima bona magetleng a gago ba tahlagelo ka lefu ge etsa gore dintho di bebobebe ka nnetse ke mosebetsi wa rona o re seng re na le ofatelemo tse 20 a metso e metlhano jwale ge ntse re o etsetsa basotho ke a tseba gore e mong mafelong a ne a beke o ile a ba sebakeng seo ge rona ba santse ba le rena re sebetsa go sona a ba itswetsa gore tsatsi lena ka mmanta fela ga ofise e bulwa oa kena ofising ya gaufinyane le ena gore le ena a ilong ka botlhoba gae di a bulwa di-ofice tsa gona gona tsena ka gore a bo gobedi mosotho e tla kwalwa ka gora ya botlhano mme mmanta biso la botlhano bekeng tshebeletso di a fumaneya di-ofising tsotlhe tsa gona le dimosagong tloa ka gore a bo gobedi ya fitlha goreng ya botlhano mantsi boya ga mokobelo teng e le o tloa goreng ya bo gobedi go ya fitlha goreng ya boraro thapama a tlamela ofice e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe e gaufinyane le wena o fumane ditshebeletso ka gara toropo ya maseru ka monatana ena re tla e pheta go feleletso go etsa e phatlalatso e ntsha le ne ntse le mpotsa mona gangata le gangata ofice a ke feta mona masina go gen le antshwara mona le rena ofice ka e ka ga toropo ka mo se fika complex mo kapa sitting sa mabenkele sa se fika gona le lebenkele le golo le rekisang dijo mono go gosaga e re tla sa lona mono hantle gona le leng le rekisang dijo tse tatileng fast food a tsa lona mono he ga o kena ke monyako o ne o tlhatlhamangwene wa boga go fela ke ofice ya sente ba le o tla e fumana gona sebakeng sa metso jwalo ke ena ka mono o tla fumana sente ba le ke ya funeral services sedika dikweng sa mabenkele kapa setsing sa mabenkele sa sefika ga ofinyane le sete sa taolo ya sephetephete e leng main traffic circle ka gara toropo ya masego kamane ka ga thetsane go na le ofice gape thetsane office park ga o kena heke mo ya thetsane office park fela o tla bo o fumane tente e tlala e tshou ya sente ba le gap funeral services banna le basadi ba teng molo ba malala la o tswe gore ba tle ba o thuse ba o fe ditshebeletso tse e tlhomphehileng tse nang le seriti tsa sente bale ka thetsane office park ka moo office e teng mosotho wae so e ele tlhoko ka maputso gape go na le office tlhe mo mamedi gatau mono gatau ke moago gona o itshetlheileng ka office ya lekala la ditaba tsa legae ka mane ka mo basotho ba renye ka di-befong ke ka moo he mona moo ga o le moo phanong ya ditokomane tsa mantlha tsa boitsebiso kapa ofising ya home affairs ga o phamisa matlho le bone ke lena mona le ngotseng sente ba le ke ya funeral services ka mono ka gatao ga o ya ka ledibogong leane la fitlwerege la mafutshe ka mono kgana le ofice gape ka mantshonyane mosetlhaeso ga e ba o setwa go finyelela thabatsa ka mane tlasa FTC mo go nang le mmošaga o ka fumana ditshebeletso moagong wa ntate kgobogelo ka mono ka mantshonyane e mebala e metala e meseo mono moagong wa ntate kgobogelo e mebala e metla ya sente ba le o tla e bona ebe mapholaneng gape batho ba phelang mapholaneng kapa ya reng ke setswa go finyelela ka mane ka mogotlong ka ga toropo ya mogotlong ofice ya rona ya fumane ya sebakeng seno se jalo moagong wa ntate kentle o tlwa diterapisi fela ga o re tlie ka godimo ofice ya sente ba le ke ya funeral services ke eno mono ga o tlata go gelela diterapisi moagong wa ntate kentle ka mapholaneng ela tlhoko gore dimmošaga tsa gona gotlhe moo di le ngwana teng ya mosetlhwaeso di fana ka ditshebeletso kao fela e le gore ka puo ya setaung ga tlaga ke di-one stop facility ga o le mmošageng o etsa dipatala tsa gago o nka botho o ka etsa claim ga o etsa ntho ngwe le nngwe yo o lokelang go etsa sente bale ke ya funeral services kapa e amanang le ditshebeletso tsotlhe tsa sente bale jwale le ka mane ka botlhabotlhe ka betco ka mo ofising tse le teng mosetlhwaeso le go a bona gore mmošaga ko ona mona a shepesedi moeding wa leride le botlhabotlhe e be ofice e boetse iteng gape ga o le ka toropong eno ya botlhabotlhe ka moono ka betco mo mamedi taba tse monate ge go lona baagi ba qesa strike melele ke gore ka mane ka matshela gabedi mo teng ge ge nang le moago o mochachachacha wa mmošaga ditshebeletso di sentse di fumanega sebakeng seno se jalo ge mosetlhwaeso ka moo ka matshela gabedi ditshebeletso di sentse di fumanega o ka atamela mono ge lona melele lona baagi ba tlatlha smike la fumana ditshebeletso sebakeng seno se jalo empa re tlatlha mona gape re boele re bontshe gore na dinoyana di tla dula batho neng re tloketse ka mono le baagi ba tlatlha smike kapa baagi ba phelang sebakeng seno tsa matshela habedi empa di tsebeletse tsona hetsa sentse bale di sentse di fumane ha tsela ke tseno ke gola potso ka bang le yona ke gore na ha ile mona matshela habedi o sentse o fana ka di tsebeletse na e be ka mane ka betco qatha snack na office e ntse ile teng tsa ga bo ke e golo office e ntse ile teng ka mo ka qatha snack ka betco ntse ka tsela pele wa fumana di tsebeletse o se bakeng tseno se tswalo ka tsa mane ka mashang ha sentse di porta disente di boya wena mo tsotsaiso atamela se baka sene se jalo o tla fumana ditseleletso tse hlompheileng tsa sente ba le gap of funeral services ya basotho ethe wenke basotho ba ethehela basotho ba rata basotho o ka nnete ha o tlwa ditabeng tsa lefuteng mo sotho a be le phomolo moyeng wa tseba ha ona ntshetsi tsa phomolo jalo ka ha o tseba go ha kwa tshe o nane motho ya lahle ya tlhometseng e ka ba mo phidiso wa hao e ka ba setho sa hao sa lelapa wa tseba fela go nka fono ya hao ha o recharge le airtime ha ona ntse o tlile bo airtime wa re letsa nomoro ya rona e sa le felleng ya 80003800 wa re letsa wa re jetsa go kena le mofu se bakeng sana se tena e be mofu ya jalo o tla latiwa a itse se bakeng sa ya ba fuka pa a itse mo shageng ka nne tlo ba le thumolo mo lengena ya haifale mamedi ka tsagele ka hare go gubu haholo ya selemo sa 2026 ka khodinya botselela ya selemo sena miliona e setse setse haholo tla bona ha o finyane haholo go tsrekela ka go khodi ya bo supa so bona o hela tsaletse go ditse hlano fela pele motsemo tsena se go dinela e ka nna ya ba mono mo teng ha se maemo a mona to leng ka ha go hona go senga letsatsi la ka dieno ka nna ba ke bua no yena tsena re hlaela tsena ntsho di sa tsamae hantle go ha ka nna ba la bo hlanonela ha o fumana lengolo le o belang ka thoko go mosebetsi emong ene ile ha isa qatla go ke kwala mamati kgwebong ena ya ka go bane ba le ke bona e ke kitlela ha ke sa bona go gona go etsa hala jang e mong o nantsa a shebile a tshepile gore o tla tswa le mona tshele dintsho ha di tsamae ka mogwaneng a lebelletse e mong o nantsa re e tla ba se ke ditse branch bo bomba go be ena ka tshele ke fumana gore ke tlameya go ikwala e mong kolo itsa ha etsa kgwebo di eme go dima dipini go tsenga letsatsi la ka jeno ha a tsebe go bona o nka engwe e kopanya le eng e mong o re ke ne ke entse melwane le megalo ya gore selemo sa 2026 se tla fapana le dilemo tsotlhe bothelong baka sena sa 2026 se tla ga re fitla kgweding ya botshelela tena ke be ke gatetse pele ke le mane gore ga go monate go hang dintsho di ganne go kopana e mongwe re sa le ke sesa ka ga sekoloto go tloga ga setlhwasa ebile ke tshela le tsona 2025 koloto tsena ga ke bone na ke tswajang ke nka sena ke patala se ke maemo a seng monate go golo motsetlhwaeso e ka nna ba go tsamaya ka gago gona ke leeto le e seng monate le o ka nna ba o teng ka gago go lona gona jale empa ntho ke lakatsang gore e kebe boipotso ba gago go seng gona ke gore na maemo ga a santse a le ka sebotseo seng e be momamedi o ko ipotsa fela gona jwale lefu ga le ka fitlha ka gago go lapa la gago e ka ba o tlo etsa jwang e ka ba o tlo leba kae ke le ka bua taba ena beke e fetileng ke ipheta gape wetle ga re sa batla go bona ga o a go latlhegelwa ke thepa ya gago ya botlhokwa ebane o latlhetse ke motswadi jalo o lokela go mo boloka gore e reng ke tshwarisa koloi ke ena kapa lona ba sente ba leng kang koloi ena yaka kapa nka ntlo ena ya ka o fumane gore ntlo ena ya gago ke letatagana la gago duudu mono se ka o pata motswadi wa gago kapa molekane wa gago sebile o tswa theola diphoofolo tsa gago kwana tse o bile o ne ntse o iphedisa ka tsona gore o tla o boloke molekane wa gago ditaba tse eno gona ba sente ba le gare di batle ke ka go gentseng ditlhaiswa tsa lepato tsa ditefelelo di tlase tseo re di etseditseng mosotho e mong le mong gore motho e mong le mong a fitlhelele ditlhaiswa tsa rona tsa lepato maemo ao a o leng go ona tle a ke ntebe maemo a ntseng a o dubaduba fela o ntse o go tla tswa le mona o tswe le mane fela o ele tlhoko gore e sere lefu la fitlha o soka o e ba le setlhaiswa sa lepato sa sentebale soka o sireletsa baphedisiwa ba gago o soka o sireletsa lelapa la gago bonyanenyana omporo fela le gantlho di sa dumele tsena 130 yona ke tla gona le yona mafelo a kgwedi nngwe le nngwe o komporo ga o tlega ga o hetla ka 2027 o bo gore wa tseba gona le ntho e le nngwe ke e fitlhetseng e golo o se ka ba nna ga ke a bona letho na le motho a itseng na e fa le ntse ke ipapalela fela o tloa setlhasitse ga ke so bone letho jale ke rata gore ke re wena mosotlhwaeso a konke gatwe molemo o seng gona ga letsatsi la katelo o kwetse qeto pelong ya gago kore 130 yona ke lo e fa sentse ba le gap funeral services ba tla e gotlisa ka ditshebeletso motlhalefu e leng teng e tla ga ga o hetla 2027 o bo re thebonyane le ga maemo a ne a sa dumele ke ile ka tseba gore ke be setho sentse ba le ke ile ka ba le setlhaisa sa lepato ka sireletsa lelapa laka ka sireletsa baphedisiwa baka bonyane o kore go na le taba eo o entseng gobane jwale lefu ga le ka fitlha maemo a ntse a le ka sebopeo seno go tla ba boima bona ba haesale mme mosebetsi wa rona wa sentse ba le ko go tlosa boima go wena ke tshilo jalo ke tsala mona kare ke gore ge tse dintsho di le bofale go gore ge tse dintsho di le dipire ge tlose buima mahetleng a hao wena mosotho wa hezo mamedi itse letse ka motsotso fela pele go gora ya borobedi mere ke o hopotsehe gore gore kamane ka matsela a be di se ke tshilo ke di office tsebe tsa sentse di fumane ya tsela ke ntse tsa jalo hela mosotho a etsa ka mono ka qatha snack etsa qatha ntle etsa qatha ne pa itseng ha mosotho a itse go seng ha letsa tsela ka jeno o go itse ka fela gore le kgolo le mashwa ga go a malutsi o tlo segeletsa batho ba le shumele metso me gago ka puo ya setao ngere 130 for 30 sa mutshimo ile a mo lobo ka nyatabena ke bua mashonong a la be ke tsela ke ntse seng ke re hela 130 for 30 le le tlhale lo ntolo ka hantsi ba sotho mono di bua taba tse ke sa di bua nna ga ke so re nna ngwana ga mathe o sireletsa batho di tshwa ba 13 ke re 13 ena ke ditshwa tsa gao tsa lelapa e ahuwe kapa e bopuwe ka lelapa la gao le baphedisiwa ba bane bakeng sa ditlhakisetso tse e fetang tsena atamela di-ofice tsotlhe tsa sente bale um gotlhe mo o leng gona teng ga o finyane le wena kapa o sebedisa nomoro yane ya rona ya mahala e sa lefelelweng 8008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008008
1: ke le bula ha holo fela mahloni he mamedi re ha sa di otle jwalo ka mona ka ha bo sente ba le kgetlegedi kelele mona etle re hang ha ke gutla mona fela ke tswela pele ka diteba tsa rona
7: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo
8: PCFM your pulse our beat
9: Nako nya buimana ka pakotsetsi. Basadi ba bangata ba tobana le mathata ka ho lebala dipidisi letsatsi le letsatsi. Mogathana le dipeto tsa mmeli. Tshaba ka dipong tsa hore batho ba bone ditlhabetsa bona. Ke ka ho lena ka pape. E leng bohloko ho thusa basadi ho itsireletsa le ho sireletsa masea a bona. Lena ka pape. Ke mo khomo cha wa uthibela HIV ka mo khwa ente. Hang ka mara di kgwedi tse tsheletseng. Itsireletse. Tshaba bo mo ba hao. Kana lenka je. Pediso ya HIV ka ka tibe.
10: Bona tsa ona. O utlisetswa ke le kana la bophelo.
11: Sidumele di fefo tsa bophelo di o hlahela sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso nete fatsa ho ba o ba ratang ba sireletsehile la ho se o le siyo kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho letshego financial services di ya bo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti fala la pala house read botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension, ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22-03-1017. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
12: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Hona le melawana le dipehelo.
11: Letsego, improving lives.
13: Empa jale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo a ka lokela ho phukutswa ke nnete ba e ba re ba fukutse matona a mararo a ntate ka tla hopola hore puso ya 4x4 ho ra ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate e itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e kgotla la matona le bonahala le leruo haholo mme le jara le fukutswe haholo e le hore tseo tse jangang le kgotla le matona ke le lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba fumana hore ha ba hona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eneo leqemela mesebetsi le le kana kana jele ebile go ya holo holo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore go tla laesola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya holo kapa le hlakile ya holo ha o ka sheba temana le shumele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go molao wa motheo kapa ke kentse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme bana le shumele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re go sebetsa ka thata go fihlela boimolla dikgaba ditlhopha tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi botlo ho bongata bona bo isang ba shome a mane isa ho bunyane shome le metso tsheletseng ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tema ne e hlanga mo ka go molao wa motheo wa dipere le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC e ne buka ka yona if ya re qhi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
14: Ega bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke bua. Ke tla itsama ya ma China na le Tibetia.
15: Tsela ya muso itse go patetse ngwesi yo. Go patalletse ngwesa tswa. O e mong wa batho ba ke ntse le tso go patala mo tsebiso sa o sa fela ngore o re ke ke po. E go le o re go e tsa go re recommend go e tsa ga. Tsela ya muso ke na ba ke. Ke swa. E go le o re no sa di.
14: Le ke le le ke eng? Hayi mboni mona. Lentse le nkutla hore na ke reng. Ke ga ke mboni mona motho eno wa lo. Oh. Ho tuwenze jwang? Jwale ke tsena ke nana le motho a itelekile.
16: Ka ha mongwa ka o la nlela mpha o e out ya go tswela pele ka di-promotion. I think you need to prove it beyond reasonable doubt hore ke lotse molao. Taba tse ntse di neng ka tsena nna.

leng tabeng eno ya gore na jale o lokela go tle go etsagale jwang ga a tloswa kgatlhanong le ga go neng go ntse go etswa nakong e e fetileng e le go sena se bolela go hema wa medi ga jwale gona jale go latela phetiso ena ya molao ntlafatsong ena ya molao ya setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo se supa yona taba eno ya gore paramente ka bo yona e tla etsang di melao le melawana e tla thusa le gore na ditsi tsena tse ding tsona ga o thongwa motho o tla thongwa go ipapisitswe le eng motlhomong gabe ke re go lokela go be le commissione ejale e go thweng monamodi ga a se a le moo o lokela go be le commission e theilweng ke paramente e tlatla e motlhatlhoba bona na o fit gore a ka tshwara mosebetsi o kapa chair e tshwanetse gore e be paramente e se e entse jalo empa ge le ga o le jalo hemo mamedi re nke ke o gopotsa ditaba tseo ge e tla morago ganyenyane fela moetapele wa hope e leng mme matšhabana le mphaneletsie hemo mamedi o nnile a tlholotsa taba ena ga ngata ya gore paramente e bonagala e entse molao fela jale molao o e sa etse gore o kene tshebetsong e sa bona ga le sebetsa ka maatla gore molao o tlo kene tshebetsong ga o entse molao o fele o phethagale le tabeng fela he momamedi ya kgiro ya di-ps gore di kene mosebetsing gore na e etswa e ntse e le tonagolo fela a fitlhang a thonya batho moo kapa e etswa go ipapisitswe le eng jale ena e e seng e etsa gore jale he momamedi dikgang le ditlhase jale di kobe gore na monamodi a ye hi kapa a seke a ya hi ke batla gore ke nke matlhakore ka go fapakana he momamedi ao re a utlwileng a setšhaba se ereng karolo e nngwe ke e reng atšhe a ka tsamaya o entse mosebetsi ga nako ya gae e fela ba bangwe bona ba re go latela mosebetsi o a o etsang le ga nako ya gae e fedile ga ke a ekeletswe ka nako e nngwe gape a tswele pele ka mosebetsi mme go bo go latelwe setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo gore ga ntšhafaletswa go bo ipapisitswe le melao empa ga o sena melao e tlileng e tlhakileng e entsweng ke paramente ga a tswa ntse a tshwere mono a tswele pele ka go etsa mosebetsi gobane ga gona tlolo ya molao eo a tlabe a etsa ditabeng tsena jwale hemo wa medike tse ding tsa ditaba tse bonagalang jwale di le melomong ya setšhaba di le ditsebeng tsa setšhaba tsona tsena tse amanang le ofisi yena ya monamodi ka gare go naga ya lesotho e re ke o boele gape ke o gopotsa ditaba tse ding hemo wa medi gore mekgatlo e mengata ka gare go naga ya lesotho ka mona e nnile ya tlholotsa taba yona ena ya gore melao e tlatla etswa ke paramente kore ga re etse motlhala fela hemo wa medi ka ditaba tsa bo media council e leng dintlafatso kapa ditlhopha botšha ditabeng tsa bophatlalatsi ditaba tse jalo di ne di tlile go thwe di kene le ka gara molao wa motheo le tse agang tsona tsena tsa kgetho ya monamodi ditaba tsa go thongwa gwa mookamedi wa di-CEO le mafapha a mannye momamedi ka moo heoleng ka teng tlhaloso e ne le ya gore ditaba tse di potapotwe ke molao wa motheo gobane gang ga di kapa tsa dumelelwa gore di tle di etswe ke ka molawana wa paramente di tlong ka nako e telele jwale ebile di kentse dithaselelo tsa maparamente gore na bona ba utlwe ka re taba e ka sebetsa jwang gore e tle ebe ka letlhakoreng la bona motlhomongwe re ka tlotsa mokgatlho o le monye moamedi oo ke gopolang gore o ile ka wa bua ka yona taba ena e leng mokgatlho wa lenaka la motlhomi o ne o tlhile gore gona e tlile ra e tlholotsa taba ena ya gore dintho tse dingwe re bona di begelelwa ka thoko mme ga di etswa ka molawana wa paramente go tlong ka nako e telele gore taba tsena di tlotla di etswa empa di sentse di bopiwe ke ditsebi lekgotleng la le la tlhopho botšha gore di tle di sebetswe go fitlhelela mona jale he momamedi gangke ena gona jale tsena e se e tobane le monamodi jale moo o utlwang setšhaba se sengata se re bona santsane a tshwere gantle tabeng tsa go namola setšhaba ga e se kare ga etsa mosebetsi a sedišwe go etsa mosebetsi go latela ditlaleo seo a dintshitseng mamedi e be o ka re taba e e lokela gore e sebetswe jwang kapa katamelo ya yona maikutlo a gagwe ka baafe go yona yona taba e jale re shebile le gore na mesebetsi yeo a seng a e fitlhetse monamodi na ke efe go fitlhelela ga jalo jale ga e le mona jale he motlhomong re ka gare paramente go na le mo e ntse saletse morago ka o se etse mosebetsi wa yona na phoso ke ya monamodi kapa phoso ke ya mang ke ya executive phoso kapa ke phoso ya mang ya paramente
hantle ke utlwe maikutlo a gago he momamedi godimo a ditaba tsena tsena

tse potapotileng ofisi ya monamodi ka gare ho naga ya Lesotho ka monao. Re tla hopola gore tabeng tsona tsena tsa tlhopho botjha monamodi ga dikgothaletso tse dingwe tseo a neng a se a di entse. E ne e le tsona ditaba tsona tseno tsa gore go be le ditaba tsa bonamodi lefapheng la bophelo, kore go be le monamodi e mongwe wa ditaba tsa bophelo ya tlatlatlaleya go yena e le monamodi. Go bo boele gape go be le monamodi mafapheng a mangwe ya tlatlaleya go monamodi e mogolo, e le gore mosebetsi o tlo nolofala. E le gore ka sebopego seno e ne e le go bopa go ka gathweng ke dikhomišene gape-gape tse tlatla di e ba maoto le matsogo a ofisi ya monamodi gore mosebetsi ona o tlo o nepagale. Mme re ya gopola gore ofisi yona e ne ya bonamodi ga mongwamedi ke e sebetsanang le taba ya go bona gore rule of law e bonagala e phethagala, taba ya boikarabelo, taba ya good governance le taba ya go bona gore mesebetsi e etswa go ipapisitswe le go se gatikele ditokelo tsa mantlha tsa botho ka mohego leng ka teng. E ne le tsedin tsa ditaba tseo he mongwamedi di bonalang di tlhagelela. Ga re ke re utlwe maikutlo a gago he mongwamedi godimo ya ditaba tsona tsena tseo ke seng ke buile ka tsona tse potapotileng ditaba tsena tsa ofisi ya monamodi. 2121-9956 ke tsona dinomogo tseo ka kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago. A theka WhatsApp ka mona he mongwamedi a ko sebedise 6200-9956 ke tsona dinomogo tseo o ka wa kenang ka tsona go utlwa maikutlo a gago he mongwamedi gore na wena ditaba tsena o di utlwa jwang o di bona jwang.

ke le bo motutse mo mamedi dumela le tona la thuto le kwetliso professor Ntoi Rapapa le go thaletsa hore ho ena le hore barutwana ba sebediswe ho natifisa diboka tsa ditaba tse amanang le thuto ba kengeletso dipuisanong ka ha diqeto tse etswang dibokeng tseo di le molemong wa bona. Setsibi sa tsamaiso le bosebeletsi ba setšhaba Dr. Mamello Rakolobe o re basadi ba ntse ba tobane le qholotso ya go amogelwa maemong a boetapele ka ga tekatekano e ntse e so utlwisisege hara setšhaba. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho o re setšhaba se phelang magaeng kapa dibakeng tse sa fitlheleheng ha bobebe se tobane le qholotso ya go se fumane ditshebeletso tsa mantlha le melaetsa ya botlhokwa e kenyeletsang ya digogola le phepo e nepagetseng. Mmuso wa Afrika Borwa o itlama go tswela pele ka mehato ya ona ya go matlafatsa dikamano tsa yona le dinaga tse ding tsa Afrika nakong ena yeo o ntseng o sebetsana le go gotlisetsa hae matswallo a Malawi a senang ditokomane tse a dumelelang go ba Afrika Borwa ka molao. Barutwana ba babedi ba tshwerwe ka morago gore batho ba bararo ba tlhokagale ha ba bahlano ba tswile dikotsi nakong eo go thungwang sekolong se phahameng sa St. Joseph Provenceng ya Leyte naheng ya Philippines. Ditlhogo tsa ditaba di felela mona, fumana ditaba tse feletseng metsotsong ya 15 ka morago hora ya pele.

0: Fall Play at 11 o'clock. Calvin Fallow, Everybody Wanna Be in Love. Is it? WHP, Music and Lights. Sam Salter, There You Are, Those Sweet Words, Nora Jones. Ere be ametse tsenye mashume a mabedi a metse me raro ka mara hora ya leshume le motho o le mong. Re tla tla ke na putsong ya gona ya letsatsi mo mamedi. Ho nna le taba tse ding tse ke di bone ntse ke sa batleng re ge di feta fela ke batla utlwa maikutlo a hao ho tsona. Tla tla re shaba taba yane ya meletse ya hauntse ke e fumana. Tla tla re shaba hosane. Fela he tsa tsela ne ke batla nke re tlo tla re qoqa re bua jwalo ka engwa dintho tseo dintse di etsala tse re potapotileng lapeng ha mona. Ntse le taba yane ya mananjolo le dithethefatshe mo mamedi tseo ho bonahetseng e hlile ntse le bothata ka rona ya Lesotho, mme ho bile le matswalla a China kapo a China mo mamedi le Mosotho ya le mong, monna wa Mosotho ya le mong ba hlaletseng ka pele ho lekgotla mo mamedi, ba qoswang jwalo ka o kenya jolo letsoho mo mamedi le hore hle ke bona ba itelletseng pele taba ena ya ho etsa dithethefatsi mane go Botswana difariking. Mamedi. Ne bana ba bararo ba ma China le monna ya le mong, eno a le mong mo mamedi ke mang masopa. Ke ena e ka reng hle kamane ka Ministry of Trade ntsa kena na jalo kapo ke mo batho ba iokametseng jalo department ena ya Business Development Industry mo mamedi ba re tsane re di bone re di shebe. Ho na le batho ba se ba hlalela jalo ba ntse ba bontsha fela hore a ke re mane China ha batho ba ka fungwana jwalo ka palemolato ka taba ena ya bo dithethefatsi jwalo eng ba tlotla ba hanyerwa mo mamedi kapa ba fanyewa mme ba bontsha fela gore le rona ka mogotshwanang ha re ba fe kahlolo eno, ba bontsha fela gore ha ba ahlolwa ka molao wa naga ya bona mme ba bontsha fela gore drug trafficking ke death sentence ka mane ka naheng ya China. Jole ba re le bona ha e be ntho e tshwanang gobane batho ba bangata ke bone ba sotho ba bangata sentse ba re hai ba tlotla ba fumana kotlo e re sa e utlwisising kapa ka tlholo re sa e utlwisising ba bang sentse ba re ao ga tseba sentse ba tlotla ba fumana jolo beile ya 500 maluti kapo ya sekete kaofela. Ke batla utlwa maikutlo a gago mo mamedi, na o dumelelana le batho ba reng banna bana ba bararo ba ma China ba qoswang jwalo ka gore ehlile ba kentse jolo letsogo ntho tsena tsa dithethefatsi ka mane ka go Botswana, jolo batho ba re ha ne ba fungwane naheng ya bona kahlolo ne ba ka e lebelela ke ya gore ba fanyewe. Jolo le go na le Sotho mo ha ga tlhaga ba fe eno e tshwanang kapa motlhomongwe o e bona ka mo go o fapaneng o bona katamelo e ka ba e feng kapo kahlolo e ka ba e feng. Ke yona tebo ke batlang ke re tlotla re sheba re bua ka yona re qoqa ka yona.
1: A na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Times Love Me JJ ma medi bile monate ba lwana o tla re nyane ya bo robomo re qadileng teng fhlala mona monna lwana re arohana nteng sentse ke go tswela pele monate ka manana wa mangatlatla a latela na lwana go kopana hape ho sane 9 to 12 ile la bobedi who hashtag Tuesday the thoughts ala pele o khatha dintho tsa go hudisang tsa re tsamba thwa be tiri tsa rata metsang ha o feel se pio sa rona ke ke tshwere ke bona thotsa ngata fela ke sa batla mo ile bale e ke kopa ska ile bala ke ro bupe ka sepia bo khavane bo qhetse ke nthontso hle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa shela ke se ka pina monate ya Jonathan Butler 7th Avenue South.

o mo motso tsomamedi re faraletse hora ya le shimele metso medi tsomametse PCFM ka jeno ke la mashumamedi a metso emedi gore ke yona ya putjane selo mo ke sona sa ketse pedi mashumamedi a metso e tsheletseng ke le bjone khaitsiri ya ka rilo mogabodi ya bileng loena go tla gore nya borobong fela gore nyena ya le shimele metso medi anka ditapotsena ho platform tutsi ka nana o latha hameso le bitso la ka ke tla di makutle re kena jwa le nanong la midday life.

ba ba re ke metsotso e meraro re furaletse hora ina ya leshome le metsomedi re tla qala pele mo mamedi ka ho lekola ditaba tsa matshaba to hlomela nahayane ya America ine e tshwanela hore e tikinele jwalo tumelano ya khotso dipuisano ntsentse ditswela pele dipakeng tsa nahaina ya America le naha ya Iran impala ho jwalo ho bonahala ka mora hore mopresidente wa America e leng yena Donald Trump a bonahale a hlaha ho marangrang a sebedisa mantswe a boima a hore jwale Iran e tla hloka naha ha fela e ka kwala lekgalo lena la Hormuz ka moo ba bontsheng ka teng hore ba tla lekwala a bontsha hore ha e ba ba ntse ba etsa ntho e tshwanang ba tle ba hlokomele ba tla hloka Iran. Iran e bonahala jwale e ngala kapa hona ho ngala e ngala dipuisano tsona tsene tsa kgotso ho latela jwale dipuo tsa mopresidente Donald Trump ho marangrang. Momamedi, o bona ka ditaba tse tsa ntwa ena dipakeng tsa Iran le America e hlile e tla fela. Re hlokometse hape hore Iran le yona ha e monate ka hore jwale Israel e bonahala e ntse e hlasela jwalo Lebanon. Mme Iran e bontsha hore Israel le America e bonahala e sa tshepahale ka ha jwale e tswa ditumellano tsa peo ya dihlomofatshe. Ke ditaba tse ntse di hlahella he tsa matjhaba, mme o ntse o di fumana jwalo lefapheng la rona la ditaba ba ntse ba o beya leseding. O tla di utlwa ka botlalo metsotsong yane e 15 ka mora hora ya pele. Mohamedi ntse o mametse PCFM, lebitso la ka ke Tladi Makutle, ke tsona ditaba tseno tsa matjhaba. Ha re tla ka mona ka Afrika Borwa hanyane fela momamedi, o tla hopola hore lefatshe le ne le keteka jwalo letsatsi lane la baphaphathei kapa la batshabedi. Ke tse ding tsa ditaba tse re tlatla re kena ho tsona ka botebo moo re tlabeng re buisana jwalo le Professor Makwala Maraki ka mane ka sekoleng se seholo sa setšhaba. O se ka ba fetwa ke ditaba tsena. Empa la o le jwalo, ha re mathela ka mona ka Afrika Borwa, o tla hlokomela hore ho na le mekoloko, ho bile le mekoloko e mengata ho tloha ka mane ka KwaZulu-Natal, ka Mpumalanga, ho bile le mekoloko e fapaneng. Mme ho utlwa hape ho ile hwa bolawa matswallwa a naha ya Malawi. Mme sepolesa se ntse se etsa dipatlisiso mabapi le dipolao tsena. Mme dipolao tsena di mabapi le batho ba sa pheleng mono Afrika Borwa, kapa batho ba tle re bontshe hore ba phelang Afrika Borwa fela jwale e se matswallwa a naha eno. Momamedi, tla hopola hore matswallwa a naha ya Afrika Borwa a lomantse meno hore ka la 30 kgweding ena bohle bao e seng matswallwa a naha eno e le batho ba tswang dinaheng tse ding ba be ba tswile ka hare ho naha eno. Momamedi, o tla hopola hore ditaba tsena ke ditaba tse ntseng di hlahella. Mme mebuso e meng, jwalo ka mmuso wa Ghana, o ile wa lata jwalo baahi ba ona kapa ba naha eo mane Afrika Borwa ka difofane. O tla hopola ditaba tsena di le tsa etsahala. Mme re hlokometse bana ba Malawi le bona ba ile ba ntse ba tswela pele ho lata jwalo baahi ba naha eno mono Afrika Borwa. Ho bile ditaba tse ngata haholo ha ba ntse ba le dibakeng tsona tseno moo jwale Afrika Borwa ka lefapha la bona la molao ba ileng ba atamela hore utlwa hore na ebe ba na le ditokomane kapa tjhe. Ditaba tsena di bakile maikutlo a fapaneng hore e ka jwale batho bana ba sotlwa hobane ha e ba ba mono ke hobane ba sentse e le batshabedi kapa ke batho bao ba tlokotsi momamedi. Empa he molao ona ke molao wa sebetsa ka nako tsohle. Ke maikutlo a mangata ga a tjeka nnete Afrika Borwa ho etsalang jwale, ho etsalang ka yona botsamaisi ba naha eo, ho etsala bang mmuso wa Afrika Borwa o tseba letho ka ditaba tse. Ke maikutlo tjhe a hlahang. Ebe taba e nolofaletsa Afrika Borwa hore jwale batho bana bao e leng matswantle ba tsamaye
ba qetela ba tshaba ho tla Afrika Borwa na ho latela dikholotso tseo ba ahi ba Afrika Borwa ba reng ba kopana le tsona ka bakala batho ba hlahang dinaheng tse ding. Ke ka moo ba hlalosang ka teng. E robedi metsotso re faraletse ho raena ya leshome le metso e mmedi e rao le tjena hem re tle re di fete hobane tsona ntse re tla kena ka tsona ka botebo mmamedi ditaba tsena. Re hao le tjena re tle re fetele ka mane ka magotle metsotsong ena e robedi re faraletse ho ra ena ya leshome le metso e mmedi. Empa pele ho mono re tla boela hape re tlotla re sheba ditaba tsa Naledi Funeral Planners. Ke tse ding tsa ditaba tseo re tlatlhage ditshotlha mo ka ba baphatlalatsi ba ditaba mo Naledi Funeral Planners e bontshang hore ditšhelete kapa di-policy tsa Basotho ba bolokang le yona ditabeng tsona tsena tsa mafu di bolokehile, mme Basotho ba seke ba tshwenyega ke ditaba tse ntseng di tlaelela ditsing tsa bophatlalatsi gore Naledi e na le mathata. O tlatla o mamela utlwe gore na botsamaisi ba Naledi Funeral Planners bo beile ditaba ka tsela e feng. Ke tse ding tsa ditaba tse tlatla di tlaelela ka jeno lenaneong lena la Meet Day Life. Se ka ba fetwa mamedi wa PCFM. Re ao le tjena he re tle re hatele pele ke tle ke potele ka mane ka magotleng.

0: Mamadi wa PCFM ke metsotso e le shume le motsolo mong re faraletse hora ya le shume le metso e medi ntso mametse meet day life le nana ola ditaba tsa morao rao le bitso la ka ke tla di makutle o tla hopola nyewe e ntseng e tswela pele ke nyewe ya polao ya eo e neng e le molaodi wa sesole ka nako eo e leng Lieutenant General Maparankwe Mahao mme o bile le dipaki tse e leng tsa fana ka bopaki mafelong a sa tswa feta a beke mabapi le diketsagalo tsa mohlamonene mo mamedi o tla hopola gore go bile ditaba tse e leng tsa etsagala moo jwale ba bang ba ditho tsa sole ba ileng ba tlhaelela mono e le bona ba kentseng letsogo polaong ya molaodi wa sesole Mohamedi o tla hlokomela he bopaki bo ileng ba hlaelela ka mono ka lekgotleng ke boneng bo supa gore e mong wa batho ba ileng ba thunya mme a bile a ananela gore o ile a etsa jalo o ntshitse ka nnete ga a lakatsa gore a tle a kopane le lelapa la Mahao e le gore a tlo utlwa kapa go golola le lona bohlokong bo a ileng a aba kenya ka hare ho bona le hore le yena o ile a ikenya ka hare ho taba ke tsedintsa bopaki bo ile mo ba hlaella mmamedi ho monghadi makara e lenye mongwa dithotsa sesole tse ile ntsa hlaella he ditabeng tsona tsene tsa polao ya molaodi wa sesole kana ko eo mmamedi ke tsedintsa ditaba tseo di hlaeletse mafelong ana a beke mme o bontsitse hore o itshwabetse ka taba ena mme ke taba ileng ya modula ga bohloko ka nako e telele mmamedi wa PCFM ke reao le tsena hem ke tle ke mmathe metsongele leshomele metsomeraro ka morago raya leshomele metsommedi re tle re tlotla re o fa tsena tsa naledi funeral planners e reao le jwale ke tle ke etse jwale mmamedi re tle go fe ditaba tsena o tlo imamelela gore na tsona di tsamaile jwang ka jeno mo mamedi bane tsona ke ditaba tse neng di sa tswaetsagala gona jalo mo jwale bana ba na le di-funeral planners ba neng ba memme mmoka wa baphatalatsi ba ditaba go tla ba beya leseding le setšhaba basebedisi baji ba na le di-funeral planners mabapi le ditaba tsena tsa botsitso ka gare go khamphane ena le gore na e be ditaba di eme ka tsela efeng go fitlhela ga jwale e le go goba matshwafo basebedisi ba na le di funeral planners
1: lo fana ka ho netefatsa gore na le di-funeral planners re ne re bone go le bohlokwa ho bile le diphephetso tsa ngata ho bile le maqhubu a batlang a re sisija
0: bamedi re ke tle ke bone gore na e be he ditaba tsena di bakwa ke eng kwano mo jwale he ke neng ke hlile ke re ke o fe tsona o tlo imamelela gore na ba reng gobane e tlile di tlhoka wena ka kotlolo go ditaba tsena tsa na le di funeral planners mmamedi wa PCFM ke metsotso e leshome le metso e mene re faraletse hora ena ya leshome le metsommedi re tle re lokise ditaba tseno tsa setekgeniki fela e le gore re tle go fe tsona di le jalo o tlo utlwe gorena ba ditekile jwang gobane jwale di tlhoka wena o tlo imamelele gorena e be ba ntse ba re mohlomong jwale ditaba tsa gago tse go amang ka kotlologo tsa di-policy tsa gago ka mono ka naledi na di bolokeile kapa tšhe go latela bjale gore go ile wa tla ditaba tse ngata mamedi tseo go neng go tlhaga gona go tlhaga gona mme e le ditaba tse tlang jwale go bophatlalatsi la o le jalo mamedi wa PCFM re re tle re lokise taba ena fela ya gore o tlo utlwe ditaba tsena gantle ka kotlolo go tswa go na le di-funeral planners e leng bona ba tla o beya leseding gona gantle ditaba tsa bona di eme jwang go fitlhela ga jwalo mmamedi ke tsebe gana ebe taba ena e bakwa ke mona gore ebe ke sita gore ke o fete ba tsena gantle di le jalo empa he ke be ka etsa phoso ke tlo o fa tsona go fitlhela maane metsesongnyane e mashome a mararo ka mora gora ena ya lesome le metsemedi ke moo jale o tla utlwa ditaba tsena ka botlalo gore na di tsamaile jwang kapa mo ka ona ba phatlhalatse ba ditaba moo ba neng ba itlhalosa ka kotlologo tlo dule fatshe o tlo mamele o utlwe gore na ba beile ditaba ka tsela efeng gobane ditaba tsena di ama wena o le mosotho o le mosebedisi wa di-policy tsa naledi funeral planners momamedi wa PCFM e re ga o le tjena ke tle ke potele ka mana ka boramatheola ka ga nako ya dumela gore bjale ge tle re rekise ke tle ke etse tjena fela gore ke potele ka mona metsotsong ena e lesome le metso e tsheletseng fela re feraletse gora ena ya lesome le metso medi la o le jalo momamedi ga ntse re itukisetsa go potela ka mone ka boramatheola e re kgetlhene re tswele pele go fa mo ka ona wa baphatlhalatsi ba ditaba wa naledi jole ka ga ke o tshepisitse gore re tla etsa bano e re ya o le tšhena ke tle ke etse tšhena fela ke lokise ditaba tsena tse nnyane fela e le gore re tle go fa ditaba tsena

0: Amari jwa ka ke bontsitse re tlotla re buisana jwalo le professor Makwala Marake. Mabari wa PCFM kwa no mahaleng sentse ke na le professor Makwala Marake. Professor Marake o amoetse kwa no PCFM ntate.
1: Ndare tla di go monda de. Dumele ke dumedise wena le ba mamedi ba hao le sotho ka ofela ka kola tsenne tsa lefatshe ntate mo sealemoya sena sa hao se segolo se fitlhang teng
0: re lebile agolo professor mafelongana a sa tswa feta bekeng tate e ne e le mo lefatshe le neng le tshwaya jwale letsatsi la matšhaba la baphaphathei kapa batshabedi ka sesotho ntate e be letsatsi le le ile la thomega jwa ne
1: ndade makutle nalane ya dipolitiki tsa Afrika e supa ga letsatsi le na le thongwe ka selemo sa 1975 ke mogatlo o etelang pele ona o reng ke AU gona jale African Union ka nako eno no bitswa Organization of African Unity ka sepheo sa go arabela mathata a bophaphathegi lefatsheng lena la Afrika. Mme mogato ono o phetse dilemo tse ka bang 25 re ntse re le keteka re le Afrika ka ga ebile e le latsi la rona le kgethweng ke rona re le maAfrika. Mme re elelelwa mathata le dipholotso tse tobileng batho ba thusitsweng magaeng a bona ke mathata a dipolotiki le tlhekefetso ya bophelo le boiphediso ba bona ba phatlalla gotlhe mona Afrika. Re ka gopola gore le rona Lesotho mona re bone ditaba tse jalo ka bo 1970 moo Basotho ba ileng ba phaphatheha ba tloa Lesotho ba ya naheng ya Aforika Borwa. Mme ka Tshitwe selemong sa 2000 seboka sa matšhaba a a kopaneng se ile sa elelelwa botlhokwa wa taba ena ya botshabedi le gore ke kobane la lefatsheng ka kakaretso. Mme ya ba ke mo seboka se etsang qeto ya go tshwaya letsatsi le na la maoba la la 20 Phupjane e leng 22 e le letsatsi la lefatshe la batshabedi go tlotla letsatsi lena la Afrika. O tla tlhokomela gore ga ba ka ba kgetha letsatsi le sele ba lebeile godima lona lena la maAfrika le. Mme go tloga ka nako yona eno letsholo le legolo di be la etsagala lefatsheng ka kakaretso go beya poaneng ditaba tsena tsa botshabedi. Empa e seng fela mahlomola a botshabedi empa le go tlotla maatla boitelo sebete le tiisetso kapa yona pheelelo ya batho bana ba batshabedi. Mme qeto ena ya matšhaba e na le moelelo o mogolo nalaneng gobane e entswe mathwasong a ngwagakgolo ena eo re leng go yona. Re tla tlhokomela gore letsatsi lena ga re tlhatlhoba nalane le tlhomoe nakong eo e mahlonoko gagolo ditabeng tsa bophaphathegi le botshabedi nakong eo ditaba tsena di jeleng tsetsi lefatsheng tsasa maemo a a kobelelang batho go ya palegong kapa go tlosa magaeng a bona ka mathata a kang a moruo a dintwa kapa a dikodumo. Letsatsi lena he le na le sepheo se golosi gagolo e leng go elelelisa batho lefatshe ka moka botlhokwa ba kutlwelano botlhoko le go elelelwa gore batshabedi ga se fela dipalopalo tse ntseng di balwa empa re bua mona ka batho ba phelang re bua ka bophelo ba batho ba nang le ditogo le ditokelo tsa bona. Ntlhakgolo ke gore motho ya ikgethelang ga gona motho ya ka ikgethelang ntle le maemo a susumetsang a masetladibete gore a balega gago a ya matshabedi le mophaphatheng ke letsatsi le eno hendampi.
0: Mohlomong ga re sheba Professor Maraki, tshwaro ya baphaphatheng dinaheng tsena tseo ba yang ho tsona e jwang, na mekgatlo e ikemetseng e ya ba tshireletsa ho latela tokelo ya bona ya hore jwale ba amohelwe dinaheng tseo? Haeba ha o jwalo, se tshwanetseng hore se etswe ke sefe? Ke a lebonda.
1: Ke taba e kopaneng tjena, dibakeng tse ding ba tshireletswa, dibakeng tse ding ba hloriswa. Ka nako e nngwe e re ba ntse ba sireletsa setjhaba se ya ba hlorisa. Empa bohlokwa ba ho ba tsotella bo na le nthakemo tse ngata. Lebaka la pele ke hore sekgahla sa bothata bona ba bothabedi le bophaphatheng se phahame. Ha o sheba dipalopalo, mafelong a selemo sa 2023, batho ba neng ba balwa ba tlositswe mahabona ke mathata a bothabedi ba ne ba feta 117 million lefatsheng kaofela. Mme hara bona ba ka etsang 31 million e le bona bathabedi. Mme mona ha re bue ka dipalopalo fela, empa re bua ka batho, bomme le bontate, bana, bonkgono, bontatemoholo, ba bang ke dititjhere, ba bang ke dingaka. Ba phaphatlhiswa ke dikgoka moo ba phelang teng, ditlhokofatso tsa dintwa esitana le dikoduwa ka nako e nngwe. Lebaka la bobedi ke dithuso go batlokotsing. Re lokela go tsotella batho bana gobane ke ntho e ntle gore re thusane gagolo batlokotsing. Batshabedi ba tobana le mathata a bophelong go kenyeletsa tlhekefetso le tlhokagalo ya ditshebeletso tsa bophelo bo botlhe. Bogolo ba bone bo tlhoka ditshebeletso tsa bophelo bo botlhe, matlo, mesebetsi ya boiphedisa le thuto. Mme ba phela tlasa kgatello ya maikutlo e tliswang ke dintwa tsena le go kobelela go tsia malapa a bona le mahae a bona. Mme taba eno e ama le meloko e tlang gobane bana ba bang ba tswalelwa ditsing tseno tsa bophaphatheng, ba golela teng ba kena dikolo teng, ba nyalelwa teng ba nyalela teng. Lebaka la boraro ke la ditokelo tsa mantlha tsa botho. Re lokela go tsotella baphaphatheng ka baka lena la gore

0: a tswaletseng teng kapa maemo a kositseng motho eo hore a tlohe ha habo a epa le ho. Siya e kgolo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho e hlongwe hodima molao wa matjhaba. Selekane sena sa botshabedi sa 1951 le tumelano ya sona ya dilemo tse mmalwa ka morao ho moo ka 1967 di fana ka motheo o hlakileng wa dipehelo tsa molao ho dinaha ho kenyeletsa ditshiya tsa molao o thibelang hore dinaha di se ke tsa kgutlisetsa batshabedi ha bo bona, ba ba kgutlisetsa maemong ano a tlhoriso. Tshiya tsena ha se tataiso fela, empa ke dikano tse tlamang ho elellwa batshabedi e le ditho tse tshireletsong ya molao wa matjhaba. Mme boithuto bo supa hore tshireletso ya matjhaba e kgutla hole, e fetola sebopeho sa lefatshe moo ho hloriswang batho ke kgatello ba tlang ho fumana ba ka fumanang tshireletso maemong ano a jwalo. Taba ena he e bolella hore batho bohle ba na le ditokelo tsa mantlha hohle moo ba leng hona teng, ho sa tsotelle hore na ba ba leetse kae. Ka lebaka le, ha re sireletsa batshabedi, re pakahatsa boteng ba ditokelo tsa mantlha tsa botho le hore ditlhoriso, tlhekefetso le kgatello ha di dumellehe ho hang lefatsheng leo re phelang ho lona. Eya ntate.
1: Boemong bona boo Profesa, batshabedi ba lelekwang le ho hlekefetswa dinaheng tseo ba balehetseng ho tsona, ke bo mang ba nkang boikarabelo ho ba tshireletsa? Jwale ka ho bontshitse hore mekgatlo ena ya matjhaba e ile ya ela hloko bohlokwa ba hore jwale ba tshireletswe, ba be le tokelo. E re ha o le tjena Profesa, pele o arabela potso ena, re tle re potela ka mona ka bora Matheola.
2: Na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM e o mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Le shemene metshimene la metsotso mo mamedi re habile ho rennyane ya pele. Professor Maraki ha re hatele pele. Ha ho londa dikethati seletse potso ena ka hore dina hatsena tseo tseding ge tsa mohlala ka Afrika borwa mona ke ba bang bao ba ile ba fumana melemo ya hore bjale ile ya ba ba phaphathei mme ba tshireletswa ke dinaha tse ding tsa Afrika tse haufi le bona jwale ka o bontshitseng ntate hore letsatsi lena le ile la qatswa ke ona maAfrika ntate kapa continent ena ya rona ya Afrika empa jwale bona ba bonahala ba se ba lebetse ditaba tsena ntate ha re tswele pele.
1: Potso eno e botsang ke ya bohlokwa ntate. Motho e mong le e mong ka gobane re Lesotho ke tla re Mosotho e mong le e mong o lokela ho elellwa tokelo ya hae le tshwanelo ya hae ya ho sireletsa mafatsheng. Mme Basotho ba ile ba etsa jwalo dilemong tsane tsa kgatello e neng e le Afrika Borwa. Basotho ba ile ba shwa mo maAfrika Borwa a shwellang teng. O tla hopola masego mono ha maAfrika Borwa a boma matlwano a bo dithabaneng moo. Mme Basotho ba shwella moo. Ba ne ba

0: Kela ba fanki elmo mamiri itumela. Le tona la thuto le kwetliso professor Ntira papa le khotelletsa hore ho ena le hore ba rutwana ba sebediswa ho natifisa diboka tsa ditabatse ya manang le thuto pa kengeletso dipuisanong ka ha diketo tse etswang dibukeng tseo di le molemong wa bona. Le tona le re hara dikatleho tse ding le sotho le fihletse diperesente tse 80 tsa barutwana ba kenang dikolo tsa mathomo e leng se bontshang kgatelopele dipalong tsa bana ba kenang sekolo. Le ha o le jwalo, letona le re ho ntse ho ena le qholotso e kgolo ya bana ba nang le bokoa ba saletseng morao thutong, e leng se bontshang hore Lesotho le sa le hole le ho fihlela thuto e kenyeletsang bohle. O itse lekala la thuto mmoho le baokamedi ba dikolo ba lokela ho sebetsa ka thata ho bona hore ho aha dikolo tse arabelang ditlhoko tsa barutwana ba nang le bokoa. Ho feta moo, o phethetse ka ho kgothaletsa hore matitjhere a nang le bokoa, a nang le ditsebo tse nepahetseng, a sa kgethollwe a fuwe mesebetsi. BAM Group ka tshehetso ya mokgatlo wa dinaha tsa Europe e thakgotse lenaneo le letjha le reretsweng ho matlafatsa boetapele ba basadi le ho buella ditokelo tsa bona maemong a boetapele. Ha thakgola lenaneo lena, mookamedi wa BAM Group Mamashia Tshita Tikiso o hlalositse hore basadi ba lokela ho bonahala ka bongata maemong a boetapele le bosebeletsi ba setjhaba ka ha e le batho ba nang le bokgoni. O boetse a hlalosa hore lenaneo lena le kena tshebetsong nakong eo basadi ba leng 30 paramenteng ha naha e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Ha re ka hona mohuo ke 60 for 60, e leng se hlalosang hore boemedi ba basadi bo eketsehe ka dinoko tse 300 ho fitlhela 60. Modulasetulo wa khokase ya basadi ka ntlong ya bakgethwa Mantebiseng Maia o supile hore basadi ba ntse ba tobane le diqholotso tse ngata tse kenyeletsang boemedi bo tlase ka lebaka la ditlwaelo tsa setjhaba tse ba sitisang ho ikemela. A supa ha morero ona o le bohlokwa haholo bakeng sa ho matlafatsa basadi. Modulasetulo wa komiti e disitseng tshebediso ya ditjhelete paramenteng Mathabana le Mphane Letsie o itse lenaneo lena le tla ba bohlokwa haholo matlafatsa boetapele ba basadi ka ha ba ntse ba tobane le diqholotso tse ngata. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho re setjhaba se phelang mahaeng kapa dibakeng tse fihlelehang ka thata se tobane le qholotso ya ho se fumane ditshebeletso tsa mantlha le melaetsa ya bohlokwa e kenyeletsang ya dikgohola le phepo e nepahetseng. Puisanong le PCFM, mohokahanyi wa ntshetsopele ya setjhaba mokgatlong wa sefapano se sefubedu Dintle Mathosi o re e le ho arabela qholotso ena, ba thakgotse boithuto bo reretsweng ho fumana disebediswa tsa setjhaba se phelang Mafeteng, Mahalisuk, Kuthing le Qatshasnek se nang le tsona tse ka sebediswang ho fetisa melaetsa ya phepo e nepahetseng nakong ya tlokotsi. Mathosi o re hang ha boithuto bona bo phethetswe, ba tla thakgola morero wa phepo e nepahetseng o reretsweng ho arabela bothata ba kgaello ya phepo hara bana ba ka tlase ho dilemo tse 5 ho ipapisitswe le sephetho sa boithuto bona, ka ha morero o tshwanang o thakgotsweng dilemong tse 2 tse fetileng o sa ka wa atleha ka lebaka la ho se fete ka nepo ha melaetsa ya phepo e nepahetseng. Ho tsa matjhaba, mmuso wa Afrika Borwa o itlama ho tswela pele ka mehato ya ona ya ho matlafatsa dikamano tsa yona le dinaha tse ding tsa Afrika nakong ena eo o ntseng o sebetsana le ho kgutlisetsa hae matswallo a Malawi a senang ditokomane tse dumellang ho ba Afrika Borwa ka molao. Ho fihlela ha jwale, mmuso o re batho ba 5,000 ba se ba kgutliseditswe hae. Motlatsi wa letona la dikamano tsa matjhabeng Afrika Borwa Andy Moraka. Ore bantse ba buisana le dina hatseding megatlong ya ntlafatso ya moruo Afrika e borwa SADC le dina ha tsa Afrika AU ka mehato ya ho famela tayohle e dulang dina heng tseo e seng tsa yona ka thoko ho molao monyetla wa ho etsa ditokomane tse nepahetseng le ho dula dina heng tseo ka molao e ka setana le ho kenyeletsa dina ha tsohle kgolong ya moruo ho feta moo Afrika Borwa Rice o lotswe ke dinaga tse ngata tse anngweng ke boipelaetso ba baahi ba yona kgatlhanong le melata e dulang naheng eo ka thoko ho molao. Le ha o le jalo, Afrika Borwa e re le ha e batla ho matlafatsa dikamano tsa yona le dinaga tse ding tsa Afrika, e ke ke ya tlohela ho leleka melata e dulang naheng eo ka thoko ho molao. Ha re di phethela. Tunakholo ya UK Sir Keir Starmer ho itukollotse mosebetsing wa hae e le moetapele wa mokga wa Labour le tunakholo ya naha eo. Starmer o phatlaladitse qeto ena ya hae dihoreng tse mmala tse sa tswa feta. Moo a itseng qeto e nngwe le e nngwe eo a e entseng e ne e le molemong wa naha ya habo eo a e ratang. O boetse a re o sa ilo tsepamisa maikutlo a hae hodima lelapa la hae. O itse o tla tswela pele ho ba tonakgolo ho fihlela mokga wa habo o kgetha motho ya tla mo hlahlama. Stama o tlalehwa a ka nna a hlahlangwa ke Andy Burnham ya tlile ho hlomamiswa e le setho sa paramente ka jeno ka mora ho hlola dikgethwapheto lebatoweng la hae bekeng e fetileng. Ho feta moo, ho itokella mosebetsing ha Starmer ho tla ka mora hore a be tlasa kgatello ya ho itokella ho latela ho hlolwa ke dikgetho tsa puso ya dibaka kgweding e fetileng ho qoswa ka ho thonya moemedi wa UK America ka thoko ho molao ho leleka letona le ho itokolla mosebetsing ha matona a mang a neng a sa dumellane le tsela ya hae ya tshebetso. Mwamiri ditaba di fella mona mamela di hlotsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya bararo.
1: On the go, we've got you. Swing by the pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino, your stylish stop for fresh and feel good. From crisp salads and gourmet sandwiches to tasty light meals, it's all made to keep up with your day. Grab a seat or grab it to go. The pantry fits your pace. For more information, visit avanihotels.com. The pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino. Fresh flavors, fast moments, done the Avani way.
2: Tumela bo, sbabi, ke mo patile hantle mmebe ke ngefitile.
3: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey, manyeo, lefu le ditjeo di boima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka hara mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
2: Ah, e sebabatso. Sebadibadise tje ka wena ha sena policy ya insurance jwa. Lona le rata ho nka di-chance hle.
3: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka le ka sefela le dijwanyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
2: Ao ngwana, Phephi hle, eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
4: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
5: 22nd of June 2026, you got the Funkmaster right here. It's a Monday. Tsatsila malofa, sienki. Well, time for the 25 after 1 bulletin. Still with me is Tibel Lojana. But remember, guys, we said we're talking. Best cure for insomnia. Abanloya.

0: Ke sa le ntse tetela.
1: Eh, aga bosibu ntwate.
0: Eh, lo ga tlo tuya ra tlo tsoa ga thugeshela Senegal.
1: Ke jo le botswati, Argentina, Austria, 7 o'clock, France, Iraq, 11 o'clock ke tla shebella le yona. Norway, Senegal, a ke tsebe ke ya tuye yemo. Ke be ke tsaya wa botswati na ke tsaya ga Jordan Algeria. Ta bona ona ke ja ga di simba tsena tsa pele tsona tse pedi. Ke dimela go ke tla di sheba le na 5.
0: La ba ga go teng wa tsoa ka 3.
1: A bona ka tsela engwe motho a tie, a bona ka tsela engwe motho a tie. Ke lo tsala go ke tsoe la ba ga go horeng ya eno motho a tie. A bona go ntse ke shebelle ba fana ke taba shebella la ba tswa ba tshela ka khotso. Ke ke bo se rena ba tlile ka khotso go tsebetsa ke ba di tsebetse ka tsela mo tsofe. Motho a tie ngwana so ke re ka bona ka Afrika Borwa ke sa ketile ka mona ka porresa ketile ka nnete. Kenya gala ka mona ka Afrika Borwa go na di emelwa mo re fitse pe ka pele ka tsapa fela he go rena di eme ka tsela mo tsofeng zo ke tsela mo re fitse pe ka pele ka tsapa fela ba shebe go rena ke bona all right le je ma je se mana ke bona di beuwe di bapadi di confirmed signing ka nnete he mo re fitse pe ka po di transfer ka mana ka debut premiership
0: Baba, next time we will sign the Baba Liti.
1: Sala ka mana ka Zimbabwe ka bona le tsekanyo lwa ka
0: Zimbabwe.
1: Ai ko. Wa tabo twa tye ke ke bua nete hu itse ara o tsheke o sopa seo.
0: Ke mone
1: ka Zimbabwe. Itle ba buile hore bo mo taung o teng ka mono ntse ba buisa na motho a tye ona di ba pari tye yang ka tye.
0: Ke mone tye ka manga di mahat mo taung ka mono a ile papa leng o bile o tswantsa enjoy ka mono.
1: A tanki motho a tye ke buisa no pele tsela pele. Bobotao ha re tsama fela mo re tshe tsama ka botsa ko e le tlo bontsha fela hore motiano o tshwenye mo hape o tlile ka baraka sokeng sa polokwane city ra tlo go la thaba dumellane puti mo hape ka taba ya renewal no a stopa chelete eng yo o tlile ka nete o ana o tshwenye le mo kotisi ya motho ka baraka sokeng a tsama rumo ka lantse jali ne ntse ba mmua go le mo ka nete experience ya high bo khuri ba high le tedi tsengata re re tabona hore na mo hlobo mo tshwenye wa ka mono maruma ka lantsa ena fla yamani go lwanela taba ya survival ya BP premiership ba re tshe fa mere ka go tsafela ka re ka tsako ka so pensa mazolo di ba pa tshe tshwenya ke bo ngani jungu a motho a tshe ba moloko lo tshe bo ngani jungu a ke dilo fedile ka yena so le tshe dilo fedile ka ha bona ba kiring ka re ka tshipa yena tshe ba kiring ke Brian Ebwaya o tswa go kwa city e bo go ba le Imran Jones o tswa sepe sa high berry e bo na le ntshuku o tshiki ntshuthuko ke bona mlotswa yes o tswa ka mereka sepe sa le Rumo Lions bona le Ubake Etaya o tswa ka mereka sepe sa ho FC ba tlile nga ke BMW Ivan Ga ke Lukanyo July bona le Ayabulela go nqobe e bo ba le sinotlo kwa iba ena bo ile ka sepeng sa Stellenbosch bona le Goodman Mosele o khutse ke sepeng sa Orlando Pirates ne le lungi bona le Sumile Ntshundwa le Bongani Sema le Kolani Sithole Bongani Sema ke ena o boetse ape o tswile a inja ri ana motho a tie ile etso go Bongani Sema ya o tshifile ha ba pale ke ena le ka mane o tswile a ba pale motho a tie ke le o tsatsalla go a moele a tloele bolo ka nnete ai e motho ya le monyane ha a moele ka nnete go ba mantsa ya ha ba palelo ba pala ha ke se batla sopeng sa 70 a keneng ke Kyle Jagensa go tswa ka sopeng sa Stellenbosch ka bo Kaiser Chiefs tlo mo leitsa no go tswa ka sopeng sa Stellenbosch a tsieng ke Aiden McCarthy go ile ka bana ka saba ka Azerbaijan group ya nete ya a keneng Kim Lungisi Ezwane go tswa sopeng sa Chelsea Stars ba tsieng ke Georges Elata ke Kagiso Malinga ke fila sande Emmanuel bona le Ketutula Ndovu bona le Kelin Pilongema bona le Kabelo ene swa ka di tsaka tela Kabelo Seriba ke bona be ile ngore he ba tsige a re sa Lamonville Golden Arosa yo mong

0: James Madivier na yeng kateng alo sebita ele assistant coach.
1: Yama.
0: Mogadie.
1: Yama assistant coach.
0: Alaso kaba taisera head coach chuma.
1: Fichaka ochong bom member tu ba tiba listu ochong zaba bona msebizi yobu ntate mona rapimkwa.
0: Ai zalo botwati zalo lo re sala bantu ba mo difiki botwati lo re nete sale we qedile bantu ba bona ba mona tla ke mona ne ba tanne ba duje bala ta ri lo re che e tla fella mona ba che mo so mo ma dibiane ka po ma dibiane lo wa bona botwati wa ta o sa ha o se ja mo ma dibiane na o sa ile ne mo tlo sa ile ne tlo sa ile 1986
1: ah tle botwati ha o ha mo twati la le teng mo nang go tswa bona go se le mohlono wa rona la le teng wa bona go se le mohlono wa rona
0: a di yale sa mo pinanti a di yale a yo bona ho ba tsi bolo khale wa mme ha bona le batho ba di dem ba sa mo hopoleng ha ntse le player go go tla bona hey ya da di le mo Africa mona e se o thata o biba ka bana ka la la Montville Golden Arrows so ba parisho king king Kobe e Gudede o tswa so pensa Raven o teng o kene Ronaldo Venel o teng o tswa so pensa Hank Williams ba tsigeng ke re tsitse tsena fela e mo re fitse fela ka ba ga ntse bo re di skake mo ba tsigeng e mo re fitse fela ke Sazi e Gundi ke thaba mataba thaba mataba ha e kwela motho wa tsigi bo le bile o butsi le ithari bona wa ba ka thaba mataba o kenya e prone a kwela bolo
1: a lo pe a bo hobe ngwana ka ge a be se ba itse ba itse bana bo hobe tha
0: a ka nne tlo itse wa bo hobe motho wa tsigi a e kwela bolo o hodile ka nnete thaba mataba le ithari nyene ya hai Mduduzo Mhlongo e be go ba le Siyanda Ndlovu o ile ka bana ka sophie sa rona pirate yena kona le Keenan Phillips bona le sanele e shabalala bona le Edwin Shitolo Shitolo le na e tloela ka nnete Brandon Ferron e mo re tshepe ma mme lo di sandown a keneng ke kabelo not kabelo but ko ba ne lo kodisang e no a ke ana la ficha season nyane season e tsile nga e kala ye lo la lo nela ka sophie sa seven boshe ka po fitle ka hela mahare sa opola hantle fela la lo re sophie sa seven boshe bona le malebogo malebogo modise le yena o khutse ka sophie sa Mabiru Sundowns mo re tshepe FM bona le Aste Kotiwane le yena he ka bona ka ona tsa Stellen Bosch e Lunu bona le Antonio Mbika ke ano wa SV Raid a tswang ka bona ka o studio ya ra ba mo re tshepe he ke nya ofeta ona lo Pirates in ba gene ke ke ndola bo Pirates a tiwe Baliki tiwelele Gampani Lungu tiwelele ke go fatoma ba tsa o tswa seleng go tsusa bidi a lokollo tse semolao ha ke tlo ga ba mahlaitse mona ha ya tsare tsa parisha rono pere tse good man mosile o khutile loaning chipo united ke dimela le yena o tlalokoloa mthethel o thiki mthetheleli and tiane o tla bona ka sotin sa seleng go she Siyanda Ndlovu la Montville Golden Arrows bo salwa to siwelele neo rapo siwelele
1: ke rapo ka bo ke pa ke rapo ngwana
0: o tlo dira po motho le ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ho tsile Brian Aguirre ke tsebile tshepo ya United teng mo ile ka mane Richard Bay ba keneng ke tsamanda kwele Raven sa Samsung a ndelu o tsike mkhambatsi ya ne dinyane he ba tsile nke Bangani Zulu yani mo re tshepe o ile ka Bangani Zulu o ile ka ophela ke batswana song with Richard Bay but Skukur United ke tsao tsela ga tsetsa ba keneng Kindongani Samba Ekibani utosutinsa Ashanti Kotoko kama ni kagana ebu wabale Atinko Sinkaba utosutinsa Seren Bosha Batilena Breki Hrodla Wama Diara Mwore Kiki FM Mwende waka kanna mkwa ki gabana nite gabana kasutinsa Seren Bosha Breki
1: Hrodla
0: Wama Diara Mwotwa Chiyako Hatiti Mwele Mutino Salamu Holo Lingam Tambo Reatuba Ena O Retire La Sajitari Kiki Mwaya Kone Mejapati ke bona he ona le shon mo khaiga le thaba monare mana go itse ntsa ka rali sibanku le bogang e phiri ka mo go di tabandika teng tuelele se ba tsileng batlhaki ba ba seng go pirates ai ba e bona e sebele
1: a pio ba ana nkile bo thuse bele le pirates
0: ai go ba itse ka teng o buela mo kotisi ba mose mona ba langa tambiri ba tsa pirates
1: ba mona ba qetile ba qetile motho wa te ba qetile sebele le pirates e sentse hula ka thata tsena ipotse go tsela ba Fake tsa o le nna le wena mokoti se tshula ge tle ha na monyetla o lokokota mkhukung ape ape bana le budget ha ya o patla batla ba phetsenja
0: ai thata
1: motho a di thata ya motho ape o tume riana o mong ho tshintshile botlo fela
0: ai zwa le motho a di ke di bolana le yona taba
1: e ke nna le motho le mwa ka ntse ke bolela yena checkers o tsetela ke tsebo bo tsata ba o tsetela bona so la pele tsetela
0: a motho a di nna le se ke fona ni sa motho a di o ka o tata
1: hey ke bua le motswalle mo wa rona nna le wena le kete o ga ena motho yo buang ka ena motho a ti wena butse go block nna na mbloke le o tsheya fela ka emoji fela mblok o o la bo kwala a ga sa bua o kwaletse fela o tsheya fela ke tse ke le ga tsheya fela mkwa
0: awa kiba motho a ti wa kiba
1: ya motho a kiba wa kiba
0: I would like to
1: say about 21605. I'm going to PCFM record. I'm going to say about the mention after the drive. Negative status. Bye bye.
2: I'm going to say about the fact that I'm going to say about the goodbye. Mission.

0: Nako nya boimana ka pokotsetsi. Basari ba bangata ba tobana le mathata a kang ho lebala dipidisi letsatsi le letsatsi. Mokgathala le dipetso tsa mmele. Tshaba ka ditlong tsa hore batho ba bone ditlhare tsa bona. Ke ka ho lena ka pafe. E leng bohlokwa ho thusa basari ho itshireletsa le ho sireletsa masea a bona. Lena ka pafe. Ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente. Hang ka mora dikgwedi tse tsheletseng. Itshireletse. Tseba boemo ba hao. Qala leng ka jeno. Phediso ya HIV qala ka thibelo.
1: Ho latsa ona. Ho utlwisetswa ke Lekala la Bophelo.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: babelwa PCFM sentse ke leboa thabelang tau ka ditaba tseno sa di badileng ga monate tsa 6:30. Ga o le tsena jwale ka ke itse ka moga ditaba tseno tsa 6:30 re tlotla re kena ka mana ka Lesotho Football Association, re kopane le ntate Mogosi Mahapi e le ena Secretary General ya Lesotho Football Association. Ntate Mahapi, o phela ntle ngwaneso? I'm not one. Hey, guy, what am I saying? Hey, busy. ongoing investigations tse e le gore di ntse di etswa ke Lesotho Football Association ka tshebisano mo le Premier League Management Committee ya ditaba tsane tse e le go thwe ke tsa investigations ya possible match fixing e le gore ka naba ebile teng ka go dipapadi tsa rona tsa Vodacom Premier League. Ntle le mono re tla sheba gape ditaba tsena tsa di-registration, ke a tseba club licensing e ya qala e buletswe ka la 15. Re tla boela gape re shebe taba ena ya Kick for Life Juventude e le gore Basotho ba re hei se le nako e telele jwale re ntse re bona taba tsena di ntse di etsagala haholo tsa setlhopha sena sa Kick for Life ga se lokela go kena e be ga se kena. Ga re qala ka tsona tsena tsa Kick for Life ntate Mogosi, dilemong tsa morago o tlang gopotsa gona ke dilemong difeng mo e le gore Kick for Life e le ga e lokela go kena ka go Premier League kapa ga ntse e le ka go Premier League e be kopa gore e kopa go golokoloa mohlomong e le gore e fe ba bang sebaka. Jwale e se iphetile gape ga e lokela go kena ka ga Premier League ke eno itse a ka nnete ga re na kgona go kena a ke re feng ba bang tabe ga ke tsebe o tla e qala morago empae mo ke yang teng ke gore na e ama football ya rona jwang le mape
1: good men take me to the Levana Leriba. Wabuleba, Tabaina, Botse ke ga tsamaya le di tibello le se pio sa di tsitsa no go ya ba le o ane pa ke se le mo ka bo ba le sa ka bo ke le khetsa la bo bi taba e tsena e e tsa taba e wa taba o be se so pa se ba pa le di papadi ke dumela gore ke sona se se ding se le mo se o sa di papadi mme ka gona se tshwanelwa go latela tebelelo le molao gore se nke sebaka sa seo tshedisano e jalo e batlisitseng go sone. Empa go makae gore ebe ga ra nako ga olo fang ga se re ya feteng moo se re se tswa go etsa diphatlhala ebe setlhopha se jalo se tsetelela se sa ka tsitso ya gore se tla tsitswa go nka boemo boo selemo sa dipapadi se badiie sena ke a kgola go botlhokwa o tsebe gore se tla ka morago gore ge bitse setlhopha se jalo ge le rona bamosi ba tsa gore ge tlo se botsa le o fumana go tswa go tsona gore na e fela se tla tseba go nka karolo dipapading tseo leemo ba tsona ba selemo se setileng se ba beileng go tsona. Ke tsebise gore ke nnete tlile ga o dumelelana gore ba tla nka sebaka seo ba setisa jalo beke di se kae fela ka mora phitheo eo e ne re fumana tsebiso eo ba makatsa gore ebe setlhopha se se se kwala ka lengolo le bolelang gore ka maswabi ba re dirisang gore batsetse ba tseba go nka sebaka seo
0: Nele Mapi, un tshwarele ka o ke nahano. Mabaka e ba faneng ka ona ke a feng ka Mapi?
1: Ke a hore tse ding tsa di project tse ba keneng ho tsona. Ni ba tima monyetla o jwalo. Mohlala o tsa tseba hore ne fela o bua ka hore ke tsolaetse e romella polane mana ha se kopaneng. United States of America. So, kalaba kale no. Haeba ba bapala setseng sa premium. Ba sitwa ho ba isa bo. Okay, fine. Khona re a tshi khona bana le premium ya di. Ke dikhe kha sa metse re tsena ho a tshi. Kha ya mo hona mo ba le jole melao ya ditso le di thusa sebetso tsa batho ba bang.
0: Ba be a mo o sa sokana ho ba ya Premier League. Nna mapi Women Super League le bona kwa Premier League. Ke stage selling scene. Ke anepa. Wa
1: anepa because
0: Premier League le mo khatse lo ka bo le papadi ya bona ke ka bo bo. Ha o setlhopha sa bona sa Kick for Life sa bagwetsana se ntse se le teng ebile se participator CAF ebile le bagwetsana ba bona ba ntse ba kgona go ya kwana jale e batla emphegephegeng ya gona monono
1: le gona la lwena segore setese padiena ka boemo ba boatsile ka moele taba e re e fuweng e le seo e leng mo taba e leng teng ya nako ena ga se ya gore na jwang empa tjena ba bane ga rena morero tlekešakise wa gore re ka tsetsa sesopha sa bona sa basadi empa go sena lentho le ngotsweng le tsela rona le re le sena sa basadi se se tsotse
0: a o hlakile ne re mape ke bone gore le fa ile a fana ka press release e bontshaga setlhopha se tlhwelelang ke sefeng a go fe mo mamedi gona le qeteletse leng ka seno le shebile jwang le gona le lela tsama jwang
1: o tlontumelela gore ke FPM ga ona kwa fela ke ipapisitse le melao e ka tsamaisa ke na le molao wa club license mo setlhopha se tsholeya o phethagatsa tebello yane e re bileng ka yona ya go nka position re tla sheba setlhopha se e tlhatlhamang mme le mona ga o a e tswa o fapaneng go entswe jwalo fela o gopola go na le nako e nngwe menyane

ke le boele ka nyane mo metsi wa PC ke o tumedisa tona kholontso kwa ne matekane ore ka mmoka wa boetapele le boitlhatlhobo mmuso o leka go atamela setšhabeng go seetsa karolo ya diqeto tse e siamang seno se buile letsatsing la bobedi la mmoka ona o tshwaretsweng bere ya ka jeno mo wa bontshitseng gore mmuso o tlhoka maikutlo a setšhaba a tlang kwa e le metheo ya maano a ntlafatso molemong wa sona matekane o boetse ya re mmoka ona ke karolo ya boitlamo ba ona mmuso go kgothaletsa boetapele bo o nang le boikarabelelo mafapheng a fapaneng a ona go sa seiwe morago bosebeletsi bo o nang le ponaletso dipuisano tsa kajeno di kopantse baetapele ba setšhaba go tloga boemong ba ditereke le mafapha ka go fapana e ka sitana le baetapele ba dinaga tse dingwe lekala le tlhodilweng ka morero wa renoka le tla tshwara mmoka wa ba nang le seabo ditabeng tsa paballo le taolo ya dikgakeletsi sepheo e le go kgothaletsa boikarabelo metlhoding ya metsi mmoka ona o tla tshwarelwa mafeteng o tla kopanya boemedi ba makala mmuso le baikarabelelang ditabeng tsa taolo ya magulo le metlhodi ya metsi go pharalela le naga mookamedi wa dikgakeletsi tse ikarabelang motlhoding wa mogokare mofumatsana sebabatso sedia ore ke ka mmoka e kang ona ba ikarabelelang ba ralang taolo le tshebediso ya ditlhodilweng le ona metsi ka gare go naga a re dintlha tsa botlhokwa tse e tla tlhaelelang mmokeng ona di tlile go thusa go etsa maano a tshwaregang ao a reng a tla maatlafatsa taolo ya metsi ka gare go naga tlelao ke gore go ntse go etswa meralo ya ntlafatso ya metlhodi ya mogokare le senqu tabakgolo ke o sebetsana le tlhokagalo ya metsi le go ntlafatsa phepelo ya ona metseng mmogo le o thopothetsa boikarabelelo ba ditlhodilweng tsa naga ena Go tsa ding ba lefapha la pholoso ba eleliswa setšhaba ka botlhokwa ba go tseba le go boloka nomoro ya lefapha la tshwanyetso gaufi molemong wa go fumana thuso e bang go ka tlhaga kotsi nakong ena ya setlha sa mariga go ya ka mosebeletsi wa pholoso sepetlele sa maseru mahlohonolo padime lefapha le fumana ditlalao tse ngata tsa matlo a tšhang ka lebaka la dipaola dikerese le difuthumatsi tse ding tseo gangata di amang bana a re go boloka dinomoro rotsa pholoso go ka thusa go hlabapatsana e le gore molaetsa wa tlokotsi o fihle ka nako go boloka bophelo mmogo le thepa o phethetse ka o ipiletsa go batlhokomedi le batswadi go ruta bana ka mekgwa yeo ka yona ba ka itshireletsang kgatlhanong le mollo le gore ba dule ba babegile leitlho go thibela dikotsi tse ka qojwang ga bobebe go sa le jalo sepolesa sa Lesotho le sona se se ile sa etsa tlhokomediso ka kotsi ya o sia difuthumatsi di sa tingwa ka matlong le diofising le go ipiletsa go setšhaba go nka boikarabelelo nakong ena yeo dikotsi tsa mollo di atang go tlalegwa go tsamatšhaba ditlalao di supa ga letona la metlheng ebile e le agente ya moetapele wa boganyetsi paramenteng ya uganda martha karua a ganetse go kena uganda go ya mamela nyewe ntle le tlhaloso ya letho go ya ka mogatlho wa diagente wa uganda karua o ne a fitlha boemafofaneng mme a tsamaya mmogo le moifo o kenyeletsang moporesidente wa mogatlho wa diagente kenya Charles Kanjama mo botlhe ba ileng ba dumelelwa go kena ntle le ena go utlwagala ga sena se latela go tshwarwa ga mosebetsi mmogo le karua ya ileng a tshwarwa ka qoso ya go ba gaufi le moetapele wa boganyetsi Kizer Besigye ya ntseng a le ditlamong ka nyewo ya bohlabaphio go sa le jalo karua o tobane le diqoso tse ngata tse e kenyeletsang go ganelwa go emela Besigye le go ba agente uganda e re tlaleo o se a ile a gotliswa tanzania ngwagola nakong eo a neng a sebetsana le nyewo ya moetapele wa boganyetsi naheng eo le ena a qoswang ka botlhabaphio ga re diphethela ba bogolong sebakeng sa crimea se laolwang ke russia ba thibetse thekiso ya mafura go setšhaba le dikhamphane tseo e seng tsa mmuso ka morago gore ukraine e tswela pele go tlhasela dibaka tsa polokelo ya mafura tsa russia
ho ya ka Sage Astonov ya ikarabelang Crimea ke bonyane batho ba bane ba dimetseng ha ba bang ba feta mashuma bedi ba tsule dikotsi na kwenye Ukraine ine nge hlasela Crimea ka lebaka la tlhaselo ena di company tse o sentsa mmuso le ba ahi ha ba satla rekisetswa mafura sebakeng seo ho fihlela ho yetswa phatlalatso engwe mo president wa Ukraine Volodymyr Zelensky witse Ukraine ine lebisitse di tlhaselo tsa yona ho sebaka sa poloko ya mafura se hona Crimea le setsi sa dikoloi sa mafura se kalboya kapa ka borwa ho Russia ho sala jalo e se le dibeke jwale Ukraine e hlasela sebaka seo me senkwa se Sena senkwa sebakile mathata e so bonwe a mafura ho tloa sebaka seo se ba taolong ya Russia ka 2014 Ditaba tsena di fella mona setlotlong setswela pele. Boelo wa mamela ditaba hape hosane hoseng metsotsong e mashomararo ka morago hora ya botshelela.

0: Metsusu ke mashoma mabedi le metso e mene re foa le sehora ya bosupa mo metse PCFM re le buile go lo thabelang tau ka ditaba tseno tsa hora ya bosupa ditle ka metsetso e mashomo e le shobela metso e mehlano re tla boela re kopana le gaso e latelanya ditaba ho sane ho seng ere ro amohele mamedi le mogahlelong ona o re ke nang jolo ho ona mo metse PCFM nna lo le na le bitso ka hore ke se hlohlolong ke letlang ho ena manta ho isela bo hlano ho tloa ho re nya botshelela ho tloa ho re nya bosupa manta ho tloa ho fihlela la bona ho tloa ho re nya bosupa ho fihlela man horeng ya bo robong me ka sala matsatsi ba ka lan ena tuba ka ho bela lona moeng ke nna thapelo le kanyane me ke tsama jalo le siodi ere mo medi pele ga hatela pele ka ditaba tsedintse re tshwaretseng tsona ha re kirele koletsana lane jolo ka wa o tseba ho gona non lena ka mehlale matsatsi re hetla morao re fumana ho gona ka letsatsi lena na ke di fintse leng ho di jolo di etsa hetse letsatsi lena la la mashima mabedi na le metso e medi khoding ya Phupjane a re sheba selemo sa ne sa kitipedi le hlano e leng 2005 re sheba Afrika Borwa ke mo rifumanang hore mo president Thabo Mbeki o ile a kgetha jolo Dr. Phumzile Mlambo Nquka e le motlatsi wa mo president wa Afrika Borwa o ne a hlahlama jolo Jacob Zuma boemong bo ba botlatsi ba bo president ya e ba mosadi wa pele ebile a le momfela o fihlela ha jwale ya kileng a tshwara jolo ofisi ena e phahameng nalaneng ya naha eo jwale Dr. Mlambo Nquka mamedi o ntsang kua jolo le motho wa bohlokwa haholo naheng eo ya Afrika Borwa ke ka lona letsatsi lena mo e leng gore ge o ile a kgethelwa jolo gore e tlebe motlatsi wa moporesidente ka la 22 kgweding ena ya June a re ke re mathe re fetele naheng ya Ethiopia mo re fumanang gore ka selemo sa 2019 teko ya go phethola mmuso ile ya nka sebaka mme ebile e tsagala ka tsela e botlhoko sebakeng sa Amara teko ena ya go dia mmuso ile a felela ka lefu la diofisiri tse nne tsa mmuso go kenyeletsa molaodi wa sesole wa Ethiopia e leng General CR Mokonen ke tsona tse dintse re di gopolang haholoholo kwano mona kontinenteng ya Afrika ka lona letsatsi lena la mashomo a mabedi le metso e medi kgweding ena ya Phupjane a re ke re boela gape re gutlele Afrika Borwa mo re fumanang gore ka selemo sa 2021 moprofesa Mzelegasi James Khumalo e le moqapi le setswaki sa mmino ebile le setsibi sa dipuo o ile a tlhokagala o ne a eteletse pele komiti e ileng ya dumelelana go matlafatsa jolo pini ya setšhaba ya naga ya gore jwale ekenyeletse dipuo tse kang isiZulu mmogo le Sesotho jalo puo pina ena ya setšhaba ya Afrika Borwa e ne e batla itlhilesa kenyeletse jalo tse dingwe tsa dipuo gagolo ga re sheba jalo tseo e leng gore jalo di bua ke batho bana ba batsho mme ke nakong yane ge sena se ne se tsela nakong yane e leng gore jalo Afrika Borwa e ne ntse e le tlasa puso yane ya apartheid mme jwale pina e leng gore gona jale tsena ya binwa ya setšhaba nageng ya Afrika Borwa o tla utlwa gore o na le moo jwale iseng ekenyeletsa seZulu o na le moo jwale iseng ekenyeletsa jalo Sesotho mme sena se tlile ka mora gore jale e tle e matlafatswe gore jale e tle e kenyeletse botlhe ka ga o tlhokomela gore naa eo ya Afrika Borwa ke naga e leng gore jale e kenyeletsa merabe e mengata gagolo e fapaneng tsena di re behantle metsetsong ya mashome a mabedi le metse supileng re foreletse ora ya bosupa meke ka mogoelong re ge re ne re o tshwaretse ka teng go tseno tsa nalane letsatsi lena la kajeno e re ge re tle re gatele pele ka ditaba tse dintse go tshwaretseng tsona mme metsotsong e kapa itlhe ke bontshe gore gona jale tšhena re tle re buisane nna le wena re kena jalo tabeng ya botlhokwa re lekola taba e yang gantle pelong ya ponaletso mona re bua jalo ka transparency boikarabelo mmogo le tshepo ya setšhaba go mmuso jale setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene e leng DCEO se ile sa fana jalo ka tlhokomediso e maatla go ditho tsa paramente matona le diofisiri tse phahameng tsa mmuso gore di phatlalatse matlotlo kapa maruo a tsona pele go laborago lena leo re tlang re le lebile go seng jalo di tlo tobana jalo le qoso phatlalatso ena ya maruo ipapisi jalo le molao wa thibelo ya bobodu le bomenemene e leng Prevention of Corruption and Economic Offences Act o laelang jalo gore basebeletsi ba setšhaba ba phatlhalatse jalo matlotlo a bona empa le ga o le jalo go sa natswe gore sena ke tlhoko ya molao ke palo e nnyane fela ya batlhanka ba setšhaba le maparamente e seng ikobetse jalo molao ona go fitlhela ga jwale mme jwale sena se tlhagisa jalo dipotso tse e tibileng gore na ke gobaneng ga ba bangwe ba etapele ba bangwe ba diofisiri tse phagameng mmusong mmogo le maparamente ba bonagala ba le le sesitheo go phatlhalatso jalo matlotlo a bona na ke gobane ba sa utlwisise molao o hantle kapa ke ho bana mohlomo ba na di dingongongorego malebana le lekunutile bona kapa privacy ya bona ho rejwa le mohlomo ho se ho tla kena kenona le makunutu thepa ya bona kapa hona le mabaka a bang a tibileng ho feta mo hona se romela mola itsa ofisi chabe mabapi le bona leso le buikagabello ba baitapele ba sona yole ena ke ntla yo ke batlang hore retlege tibe ka yona re ke re o meme hore o tlontse maikutlo a hao ho yona ntla ina re ke re utlo hore na sena se tlile se bakwa ke eng me ha o cheba o hlalo ho ya ka mola ona phatlalatso ena ya maguo kapa ya matlotlo ke phatlalatso yeo e leng hore e tswa ka lekunutu ke bana ba DCO le monga thepa ka le monga thepa ha se hore ha motho a ile mono kapa mohlomong le parliament kapa mohlanka e mongwa muso wa boemo bo phahameng e ba jwale ha gutla mono setšhaba se tla tsebisa gore na motho enwa o na le eng ha ana eng ke thepa ena ke tšhelete ena mehlodi ya ha ya tšhelete ke ena ae e tswa ka lekunutu ha ile mono e ba lekunutu e ba tsebang e ba yena mmogo le setsi sena sa twantsho ya bobodu le bomenemene empa le ha o le jwalo o fumana go ntse go na le maparamente a mang o fumana go ntse go na le bahlanka ba bang ba bomeng bo phahameng ka gare go puso bao ba bonagalang jalo ba le sisitheo mme jalo ke tle ke bontshe gore ka laboraro lona lena le gore yang re le lebile ke letsatsi la go qetela le leng gore jale DCO e lebeletse gore jale botlhe babe ba phatlhaladitse maruo mme phatlhalatsong ya bona DCO tla gopola ba ile ba bontsha gore e bang jwale sena se sa itsagale gobane ha o sheba nako ena ile a ba ekeditsweng la ha beiwa nako ke bona ba DCO empa jolo ha fumana gore ke ba mmalwa fela ba e leng gore bane ba se ba phatlhaladitse maruo a bona ka gare go paramente ba bang ba ntse ba soka ba itsa jalo mme ya ba DCO e ketsa nako e bega nako mme nako eno jale bekeng yona ena ka labohlano ka labogago tshwarelo ka labogago lona lena e tla bele ga e fitlha jelo pheletsong mme jale re ka labone re tla buisana jelo le bona ba DCO re ke re utlwe gore na jale go utsiwa ka lefe legalo e bang go ntse go fumanega gore tlile go na le palo e nngwe e gole leng gore ga e soka e phatlhalatsa jelo maruo fela ga re ke re utlwa maikutlo a go mamedi re ke re buisana jelo ka yona ntlha ena gore na taba e bolela eng mona moo jwale go bonagalang ditho tsa paramente go na tse ding di le sisitheo gore jwale ba phatlhalatse maruo a bona na taba e romela molaetsa ofeng setšhabeng ga re tla ga utlwa ka ditabeng ka letlhakore le la transparency le mpona letso ditabeng tsa accountability go nka boikarabelo jalo-jalo e bolela eng taba e le sisitheo le bakwa ke eng na go na le se tibileng se bolelwang ke taba e ke yona ntlha golo yeo re lakatsang gore re ke re utlwe maikutlo a gago dinomoro tsa rona tsa mogala tsa PCFM tseo o ka bang karolo ya puisano ena ya botlhokwa ke tsa 2121-9956 kapa +266 5956+266 5956 ka mana ka WhatsApp o romela molaetsa voice note kapa molaetsa o ngotsweng nomoro ke 6200-9956 re reng ke momedi o santsa le teng mogaleng o gauile kwano o tla boela gape a gutla nomoro ke 2121-9956 re ke re utlwe gore na wena go ya ka wena ke molaetsa ofeng o romelwang ke sena sa mo jwa le maparamente a bonagalang kapa ka go le nngwe ya maparamente e bonagalang e le sisitheo gore e tle e phatlhalatse jalo tseo ba nang le tsona thepa yeo ba nang le yona mme le metlhodi o ba lebeletse gore ba tle ba phatlhalatse le metlhodi yeo ya tšhelete ka gare go malapa a bona ka gare go bophelo ba bona jalo jalo mamedi dumela kgotsonkgono nkgono matanki
1: ntho eno e baa sa batleng go phatlhalatsa maruo a bona ko bane ba tseba ba bangwe ba bona ba fumane ka tsela tse sa nepala mme a bonologe ba ka phatlhalatsa jale gape nna ntlhentenang ko rena ga o the ba phatlhalatse e be nkunutu e tlo go thusa ka ngwena re le setšhaba ba re tlile re batla batse ba gona ntse ba ga matso a matenyana ka ditšhelete tsena tse ba dinkang kae e le ga ba fumana tse kae
0: gauhile kwano me matanki o gauhile kwano fela ntle ha ine le ho rena jwale ha e etswa le gunutung na jwale mohlomong e tla ba le thuso e kae o dumela hore jwale se tshaba le sona se lokela hore se tle se phatlala letswe se tsebe hore na mo parliament a itseng o na le thepa e itseng o na le matlotlo a itseng na mohlomong ha o dumela hore DCO jwale ka ha ile sitse se leng hore mohlomong jwale se fuye matla a o sebetsana le ditaba tsena tsa bobodu le bomenemene e bang ba hlokomela phoso na ha o dumela hore mohlomong ba ka nka jolo dikgato tse itseng ho bona hore jwale ba jarisa kapa ba baqosa jwalo eo a tla ba fumaneha mohlomong jwale e le hore taba tsa haedi batla di le maphemphe na nomoro ke 2121 9956 re le wena re ke re utlwe maikutlo a hao tabeng ena e nngwe hape o ka e sebedisang ke ya +2665 9956 +2665 9956 kapa 2121 9956 ke tsona tse e leng gore re ke re lakatsa gore re ke re utlwe maikutlo a gago tabeng ena re tla buisana le mme senoko jwalo ka ga diphatlhalatso wa DCO ka laboraro jwalo ka ga re bontsha gore letsatsi la go qetela ke lena la laboraro mme gang ka morago gore jwale letle le kwallwe re tla ke re tlokwa jwale tsa morago ga gore na ke ba feng ka ba e leng gore go gang fela le ehlile ba mohlomong re ka re ba sataladitse molala kapa ehlile ba gana gore batle ba phatlhalatse mme jwale ke a gola le ka morago mono re tla utlwa gore na bao e leng gore ba gana bona ba ba ka bona ke a feng na mohlomong ga ba utlwisise molao o kapa ba na le dingongorego ka ka taba tsa bo privacy jwalo jwalo le konotu la bona jwalo jwalo kapa ehlile go na le taba e nngwe e e tibileng 18 ari kula mamedi sanza le temo haleng kwa mamedi dumela
2: ya na le ka ya
0: dati
2: ke tla ji khomola le ka ka tsase
0: dati molalle
2: ha ha u ngat di sio u hala bitwa ile ntwela ntana le bobodi le bomenemene ba di tsheletse tsa sechaba ai khona ke ntse e sina meno yele nyamo la yona ichara ta di tsedi phakala tswa monana se u tsueng ke ba ke di obscurity ra te golo tsenana ha ona le ka motla ba ka bageng ka tsona jale ha o ntso tsho ba khompe ba ba fane ka dinye ka ba phakala tse maguwa a bona aw o ke nakila ke na ba o ke la o katela ba ka nne ba ikeledise ga o na leto le tswelang basotho molemo ke DCO enana fela e ikarabelela tlasa paramente ka kotlologo ga ba sebeletse setšhaba fela ga le wena o le motho motho a fatshe mane a kannete ba o potlakela ene ba o phakela bona ba o potlakela go balo futsa dinga ka mbi di tshelete tse UM ke re la ga ntse re bua kena go ntshona le ba bang ba ntse ba utswe di tshelete mo tsi are mo ba di tswa ka di banka mo
0: eh
2: ga re letho a ke a le bo
0: DCO ho na le dinyewe tse ding ntle le ha ba tshe o tla re jwale o bona e ka re di targetile batho ba fatshe ba di mumane na ha ona dinyewe tse ding tse leng hore ba ke ba fane ka tatello kapa tsala mo ga ya teng e bona hale hore di ka hlolo ke tsena tsa DCO tse sebeditsweng ke yona
2: ke re nna ya ka ke le tlhola je ko molali e ke mo bona mo ba di tsudi mo ba ntse ba re nna ke kolota di bank go tsha go nna ke teng mo bona bone mo go ntse o tshwa di milione ka mabitso a ka ke ba tsile yona
0: ke le buile
2: ha ba itse o ha
0: ke le buile ndate molalle thank you mami di dumela
3: ho tsonda te ndate matsaile e ke tsa ke ndate ya fola kana go mo se soe le o re melao ena go na eng o tswe ka senye semane bo bolo ba yona gobane ke batla go ipotsa gore na ha nana molao ono ga o kgatlhanong le molao wa motheo mo buang ka right to private and family life go play ka na lentwe ka nyeno ka molao wa mothe e jwale ke rena ebe ha so ba ne ba ba iphapa ntse go bana ba ukwa ho kena kena nwa le kagolo eo ya bona ya bophelo ba bona go private go latela kagolo eo ya molao wa mothe jwale ke tseba hore go tlhoe go tlhoe molao o kgatlhanong le molao wa motheo le setho mo o nkuwa o le seo e se ka tloaba ka nako ngwe ba fumane boeletsi go babuele ba bona ba molao kapa baeletsi ba bona ba molao gatlhe o ne ka go kgatlhanong le right to private and family life ka ke tsebeng ba re se re tla utlwang ka tsona ha ba tseba molao ba re manolelana ba tla reng ke a kokobela
0: mona mo molao ona o tlhalosang ga e le gore yawe le yowe leng hore jwale o arolelana ka pa o phatlalatsa mahu a hai taba yo e ba le kunutula la DCU ile sitse sa molao se bitsaneng ka pa se fuwe ma se fuwe jwalo matlano ho jwale ba tle ba ba phatlala ba sebetsana ba tsamaisa ditaba tseno di ba jwale ba dipakeng tsa yona DCU le motho yeno leng ho phatlalatsa mahu na taba yo ha ukle ka re ntse fana ka privacy hai ba ne jwa le ho thwe ha se tshaba se no se ba ho na mohlomo le parliament wa ne o na le eng me fodi ha ke fingelo jwalo e ba taba e dipakeng tsa bobedi bona fela
3: e ba ne hle ha o tshwenya le ho pula e ka nda temetsi e ne ba sa di kwa ntenge mo khona ke bitsa le bitsola ha e kile a sa hona le mwana ba a sa batla di CEO e sa access di bank accounts tsa ha ya ba le gotla le ga di CEO ena le matlana ke mpa ke sa tsebena o na nke a phili ka pa na ene felle ka e KC no fela e hlile go loka ho e hlalosa e hlile o kile a le ka ho fana ka defense ene hore no no no le a kgahlano le my private and family life ba ja ba neng go ba le qeto e jwalo ke mpa ne ska ke tse ba hore o na qetelle a nkile a phili ha le gotla le redisi o ye e mo access ke mo gona ke reng kukwa ka ena e hlile se hloka o manolo wa ka mokgwa o tibileng ke ditsebitsa molao nna ka nete checkeng pa ke gabanya jalo ka monna mosotho
0: fela o utlwe ka re bothata ba gore motho ga o sena a tseba gore motlhomong o tlhokile na go ka ba le bothata kore gore a tla fete mothati o fela itse gore ke phatlalatsa taba ena ke a feta ke ntshe ditabeng na ke taba e leng motho a ka emang thabeng ka yona kapa ke taba e motho a ka e sebetsanang le yona a ba e feta hanghang ya ba utswe ditabeng
3: e tle mo tsatsa ba ga ana letho a ka seng ke le ile le gele gopo ha go lo ha sebetsana le setse se e tla go hopotsa mantsoe a ka ngana go ntate mo lele ke bo sikala tho ba le tle ge e shebile ka maso a ntshotsho se ka le ka retse tsa molemo la re fumanela hona di se una e tla qeteletse e tsa nge ska qeteletse le yona e ba nje o tla tshwe bo gola go di tsela e se go kwa nya metse re sa tsebe na e feleletse ka yona ga ne ke tshwere na tlhaselo e golo ntate o bana kana go nwe taba ena go be ba thaba so etse comply e sentse e tsa re ipotsa go ha watching ya ne wele mo simpuseng gaka
0: ke le buile ntate
3: thank you
0: thank you mamedi ona jolo metso e tsudula hantle go e ka bangela shumele metso e Rubedi pele re fihla mane horeng ya bo Rubedi mametse PCFM na lona le bitse ka hore ke se hlohlolong ere re ke re fetela ka mona ka ho melaitsa yo re amohitseng kwano ya ba mamedi ba rona tabeng ena yo re tshotlang yo re tshotlang hona jwale tjena maikutlo a jene antate le tshwara ka kwading ore motho o ka belaela hore le sitsitheo le o ba hlomphei ka pa le sisitelo la bahlomphei ba kgethwa mmoho le bahlanka ba boemo bo phahameng le bakwa ke hore boholo ba matlotlo a bona ke ao ba fumaneng ka mekgwa e hlokang ponaletso ke maikutlo a ntate le tshwara ka mane ka qwading ere re kereng ke moamedi kwano mona pele re fetela nakong e re kwile mamedi dumela PC dumela ke utlwile hona le ntho ho lla lesiba kwano e re ke re fete kwano a re ke re sheba maikutlo a mang ka kwano ka mona ka ho WhatsApp maikutlo a ntate Sekese Monahing ka hatikwe o re ditaba tsa Lesotho di a swabisa haholo ha utlwa tabeng ya law enforcement o re e ka re molao o etseditswe mafutsana sena se baka setjhaba se manganga ho baneng ho sena molao o tlamang DCO e qose ya bahanang mona o re date mo seke se mona heng o re e ka re ho ka ba le molao o ka tlamang jolo DCEO hore e qose ba hanang me ke tle ke bontse mona hore jwale DCEO phatlalatsong ya bona maga o ga ba bontsitse jwale hore ba we leng hore ka nkano ho laboga go lena le hore tlang le tobile ba tla bentse ba le ka mo jwale ba sa phatlalatsang maruo a bona ba tla hle batho bana jolo le letsoho le matlala molao ka pa ho tla hlobe di tla magao jolo ke tla bona hore na mohlomo di tla magao tseo ke tsa mofuta ofeng no jolo metso tsudi la hantle ho ka bang e le shomele metso seletseng pele re fihla mane horeng ya bo rubedi ma metse PCFM re tlo fetela jolo na kong e rekiweng ka mogamona he re tla hatela pele ka tsedintsa ditaba tseo re o tshwaretseng tsona.

0: ngwana mmangwane thula se ka nna lla gaolola o a ntlhomola empa re tlaetsa jwang thato phetheile e yang mopi ba ile boya batho baratuwa ba rona empa ga re a sala ge le dikgutsana godu matseteng a bona re sa ja monono goba ba ipolokile ba sa phela botlhola ba fitlha ba ikagela ke sa lebelela ka gopola moo thuso ya ka e tla tswa teng ruri dinako tsa mogathala ga di tsejwe nako e ne se e le ya phomolo le go gola dipei empa botlhe ba ntlo yaka ba tswa ba ntse ba bolokegile le a se ke sa sebetse ga e le kgomo ya phelegetso motlhang ke sialelela lefatshe le se itshwenye ka yona e se e le teng ke e tshwaile le ripa e tla e setswe morago ke ne joela la gakwe mme ga e se o gabisang lebitla laka o ipakagatse ke ipolokile le ba lelapa laka ga ke sa phela tshediseya ngwana mmangwane tshediseya thakamphato go tloga ka bonnyane 17 malodi ka kgwedi o ka itshireletsa ka tshediseha funeral plan le wena wa ipoloka kapa wa boloka baratiwa ba gago ka tlhompho Metropolitan, together we can.
1: Ha o se utlwile lekodilo le eno moamedi e motle wa People's Choice FM ke o bontsha gore se re tlhege ke ene jwale nakong e tsheditsweng ke Metropolitan Lesotho mme he o tla gopola gore bekeng ya go feta lenaneo lona lena re ne re bua ka boiketlo life cover le ga o le jalo he ka jeno ngwana o di fetotse gobane ke sentse ke na le mmemma Thabiso Thekiso ke ya osmas thabi gantle he ka kwano ya tlang ofising ya dithekiso gona mane Metropolitan Lesotho re utlwa gore na ka jeno o tshwaretse dife e re he ntle le go senya nako ke bontshe gore mmemma Thabi sefolo ke sa gago ga ke itsa jena kere mme

0: dumedise basotho hohle mo baleng hona teng ka nnete ke yona nako yane empa pele ke qala jolo ka house o leleketse ka ditaba tsa tshidiseya pele re bua le ngwana mmangwane re bua le thaka mama nke ke qale mona fela kere ge le office ge le koporasi ena ge leng ha ke tsebe ke ibitsa kgentse ge e etsa mogowo ka hohle hohle ha o ka jena marangrang a rona mo go na le mabitso ga se ona fela wa tseba sodi a mangata bona bo re kopang fela gore basotho ba heso ba gaisane ba rona e ka nna ba ba teng batšhana batswala ba rona bo malome bo rangwane ba gaisane ba rona le basebetsi mmo le rona bao o kareng ga o sheba ya ba o tshwantsha fane moo ke a kopa maobane kile ka romelela ba ba gago ba gutla ba gatšhe ga re ditsebe difane tsena empa kore re ke re botse ba malapa ke ntse ke dutse ka tshepo gore ba ka ba teng bao go bonagalang gore ba tlhoka ba lo batla ditsiane tsa bona kapa ditšhelete tsa bona ka tsela eo e ka bang ka teng kapa ba butseditswe ke matsete kapa eng kore se ke re ga e ba o kile wa ba le selekane le rona dinako tsa gale o bona fane ya gao e tlhaa moo se ka ba tshaba ntate mabote ofisi ya ge mamadi a teng a butswe o fitlhe o itlhalose o tla o thusa ka pelo ye ntle e ka nna ba letlhonono e tla ba la gago kapa ke la ngwaneno ke kopa re sekebe ra itshabelela tsatsing lena re re fela tshidiseya tshidiseya ke sehlaiswa sa rona seo se o thusang ka nako ya tlokotsi ga lefu le se le le teng ga re tlhalosa ga ngata re re go na le di-risk tse tharo tseo re di bonang ya go se fitlhele mekolokotwane ya gago bophelong ya go tlhokala ka pele-pele go nako o sa lebelela le ya o phela nako e telele o sa lebelela e be o sobile o ka ikopela lefu dintho tsena tse tharo ga o ka disheba tlhile di agama bophelong jole tsatsing lena tshidiseya e kenelela go ena ya lefu leo o sa le lebelelang ga o na motho a sa lakatseng gore a ka phela a ba godisa bana ba gae ba ba le ditlotlotlolwana a gole a gogobe ga e ne e ba ge ya ka thato ya rona ge ke be re tsofetse batho ba le bangatampe ba tsofetse gampe lefatshe mone empa dintho a di tsamaye ka tsela eo re batlang ko gore na ka nako eo ya tlokotsi e ka ba mophidisiwa wa gago e ka ba wena e ka ba molekane e ka ba ngwana na o ikatetse go le go kae jole tshidiseya go yona mono e na le mefuta e mebedi o ka e kena tlasa essentially mo na mo rereng e buleile go yona mono ga e na di-benefits tse ngata o ka boetse gape wa e bula go comprehensive mo e kentseng ga e bola utlwa selelekela sa gona e buile ka kgomo e buile le lejwe le teng fela ga re na lejwe leno la lejwe re na le lejwe tšhelete le kgomo ga re na yona re na le kgomo tšhelete
1: ke ne ke re ke tobotsa go na lesaka le nka efeng mane metropolitan lesotho re utlwe ke o fedisa gorena itlhe di jele na di fepeile
0: so di mona go bua mmampudi jele o nnagane ga e ne ba itlhile re na le polase nna re kebe re na le e kae gobane ke re ka gara naga ya lesotho ge na le di-office e le gona mono re sentse re na le batho beo re kene ge leng di-partner ga le bone ge kebe re na le dikgomo tse kae ga re na tsona tse tshwarang ka manaka e be ra dipholola re di sekwane aa wena o lo ithekela ya gago fela o tlo bo rekile ye wena o e kgonang kapa yeo o bonang e ka ba tlhoko ya gago taba ena ke tla e tlhalosa ga ntse ke ya ga nako e ka ya dumela gore re tsebe go tlhaloanya gore na gobaneng re ka e ra e kgotheletsa boemong bona ba comprehensive re sentse re na le group scheme yane ya gale jale ga o e kena gona tsena sodi o kwala ela ya gale o tla go tshidisee

0: o itlela ka dilemo tseno tsa ha o qala qalo eh o ke jwa ba ba wa enka ka chelete ka ditjeo tsa ne tso la dinka ka yana ha no e qala ne ke kopata beno re tle ke re shebe re ka nna ga khalla magabane ka mona o go tshidise ya ka mogale motse pedi o khutlisetswa 20% ya diabo tsa hao jwale o sa bone hore mona haibo no patala mana haibo no patala 2 rand mona o so ka patala 9 rand iduro ya bobedi o so saletswe ke dilemo tse fokola hore o ye phomolo e ka ba wa itshebetsa e ka ba o ntso hiruwe ke batla ho bolella hore o tlotla o itima monyetla wa ne wa ya gale ya hore batho bohle ba keneng ka hara policy yeo batho bohle ba keneng ka go se hlahisa seo ha o so ile phomolo ka pa o la holofala ka pa wa etsang ko jwetsa nnete ba sala ba ba cover o fihleletse motho o qetela
1: go re ka groupski
0: ka groupski
1: yeah mamelo mametse a ke re amen
0: jwale ha tsirise a fihla ka tsa yona wena o ka tla ka mona o fihlwa ka tsirise a o nka khomo o nka lelejwe go bana jwale o keke wa banka ya ne o tshireletsa lifu go bana o sokene ka nqala wa utlwana dikopana jwa ehe jwale wa tseba ha o le motho antsa le monyenyana dilemo o ka tla fela ka le shume le metswe mehlano la diranta 17 maluti ha o le mong o sena batho ho ha ele hore le haebe o ka dula mono wa ha o e hloke hela se ka ba tshwarisa bothata ha o so le siyo batho bothata ha o so le siyo ho rona o sebetsa kae mogwa o hlo o itsebetsang ha fela o na le mogwa wa o be le income ha kgwedi fela atamela ba metropolitan ba o yeletse ka tshidise o ka ikena ile lelapa wa bangwane mole mo fihleletse ba le 9 ba kene mahala mono tlasa cover ya lelapa ha ba patale le molekana a patale tlasa cover eo ya lelapa tshireletso eo ya lelapa bana bano ka ba kenya o fihlelletse ba le robong ba ja molemo wo no ba o fumane tlasa lelapa mo
1: mabedi wa kwa gore ko re ke lokopa mme mole re ke ke tsima tuyena e tinyina ba re modimo nang ka mo wa ne le 3
0: wow
1: ya le ko e ke kitsa ha e baba ka fego ba le bangata ka le
0: ya
1: ba 9 mo hatsa ka re tlo lukisa tahle
0: le ha e o ntso lebelletse mme masodi mo mo teng o so le na go nyela yo ho ka thweng ga tse ba ha o thwe bo 36 weeks ho ya o dimo ke re ka ne di sentse re ile motho a felletse ka se so thwa ke be ya jwa o santsa a le covered la ha le bitso la ha le sangolwa ke tle re hlokomela tabe jwa jole bana bana ba kena o fihlelletse ba le mashume a mabedi a motso mong 21 years empa ha eba antsa ya sekolong full time o ya o fihlelletse ho 25 ke mane mo se re tla hloka lengolo la sekolo ha ke re full time ha ke bolele motla ya mantsibuya motla ya bo hangwe ka beke ka pa ya ba ke online ha si full time ke part time
1: yes
0: tabena ke nane hlakile
1: a e hlakile
0: jwale ka ba re ka class dikete tse hlano
1: oh
0: tse ka odimo 70
1: e fela o ka dinga ka dikete tse hlano na mo mami re tsiba hantle le fuya le ding le metso a le tshebisa kwa
0: hantle
1: ha o ka la o tla go tsoa mo jo tseng ke ka ta o tloa o nahana go tloka dingwa a thi ha o tloka dingwa
0: na ko ngwe boetse hore lifu mo fu a patwe gale o tshepile hore bo sodi a ba fihla o tlo no shebe dipokothona ho tswa bokae o fumana hore e ba ntsha bo sodi fela ha ile kane o tla nna o etse jang o itebela hore ha ba ntse ba tlisa ba tlatselletsa ba tshidisa wena le wena o bo yeme hantle tsidise
1: o mametse mo mamidi motle o tlo ri ya hlophelwa di nthotsene e monga re nna ha ke hlophele lefu ha ke tlo la hlo ha ke ntja yale ha sa iketse kwana e le lokole ya aba aba motona na sebetsa a fumana chalete o di moma jwale metropolitan le ka sehlaiswa se secha sa tsidiseha
0: tsidise funeral plan
1: funeral plan
0: ha re ba kenye le bona bachana ba o tsebang gore le hang ka ba ka iphapanya batho bana hile ba ntlamme tsirisa ya o ka epatala ka mifute megago o ka epatala ka cash tsapalla di abotsa ha o ka epatala ka ho etsa tukiso le banka bank debit order o ka epatala o entse tukiso le mohiri wa ha ke stop order le ha ebe mo le sebetsang teng le lenane le ka bang 15 ha fela le feta di abotsa lona dikatsa tlola ho fihlelletse 1.5 o ka re bi tsa ba re letsetsa ntho thweng ke agency wa tseba na molemo wa teng ko feng ku ona wa hore o tlowela skimming so waiting period ha ile kgwedi kgwedi
1: mamedi wa ukwa ka o le metropolitan le sotho e boetse ntse go thaletsa bongwe oneness bo ikopano unity na ha o bone ho le molemo go jwa le ikopanye e le go waiting period be kgwedi le nngwe go bane modimo ke modimo ke ena a tseba ha le fihla no matter what
0: ke gile ka tla le ntate le hoto monana
1: ke hopola taba e
0: so di ke a leboa ka tlatsetso eno mo ana tlotla a phagalatsa ditaba tsena tsa ho patala ha ho lo a hlateba le yena ke tla mo bitsa re ka tla le lona le yena officing ha selena le buikopanye bo jolo re re bakana ho ka batjene hona le percentage e gutlelang wena mohiri ho ga e so ntse o etsetsa admin ya ho ruhulele di chalete tsena di a botsena o di tshepa ba tshepa le ditse ho bona jwale le gona gege a e ya admin ke yena e gutlela wena
1: eh and that bem ba gona na le a ikwata ba e hore a ke shwa ho ba ntse ke tlashwa e ya pele wa shebe ha o PCFM ha o ba jaba wena kopana mongaka go re kopanye re bulele ntho
0: ehe re sentse re ipiletsa go beng ba rona mo ba sentse bana le basebetsi ba ka feta lenane le itseng re bitse re tle re tlo bua le wena ka ditaba tsena tsa tshidiseya ke be re tle le lefapha le leng la rona la di ke employee benefits tshele re tlo dula fatshe ge eletsane dintho dingata tseo ge ka ga qetelletseng ge hlotse ka tsona bophelo bona tselene leng bogetlelang ka yona ya ba ha o hla hona re qhomela ka mona ge etsa tsena ge etsa tsena ntho tsena ha re dikopanya fela di etsa ntho kgolo go bana gona re mmampudi
1: eh
0: jwale ha re ele nhloko bo sebeletsi ba marangrang tobetsa
1: eke
0: ha o batla o thuswa marangrang mono bua o thuse hona le email address ke tla tla re di lokisitse handle ke bona kana kwa ka se inclutse
1: eh
0: re na le nomoro ya mohala ke 800-22-300 a ko letse fela o go gona ditaba tsa ka dintse di tsamajwa o tse ba o thuswa le tona tsa batsa botobetsa o botse ka tsona ke fokotsa di line ke nnete ho tla ba letse ding di tshebeletso tse tla hloka hore o ye officing hona letse ding tse sa hlokeng le hore o ka ya officing nka monyetla re teng ka gana ha ya le sothuke di bulele di officing nako e seng ke me merebele re teng atamelang di officing tsohle tsohle tsohle tsohle ho tloa ka cha sneke ho ile o fihla mogotlo le yona thabatse ka ke neletse ka ha ha o fihla mono ho sasa o go re fela tshidiseya o ntse o tshidiseya etsa ba ke utlile masthabi antsa re tshidiseya tshidiseya eng ka e kopanya jwa nka etsa tje ho re tsebo fihlela e kwa le gpe bophelong baka
1: hele Mohamed ke kere ho wena ha ile manta hora bo super high fitile ka metsotso e 10 a mana metsotso e 5 ho fitlela ho renya borobedi kana kwena o ske wa itsa hore o sothese ya le moya ho bani jwele ha mathata a se a le teng ka modimo le hona mona jwele ka ba bang ba ne ba fihle ho tla fihle
2: That is sorry. Ho buima. Re hloka thuso, re hloka tlatsetso.
0: Me lo ba no le bimele
1: nne. Ha re tsebe na re pata mofuwa. Mm. Kwa ditjeo tsena tse tlase ha kana tse mo metropolitan ereng. O ka lefa ka kgwedi. Mm. Ibile sa utibelo ga ha ba wa itshebetsa ho le fetseng a ta di kgwedi mo hlaufu maneng. E ga o ntse o tlokolletsa mona ho so le file ho ya pele. Empare a ba wa qala ine potlakisa ho waiting period ya hao. Yona o tla nonge na go itshwana. Wa go fela o ipepele ka spatala.
0: Hantle.
1: Ne mastabi.
0: So di.
1: Wa se ba ke ho gata le metropolitan.
0: O ratwe ke go.
1: Go bana jwale. Mm. Ka lona.
0: Eh ya hlendate.
1: Batho ba bangata ba ntse ba go re etlo.
0: Eh ya ntate. Bo ithuto bona bo molemo haholo. Mme jolo ka ha ke etsho ke re ha ba ditsebetsa ho ntse di utlwa. Ha e ba hona jwale o boemong ba go ka etsa qeto etsa qeto ene paetse na go isa dumela monyetla o salete
1: ha re kopane ka manta a beki tlang kana go itshwanang empa mohlomong ga ditaba tse fapane
0: ho jwalo so
1: ho ba i metu metropolitan ka di policy
0: ho jwalo
1: go re na go ena nyane ina
0: ho jwalo ya leboa
1: ya leboa mme
0: ha be khotse
1: mme ya leboa
3: Matseteng a bona re sa ja monono ho ba ba ipolokile ba sa phela. Bo qhala ba fihla ba ikagela ke sa lebella ka hopola mo thuso ya ka e tlatswa teng. Ruri di nako tsa mogathala ha ditsejwe nako ene se ile ya phumulo le ho gola dipei. Empa bohle ba ntlo ya ka ba tswa ba ntse ba bolokehile la se ke sa sebetse. Ha ile kgomo ya pheleghetso mo hlang ke sia le lefatshe le se itshwenye ka yona e se le teng ke tshwaile le ripa e tla isetswe morao ke lejwela la ha. Kwe me ha eso khabisan le bitlalaka o ipaka hatse di bolokile le balela palaka ha ke sa phela tsidiseya mwana mangwane tsidiseya chakamphato ho tloha ka bonyane 17 maloti ka kgwedi o ka itshireletsa ka tsidiseya funeral plan lo wena wa ipoloka kapa wa boloka baratu wa bao ka hlompho metropolitan together we can
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
5: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Rigi sehlohlolong re ke tle ke fetela gape le ka mona sori ka go WhatsApp line ya rona maikutlo a teng a bamamedi me masintle re na le maikutlo a gae ka mona o re bua fela le ka ota potso ya ka ke ena letona kapa leparamente gobaneng bona ba sa qose kapa ba sa qoswe jolo ka mosotho hang ke ausi masentle potso engwe kwano kapa maikutlo a mantsi a ntate le tshwara ka qwading o re re bolelelwa ka metlha ore paramente gara mesebetsi ya yona ke o etsa melao gana ke neng bakgethwa ba ogang melao setšhabeng ka ga go sa utlwisitsei gore na ntho e kololang go sona e ka boetse ya gutla go tla banong ya maikutlo kapa mo ke mahodi a patile maeba ke ntate letshwara ka mane ka qwading re re tlo fetela go emeng re tle re tle le ka nqena gape ka mehaleng ka kwano sa bila a nyametse kwano fela re tle ke tswele pele ka mehala kwano ke a bona e batla e le setlhopha tsena ntate okay mabedi dumela ntate molalle
1: ntate ne ke kopa o botsa ntate ga re ke ntate
2: ke ntate monaheng
1: ntate monaheng gore na maparamente a nana ga kere a lofa le paramenteng mola e tlile ga bae na go na le thuso ya gore banne ba be teng paramenteng mono ba lofa ya bobedi gore na ebe dikopano tsena meeting one o tshwaretseng ke TY kapa ke botsa bothe
0: ee TY BMI
1: ee ono wa cabinet na ebe o molaong o na le gazette le tsona dintho tse di accountability ena o ntse te e tlo tla etswa na e tsheditswe gazette e molaong na
0: o tlhakile ntate molalle tanki ere re tle re nke mamedi mong kwano mona pele ge mamedi dumela
3: a
4: monate pela wa mongaka o tsa ee.

se tshwara e mong le mo rena wa tsela se tsipa se jwa go rena o rata motho ya na le challenge a fela motho eno a fosa a sa itse ho ne ba itse ha ba sa e ka o fela o go itse mo hanto o tla ya mo ke vitleri ke le botlwana go ba ha re ya bua le

0: tshwana la re sokale ke bona ya ka ha ka ya ba jwa ke tla etsa lo re le go iba mothomo mba ka se ba go ba fana ka support le le mapagamente ga gona ka nnete ya le support a tabena a itse le go bona na itswa re go ka ke yona tawa sala e ka e tsala ha e le tsena tse di tsentse ga maponisa eng ka o fela a le ponisa ke motho le ba tla tshereke le ponisa ga le tshwara motho a go tsenga ba go sa sa tla wa di le bo ponisa a di sa go motsa motho a nan le tshereke ga bo a di sa ngu tsa ha e ka pa khanna go ya ha mene ke me ke ke tsa ha e si o e le le mo no fela go ke e hlalo setse na e tla nya e sibetse jwa ba ba ng e ba le le ke sa o ga ba ba ba lo di tsela le ba ba ba lo sa ba ene bitse ba ba mbona ha e ba tlo ho kunya le ha nya ne fela e lo di si e lo di si e o ke ntsha e go we ke parliament o re e go bole ba tla parliamenteng e se ke ya fofonela ka tsi bana ka fofonela ka tsi ka nnete monga yona o tla e bolaya kapa a e tebele ko re fela go te bona nna ke banka ba le siyo ga ke banke e le batho ba teng ke a leboa ntate
1: ke lebuileng tate ge lebuileng tate re leng ke mamedi mokwano mamedi dumela
2: ntate re tsile
1: re tsuile ntate wena o tsuile wa
2: ka mahalo ke dilo 6 pound mo ke go pausa ntate mona hi ona Tadimunaihin, itse le nako e tebile haholo Basotho ba lela ka ntho hothweng public accounts committee. Hobane hothwe ya paramente e disa tjhelete, e fana ka tjhelete ya e disa. Jwale bodiseng ba yona ka e bona bosupi bo bongata haholo ebile re kaka ke sebetsa le motlhatlhobi e moholo wa dibuka. Ebe di se yo ntate ho beiwe batho ba go kgake fela, batho ba bangwe ba ka gobosa batho, empa mosebetsi ya ba o itse. Taba sa Basotho se kgethang se tlameha se etse jwang gore se pholose ka ntho tweng public accounts committee kapo go tshwara yona bake ba ikakabenle gobane jale ba fana ka tšhelete e batlhong ya losa lo ebitsa le o botsa gona e itse jwang potso ya ka bobedi ke gore na IEC e entse leano lefeng la go fedisa maaka e be sale bo kwa dipolotiki ya baiketa ba re tlo etsa tsena na ba se ba tlaitse fomo e ba ka e tlatsang gore jale ke a ba tseba ka go fela babusi ba nagaene ba tene ba fetileng gore ga ba ka ba reketsa se e le nnete e botlhoko ba tladisa fomo nneng ya go ba itlame gore ga re sa itsetse ka mora kgwedi tse tsheletseng kgeete gongkong kapa se mosebetsi wa IEC eo ntate ke potso tse ntsa ka tse pedi gobane e re kgathetse ko go bolelela nto tse sa e tsaleng ba ke ba botswe le ra public accounts committee ena kapo e khala jole ka di CEO bana ha di etse mosebetsi ha o botsa public accounts committee o re na a se le ponetsa ha se ni a se di CEO go go bona batho ba ba palanga batho go fitela tene ya bona e le sfera fela ke ba sa sala le mora o fela ba jene tshelete ya tshaba ka di tsala ke di ba di fumana pa ka mente mo ba sa ita leto ke a le wa bontate
1: Re le wile ntate ge re tlo khutlela jole ho ntate mona hingwano ke bona nakwa go na ihle fedile maikutlo ke ya bona bangata haholo fela jole ge lokela go re tle ge ge diphethele le ntate mona hing ntate mo mona hing ha ke boela pego a mohele ha ke tsebe hore na o no mametse maikutlo a ba mamedikwana hantsi ba kena ha ke re diphethele e ya go tsene ho na ge diphethele a
3: nda le re ke ka le ka ntate ke ntlo ntata tsentse ho yana buile ga di show ntate dingo bothata rona Basotho re tshea phiri ka bana ba batho ba bang fela ge lebeletse o ba re sebeletse PAC ke ena e la tsa e tshwere raporoto yane eo mme matšhabana a la ba a futswa ke tlame a bontsha gore ebe gothwe a se ka ba isa report eno ka paramenteng ke eno mono o la bantshiwa ka ga komititseng tsa bona tsanyo tsa di-cocus o bane gothwe ga sebetse le bone ntate ka disiweo ka bone ke eno le a ka ba tisa brigadie ka mono seno ga mobusi a mosotla re thomotse re le seaba re re letlo fela ge re a re etsetse mosebetsi a re setse tšhelete tsa gone motinyane ke ene motinyane o kane ba bodi le osena motinyane o ile kae gana re moo nkese ka etsang kana yo a na re motisasi wa tota golo a ra etsa tlhakolenyeo tsa bomamang a ra nkese ka etsa jalo molao ga o kgetholole wa ditlhaloso application of the law doesn't discriminate Kiere ke tele tsimo futi tsa nya yo motho yana ka office. Ke thutse. Jale go bona go se tshaba. Ke la ka go ba di tshaba ga etse tsimo sebe. Ha ba entse mo sebe. Ha mo busi aba sotla ka mane aba tshokela. Ke a thola re letho. Jale ke lebeletse wa fa ba tsaka sebe tswa. Ke le go tshiba ka ba ke mo tsapa no ba ona ba pele. Ya mo fu fu go di ba ona ba pele. Ntate e ba di ya di proto tsena tsene di ba tsa tsena tso sa tsena ya ka. Ka le tsona di khatsa tsa matsatsa. Mm. I khatsa matla se tlile gore na dikolo tshelete tsena tsentse di nkuwa tsena tsa dikoloto di tla patana ya bobedi ya le magatsa go fetse ke le mong sa bone ha o fanya tsa ya dikgetho sala o bona cabinet e fitla e dumela go go ka dingwa tshelete ya matsha e tloetsa mme ke a hoetsa ke a hoetsa sa tsing ha re ya dikgetho ha o khutla mo tshelete e tsabe di tshwe ke la o tsima ntla fa le bona la go etsa e ile go bona mo di se o tshwanetse ke tsene ke tshele PAC ke re tshele Me wa tsaya mo sebetsi wa bona ba tsaya hantle nako ke no fisika le. Hona wa di mametse statement sa fuka dia sello. Mona mari ma paramenta a la phetla la. Ke ntse jalo a phanya ole mabitso a bona fela. Aba kenye molao, aba sala mogao. Mo wa sentle, hona le ntwe e bitswa benefits and immunities. Ba ke sa ma paramenta, jalo ka ho tsaya tswa ho ya paramenta. Fela le paramenta le tshwantsa le ntse tlo lwa molao. Le tshwago le ya gabele ditjaba. Ha ba tsamaya dikongong a tsamaya dikongong. Ke menye tle menya le ba ifuwa. Ya ga ya mosebetsi mo ra ska tsawa ke mo gona tsa bona ba feta pela ke mo gona ba bua di dinomoro tsa mara ba go mpere le ba porisa ba gona ba tsiwe ke nne ya tsanya le ba se empa ya o tlhola mo la o haba o haba na mo la mo nya tlo tswa ha tle go fe mo tlhalo ga o tswa mo gona se wa sa go o tlo go ga di bua le wena o ba nna le tlo mo la o ira go ye le tsa ba tsula tlo e le mo ba ga nna ntse kusa la go bona nya ba tsweng di khatso ga peta ga pele re ngwenze le gona ke mang a nang le thaselo nyeng ya motho zwithu mo madimo a botseng gona ke mang a nang le thaselo nyeng ya motho ke le gona mo thaselo
4: ndadimo nai
3: yo na yo nwe
4: ndadimo nai
3: ndadimo so sona buile ka taba ya ino ya bo sa sibo go le tuna le tshele tya la bolela ba swasa le nna ke dumela le yena ona swasa ka nne ke ndo ene ya bua ha ba le dikgibe kwana ha o yetsa go ba sike ba ngala ha ba sentse ba khenge ba re ba tseka taba botuna le taba go mabatuana wa ntlafatso ya ba batho tsa ga jeme ma tlo go mo demo tla bua 10 million rand tsa tsela ba it was a mere campaign team e ka ga party it was never going to happen ho ba ipotsa na 800 million e ka bua ma parliament hundred ba sa sa mo se ke di ba 800 million ho mo demo tla bua 10 na batho ene lo service ke mang ka
4: fela ntadimo na ntso ga le ka o kena hano yona taba eno fela ya bo swaswi mo ho buang ka taba tsa bohlokwa hakalo tse mametsweng ke lefatshe le setšhaba sa basotho na motho wa jwalo na o ntsa lokela gore ebe o ntsa bolokuwe ofising e jwalo ya swaswang ka ditaba tsa setšhaba
3: ka nepo ntate a tshwanela bolokwe fela bomadimaote nna nate matekane ke bona sase bo galemela motho le a qualifyelwa a tebele go thuleng ka motho sa ko femetsale
4: mmele
3: ntate e mposano sa tsamaya ya mane go buang kana gatse dikanyedise ya ba ke ja regiri actually be traitors a re ka fa bugan dire tsere hantle ina tsamile nda ke matika no motive tsa ntalo ona mo u fitse ona sa ntse tibitsi nda re no bana jona ba pagamente ma ba u ba tsanga ba tsi swa ba ne ba ke ni dikolo tsena wa technical una ka tsena ka ntse mo tsitsi ke nna ba criticize ha go le ditona instead of driving the government police we ma mo ba tsi swa ba ne ba ke ni go tse yo go ya tse ka ka bona mo kana ni biswa 20 yuri e go ba tsi school fees e go ke khala school me botata wa tenda de matika na dzi go disiplina to the extent ya ga tebele mo ha tsaisa a pa a sa emela na hantle ku ndo tsen dita go ne tsentse ba dzi mo ba ke unfortunately tate matika ne no asimfa ga isi ri ene
4: nda de mona he ngontso
3: ha no so a tshibe wa and it doesn't deserve to be expelled by the standard na pushing anything in ka ne paisana
4: o ntso tshege jalo nda de mona he ngo ska kala laelae o itse o latela bongata ba melaetsa ena ge ke re bale o ntse o tshwere jalo re ne re re o ntse o tshwere jalo morena lekanyane a ka ba le melaetsa ena ko kona ga melaetsa e meng ereng pele re kwala lenaneong date ena a ko balele moamedi a ukwa gona melaetsa ena e reng date
1: Dr. Zulu Stadium area o re ke dumelela le nkgono Matanki motlhompei tonagolo ke ena motho ya dumeletse mobodu ha mo jwetsa ka bona o leleka pela hai ke maikutlo a Dr. Zulu ka mane ka stadium area atin dadi munahing yena dadi munahing segese kamane ka hatig o go kebotsa dadi munahing hore na na mebuso ya lesotho e etsa ho lekaneng ho bopa bongwe ba sechaba e le thusa sechaba hore sebele thahasello ya ho etsa dintho moho mohlala mebuso e fitileng e kwetse sekolo sa dikoporasi mo ho neng ho hlaiswa batho ba ka tsebang ho theha dikoporasi tse ka hlaisang mesebetsi e be mesebetsi eo e theha dintho tse kgolo jwalo ka banka Botswana ba na le Botswana Cooperative Bank hore na ke hobaneng barutehi ba rona ba sita ho qapa di-module tse ka kgutlisetsang dihlopha tsa batho ho hlaisa kapa babusi ha bana political will re tle re di ako di akaretse ntate mona heng re sebile re phethe
3: and that is again if ye mapolitiki ba gona ha bana political will ba atleya le ho ba pusong ka wa gola setšhaba ka gore ntho tse fumana sentse di sebetsa di entse yo e ba ditlose wa lethaba se tshwere mono se utlwa botlhoko well Dr Zulu o ile ditaba tsa ge ke tseno o tlakile go tshegetsa nkgono Matangi gore Matangi o fana ka motlalo o phelang onwa Professor Mahana fitlha ka mona se ba bothata bo katlhenya mono fela ge ke a gola kakaretsa mamaitsentse wa ntshwagele modimong wanako ka bokhutshwanyane ntate Sulu wena mo mamedi nna tebelelo ya ka kore ntho ena ya gore tšhelete e nyametsi re sane re ikotla difuba ka yone go thu tšhelete e nyametsi jalo ka ntate matikano ditemala tšhelete e nyametsi pusong ya e le yona tšhelete e nyametsi go fitlhile nako ya maparamente a rona a ka ikelelo gore theare failing their responsibility mosebetsi wa bone o patalelwang ka bomo e re ba file menwana gore ko o ba o disa ditšhelete tsa setšhaba mme a ba sedise ditšhelete tsa setšhaba ga go na lebaka la go tse ba kgotiseng ka o fela including the prime minister ha ba fela ba sa itse mosebetsi wa bona ka moo the prime minister has to be there ntate matikano a ye paramente jalo ka section 27 e motlamo jale a utlwa taba tsena a o ganna gona go etseng goba bothata bo go na le bona bo bogolo ntate Sulu mamedi ko ntate matikano ha yo ka moo maparamente ano ke dintu tse sena moisa goba motho a tshwanetseng ebe ke ena a pheta ntho ba motlotlei ka maparamente ano ha yo ka moo jale bona ba iketsa bogala
4: ntate monae
3: ntate
4: aa ntate re tla bona gore re di ntshetsa peleneng ona re ka dimemetsotso ena e fokola lelaelae jale ka gore yalo re a le buang
3: datetang
4: ntate moamedi wa peace fm ke monghadi ithute monaheng eno yeo re bontshang ka metlha gore ebile titšhere maboela okamela banka ya temo ka rona e ne a lesotho gantle babusi ba rona banka ya temo e go kae is it not wise go theha banka ya temo gape molemong wa gore dihwai di tsebe gore na di sebetsana le banka efe go fapana le mo motla o theletla bankeng e itseng le bankeng e itseng ga onang ga ona nna ga se nako ya go theuwe banka ya temo gape re sebeditse letswalo ka ketebo soto ke sebeditse le thapelo le kanyane re kopana le wena lanola sotlholong boesa goreng ya bosupa thapa amage o sia mona le laelae ngwana-ngwana ana o tlo o tshwara monate he go sasa re tlo ba re ke seke ka jetsa mo mamedi fela re tlo ba le baeti ba babedi usane yes re tla tšhakela odimo mane re be le motlhomphei mono re tšhakele kae ka re be le mamang mamedi ga be bo monate ba manane otlhe a talatela
1: re o sia ka pina ya judith sephuma ore a am a living testimony

0: Asha, you remind me. Monati, Rebe metse tsenye le shume le metse supile mfela ke lebile ho reng ya le shume. Bo ba medi ntse re qoqa gana le bothata. Ke sello sa batho ba bangata ho. Motho yena ke a dumela, o ne a ngata. Ko ya tshwa re o na ngata, le nana ke mogata. Gane ge di love. O bana bophilo mo mamedi ba bang ba sebile ba bophitse bophilo bona ho sa o setse fela mo mamedi hore a hulele ba hai jwale ntho di nepa hale nna le bontate ba tla o jetsa mo mamedi hore hey nna motho yone ne le motho a ka se ke bone o gai ke shapu ke shapa nna ntho ngwe se ke ihloka se ke hloka yena fela ya santse a kopanya a sheba wena motho yona ke mo isa hai jwang nna le ba tla o jetsa mo mamedi a re nna ke tsiwe ke ha njetsa hore ka nnete What am I? One seer. But I'll be some woman with the thing. Not a bomb, never bank up a boss, but I'll just out. Kamano and Elek Amano Yaka. It's the thing. Michelin Yawan and the Revita steady. Eh, Morauch and a battle remain cheating. Let me, Yasman, a killing main. Why? Eh. How am I a mile? I live one drunk nilly nally and I against the world. Kibon, Alababamba Bona. Go ke sena qia qio fela itse ha se ya batla nyana ya ba gatha mothimo a tshwa re bula nhlala ntse a ntse a ngata jwalo ke metse motla sa maemo hafe ke ntse di fintse ka etsa ngwe tsale tse mo mamedi ba ne ke tsene tsa ntse bohloko ka ofitisa tse etsa halang ka ho di gamano ka bona ke na le melaetsa ka bona le mehala ya moele ile 2121 9956 the plus 2665956 2121 9956 the plus 2665956 ma le tsa voice note WhatsApp 0620 double 956 ke tsa maemo hafe ke tabo dumelang ho yona e mo mamedi o ikile wa etsa la kapa mohlomo ikile wena o kile wa yetsa wa re o wa bua le pelo ya hao wa re he bohloko ntshene ke tlo iketsa yona fela ke tlo yetsa ine le tla sa mabaka afe ngwana mo mamedi ho ka ke bala malaetsa wa pele ho ha swa pele o na le mo se kuile ka o bala okay ho na le ona o mong hemo mamedi o re hello lailai ke thabelo gabo aka shawa to shawa ka mogotlong ke le ka rata motho wa ka ka pa kire ne re ratana haholo empa qetellong ke ile ka motlohela hobane o ne a rata bogwa haholo ka lona lebaka leo ka tlameha ho motlohela for the sake of my peace e ka leboa wena shawa to shawa hore e ne le motho wa a ratang bophelo bo itseng o ne a rata bogwa haholo jele yi u tsitse ha se a sheba o ka go bona mogata le yena na mong ba ne ba gatana haholo fela hona le nthwala e bona ge ke la batse bakeng ha ina pasa ka le bakala lantwe tshwana ile ngwe fela ka patsena tse pedi ke tsona tse ka etsang ho hai ntse ko rata haholo tje o rata haholo ntse ko rata o sna le nthwe o ka thungwe ntse yona e bohloko ka pa e fela ke tse qedi ya ke tlameya ho go tlwe din taba tse jalo moment at my ma jalo mo tla makalo ga ibo empa ntse re tla handle tjena tse re tla handle he ke bona bana ka magale motse tharo go le ka go ka manwena ba ba nsebile re phela mo ke ba bana ka manwetse mo ka mana e mo mo tla fumana hore ga se bile re dula mmogo ha ba nse re higile malining e mong o sa dula le mong ka ba ba tle ntlo mo go tla gona go phela mmo go le babedi hona le boemo bo jalo na le maemo a jalo mo mamedi mo tla bona se bile ke ntse stay together mmale mang o sa tshulo sa bona o ga nthena ke ntwe dileng hle batho bana ba ukwana ke batho ba batlang go phela mmogo ba ahelela pa mmogo bo philo ba boqale mmogo ba happy mmo ha ba ri e monga tlwele mo a ntsa mo rata mo mamedi ke tla sa maemo a feng he mo medu me ndumela
1: hi la la
0: hello
1: Jackson.
0: Ke o amohela hle Jackson.
1: Laila e ku ye. Mona he o tsheta ra mo re fihlile ra le mara rona maoti. Motho a wisha a bona go mo siwa go rata gore. A bona re. Ke no shili kur. O go sa fetola pudi. Akae tsantse ra ka nna go ya ra tang. Akae ignore di khole. Akao tropa di khole tsa hao. kara go nwe ka ga itsamaitse le ma uthi ya ba o jetsa rena wa go bala mo founetse go tswa go hlokwa o go ka gena go e bo re le ka go bala ha tshi ba se ba tse ding kwa ke ntse du head ntse du head kana go nwe ba tlo a ka ipuya le mo ba tlo fela ntse tsa mang lo yena aba ha ka a itsang ntse du head kere ena o tswa o mogata ho but ntse du head o ntse du beya ka stoo o ntse du beya o di beya ke sa phaile fshamani na go re ke ke anyala o tshe inyala motho a motho ene le shore

0: Lo è
1: nato. Lui chi?
0: Chapeau qua. Ke le bo ha yo re. Na kongwa o tseba o motho wa o rata, o nka monyetla. Nka monyetla. Eh, o nka monyetla. Eh. Ebe ha o bone ho re. Je le motho ka ha nna kwa bule ya mahlo a re. A itse qeto. Itse qeto ile ene tla mokusa bohloko tsebe pele mo mamedi. Tsebe ha o ha o sia motho mo ratang. O etsa qeto ho motho ona ke mo rata fela ke mo sia. E tla qala ho kusa wena bohloko pele. E wena o tla ikutlisa bohloko ke le qeba le ho ipakela lona. O tla fola fela o qala pele ho kusa wena bohloko pele. Ah, 2 months, 3 months, 4 months down the line. Sanyetse motho e mong. Hao, le batho ba makitse. E ga o thalela o nyetswe, o nanyalwa weekend e fetile. E be batho ba re ka pele fela motho a o tsebang o oh. Ai, ga mole buisa hle abuti Thabo a unki yena go fela ba re e seng Thabo mang Tebo go feba le Tebo a bo ke mong ke na monyetsi e bo maketse fela ga bo batho bana makalo a sele mo mona la ile yona ntsa na le yena Thabo go etsa etse ba ga se ba semmo ne se ba semmo e be ke taba mo mamedi ho maketse hantsi ge e me ka fela ge itshwe dihlong ga ha la asanyetse eh motho a sa kgethile mong o bane mabaka le teng ke yona mangale ngwana teng mo mamedi ke selo se batho ba bangata dikamano di a fela ba gatentse le le teng ba bang mo mamedi a santse ntse qepe jwalo a sile motho eh ke santse ke hla di le tiza mono ke mo vetsitse o ka nete ke nyalwa ke mong Tebo santse ke nyetswe ke Tebo ba ntse ke khutlala o Thabo bane ke mogata tse ba gutla ba bang ke batho ba bontate ba gutla mane hore o nantsa le dikamano tsa lagato le tshepiso aba hanya le tshepiso o nyala lelai a santsa nyetse lelai jalo o ntsa o tshepiso a gutlela o tshepiso motho ma ka iputsa wa ha hona a sa hlanyala ena tshepiso mabakati ke bona mo re le ngwana teng wena mo mamedi mono o thaka o rata a go ha ke wena o ka rata motho a ka o rata ena a o rata le mona landisho wa le bo fela still a sa tla me o kgetha ebe ha kgethe wena mana tsa hore hey lover ho jwa mogati wa ka ko paske ka ipulela today ne ke na le mogotsi wa ka a laba le ngwana o today ne ke na le mogotsi wa ka a laba le ngwana le motho a sa mogating along the way ya ba o sa mogata so the guy does everything for mogotsi wa ka and the baby and o rata mogotsi wa ka haholo so the sad part ke hore ha ba le together ha ba bua o tla ba re yes I will le motho e ke tla o tla ba re yes I will le motho ke tla monyala and mogotsi wa ka o sale ready for marriage so ha motho a tshojwa lo wa utlwa hore ha da ya o utlwa ga ha da o tla fela o batla fela le hudise ngwana hantle so e bohloko ba dimogotsi wa ka nna ke ha gone ho wata wa tsheha le hanjwetsa ke taba tsa mana tsa ke ntse le bua mona le motho wa hao le qabuile le tsheya ebe o fihla hai motho a tlo o nyala motho a tlo o nyala ke sono kae ebe o makitse wa hao atinyane o bulelang go motho a tlo nyala bolo motho mo dimo atinyane ati ke tlo nyalwa ke mang ke ko wena motho wa ka sentse le sign sa ntsa o bontsha o ga possibility very low very minimal very tiny small let's say mona le tsheya ai go motho a tlo nyala ke sona ka hena
2: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi

ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: monate mo mamedi ke T-Pain Akon e bitswa ba 10 like a bam ke bone handlo di mahloho hora ke ya le shume 2121956 plus 2665995 ke handle ka kotloho ho renya bobedi ya lena ne ho la rona back to your roots e gana le botata mo mamedi batho ba bang ha ba nya le batho ba ba gatang ba bona ba ba gatang o nyala motshwemong eh bona ntho ngo fela tla atla isheba ka thoko e bo nyala motshwemong ne le dikamane tsa la ga to 5 years ba bang ba tlile bo high school bona le batho ba mara botlo go tlo ke di high school sweetheart high school kwa na re tlo mmoho ha ya university mmoho o ke le bona le ga to le moleo e bile gana nna ho ga re fihla university wo dula residence ka go go batla go mia wona residence be go dula ke le ba ke le gatlwa mo futeono mo re ga re fihla re batla le line mmoho ga dula mmoho ho monate re mmo e re ha ha o so tla mea ho nyalanwa eto e tla mea ho etsahala ibe motho o sia motho ya ntse nga mogata ntso mogata ntle motho wa bo fihla mo sia ka mabaka hao unyala motho emo unyala motho emo ena hala ke tswa ho kweteng hanyane engwe hape ke ene hona le batho ba mohlomong ke ka ho kamano ke ka ho le ho linyalo jalo jalo ebe motho wa hao wa o cheater ke batho ba mona ba tlola lesaka wena o ka haha lesaka lena wa le wa le kwala ka tshipi o wa letsetsa munyako wa tshipi unza tlotla a tlola one way or the other o tla tswa wena o ka etsa le saka lena wa etsa la safety rata wa tlosa wa gaeng ke tlwelele majwana le wa heletsa ke tse safety rata ke tse ntho e thata ke ha e ka samente unza tla tswa je le ba bangwe ba nako tswa o dula a tswela ho motho ya a le mong ya tshwana ho na le batho mo mabeng ha tswa jalo ha tsinena na lele ho sa nna le mabumbum ho sa nna le rilo ho sa nna le thabi ba fapana ho na le mong manona ko hlahatso ya ho lelele mo thibela lelele busu le motsia he lelele yo no wa ha ho lelele yo no wa ha ka tsa le lengwe tsa qeto o sia o mo sia o ga hai ke a hlokomela ga ditha ba uthatela lelele ko nke ke motlwele ebe motho wa lelele ke ke bona batho ba bang ba tsela ya ga o qeta mo sia ba tlela lalele a motlwele go re o bo go ipotsa wa ho ba hlalane yena lalele yo hai ba re ntse jwa lo mo ba be ne ke side note nyana ke ba tsela le o ite o go sia motho ga yo fa go hlakile go gata motho yana go ke mo sia le yena ba etse ntshwana ya bona handlo ba e ka ga ke nna ba sitisa o ke ke wa hola a o ka se kholo mo mamedi a ba mohla
1: tsh a tsaba ga la gongwe he mla la ga tlo tla bo ka mo tena ke mogata and tsela ke mogata nka yana a ke rata ga ke tle tsa ka ha hlamela ke ntse tse ba ba go gore tse ke sa batleng a dimetsa ha bona go fumana go hoshe wa mutina le tsela go gateng ka yona o sheba le tsela le nka teng hai fumana hai le yo le ile la ndata mo dimo o mo le mo ke le tloe ha wena u tshe ba fumana ha khona ha ke di se futhe mama hai kana go ngwe tse ding di patla re tsana le batla le no tsela ba ne motho a tshe ba ka bena ba ha ya fuma ha tshe ba fumana hai mutina ke mo di se fe na ho latela hore maybe ka nna ba nna ke la diphoso tse itseng ke tsa nke flopa ka hai ke flopa mona le ma hai ja le bana hai na se ke ka motho hai motho wa nna a lokile ntse ya sna eng tse ngata hai ke bona ka ke tlo mo etsa ntse tse ngwa ngwang hai ke mo motho sa tsetsa ke to ha khona ena ke mo di se fe na ke tla go mo tloela tla hai ke Alex ka thaba tse ka gara
0: ke le ba Alex ke le bo ha mo me di ke mo di ntse tsa halang e o ijaja ne o le motho ya bo sentso e ka hlola o ijaja e bo lele ga nete ke motho a lokileng haholo e hona le batho ba mo le botloko go tshwanetse you are too good to be true kapo you are too good for me o ka o ipotsa go how I'm too good to blela how I'm too good ha tike ja me ba ja ga nete motho a o betsa ga you deserve better nal mantsoe a jalo mo mamedi motho a tshwa ga you deserve better na ke bone ka o deserve nna you deserve way better than thing bona le ba ba mo mamedi a tla bona go hai la la ka ga nka be ke na le chelete kwe ka o hloka motho a na le chelete e so ba ne mo hlomong le le ile motho a gatang chelete ka pa ya dilanga a kopa chelete fela o latela tselo wena o mmonang ka yona quality mofuta wa ha o lo kwe ka o di serve motho a na le chelete a tla gona o moetsetsa 1 2 3 hobane ke o khumo mo mamedi ba thwa bangata ba ba buti le ba bontate ba o ke bane le nako o qoqa le bona ba e ba tshuba ke hey ba gahlula yo jo motho a ntate o tsiba ntle na o lokela etseng tsiba hantle wena ka go kamanoela gato ba hlalosa jwa lo tsiba hantle wena ka go kamanoela gato na o lokela itse go la o ka bana hana ho ietsa kapa a e ga ha o bua ka yona e a lai a pota pota wa tsiba ho lokela ho ietsa wa tsiba hore na go ngwa tsiba hore yo lo ka motho a ntate I have to provide ile wa bana hore ke ga ke ke gona provider fela ke provide ho no provider the way ke bona hore e ka re motho wa ka ha mo khotso fatse la ha sa complain fela wena wa ita hlo I should be able to get with a 1 2 3 ho fihlela ho 7 but nna ke gona fela ho fihla mana ho 3 and ke bana motho wa ka deserve motho wa ka fihla 7 ile wa se wena o lele o sala o la go ha o batho ba di thabong ke mbo thata nna le wena ntse ke itlela hantle a tho o no gai you deserve better man you deserve better e na jole mo bang mo amedi tsebe dipelo tsa batho ba bangata di a sengeha ha o so jotsi hore ka nete you are too good ha o kena ka mano nyeng o so tswa fa ba good o so tlo so tlo a motho o sengena wa fetuha pelo ya ho ya so the hore hey ha ba ine tlori ha ba no tlwaetse o ga ha dithaba tswa mohlomong a tswa bo di drinking weekend tena ile a tswa le majita le bontate ba bang ba lo shebella papadi ya World Cup mohlomo e qalang ka 9 ya ba o khutla bosiu mohlomo o khutile ka bo thoka ba tsere se o na le malapeng a manguna ga fapana ke gona le mme a tla kwatatla ho mana ka nete gona le mme a tla tswa wa moele ka mofuthu mohlomo e belele wa tswa tswa tla tswa wa moele ka mofuthu o ka bona lele no tso go ka mo humela ka mofuthu ka nete wa motho wa ka jo we go bata hakana o ke ne di getseng kae ha o le tsena hlobola phagetsena nka pagatsena metsi ha go betse hlapa jo ke tsena tla di sentse di futhumetse ha o so kena ka mano nyo ngolelela o bitso go you are too good o ntshene ya stika ka hlong ka mano ya too good ho ka mano nye nwe ke mane jwale mo so tla kala jalo o etse dintho tseno ke wa di etsa ha ba no tla tsoga ka ema o thuse motho wa hao mhlomo mo hlubise tseno tse di gaetse mo apesetse di nga hlape mhlomo o bo mo fele dijo o tso mo futhumaletse dijo a o ithoballa ga ke ne nna sa dikena ke o tso yo too good wa tlela tseno tsa tsa goodness e wa dwel so gach o fela nna ke hle ke be motho ya foresighting e ho ya ka wena di a fapana mo ha ke ke motho ya o a re sa tswing ke o foresight ke tsa mo hlala fela mo medical tloelo ka go dikamano ka mona le ho fapana ha batho rena re tsa ntho jwang mo mong ona le ba bang ba ka tswang ka nete a thusa motho sa motho sa a ba gale hantla bone o gale lo kene ka dikobo o na le matla ga kene ha ipulele e monga ha no lu no tlola ga tswa kae kana kwe ha ke ya ke ha ke ga ba ho tsu ho for site ka pa jole ha o guta lo a ke tshura lo fela ne ke tsa mohlala bona mo momedi moletsa o ke highlight ke mametse ka hloko ke TK momedi ke mathata a mangata ke di tshotse ding tse hla ke qholotso tse hla hang ka ho leto la bophelo ha ga ntse re etsa dintho tse re di etsang ha ntse re rata ba bang le ba bang ba re rata wena mo mamedi e be o fumana hore hei ntse ke mo rata tjena ke lokela ho mo siya ke tla sama ba ka fe bo wena o ke lengwa iphumana o lokela o sia motho ntso ngo mogata ka pa wa siwa ke motho antse a o rata le wena ntso mogata ya bo qetela o sia ke tla sama ba ka fe.

0: Then I can find Tasia if it's well when I see you, PCFM, Elishume Mitsumeraro, Camera Horena, Yalashume, Mama Medi, Rehle, who go now when I ring, Rekitina. Since I got property, Sense of property, Lahem, Munetorim, Hemra to our Gatsubam Munaki Mutriati Bang now, Batang. Those people will disappoint you. Le khona honga 5 years ebe o bona future le motho a jotse le yena 2 months okay ke tseba handle ntweno ke tseba handle ntweno ke DD Maswe 1 so let's stop wasting time mama made time guy but let's stop wasting those years motho ha batla future le wena wa mo utlwa motho ha batla future le wena wa mo utlwa ha re sana nako batho ke le ba bona mo mamedi e uthi u sona le polelo e jalo e reng if he wants to kapo if he wants to he will ya ba wa batla tla yetsa ntweni mo mamedi tla ba ka tseleng ebile o na le ngwe reng batho ba bontate ba tseba hantle batho ba ba ba banyala tseba motho a tlo monyala motho wa ntate o tseba motho a tlo monyala ba tsho jalo ba re ao ba ka kopana le wena ha ngwe fela ba wa tseba gore enwa ke tlo monyala a re mo le ka kena dikamanong tsa lagato 10 years ya feta nna le bana ka bobedi ka bogago ha sa tlameha o nyale behanya le boina tsa dintho mo mamedi ke yona tabe re buang ka yona gona mo o so sia motho ntse o mo rata jwale ke maemong a feng mo mamedi ke wa so tlameha etsa qeto yane e tlhakileng ya rona o batla mang wa bo kgetha motho e mong all together
1: lalai
0: hello
1: ke mo wa batho ba le ba disele gore la ke rata motho nkebe ka dumela a nnyale lebaka la ka ke leng ne ke le ka ga relationship le motho ke mo rata a nrata rena di dilemo mmoho re le monate ntho ngwe lengwe re etsa mmoho o le monate impela ga tlo tebentsa lenyalo ke la ka hana ha nyala le obane ke bone gore ke tla tlwa ke phela bophelo ba ka ka dipidisi e le obane motho nna matha gohle mone tshwana le bohlola ga kalo e ka ga family ka mona a matha a tswala le ntho ngwe lengwe e na le letswele kala kha ha se botlo ke tla bo phela bo phela ka bo hlimo ke ne ke re motho o tla tshentsha pe ka re no ke hana mo ke bo kang ka leqele
0: ke le ba ka leqele ka mo bo kang e o ga ika bona o mo mo a pali ka ne te mo mama di le batho ba jwalo hona le batho ba jwalo re na o kentse ma reinforce o ntsa tlotsa o tlatswa o hore na o bona o tlaetsang ha hona ntho ka ngwe e etsa o tla mo stopa e lo mathabile o wetsa ka hohle a ka tswala ka first day ka ha batla ho ya mo nwa batlang ho ya go a ka ba balia a ka ba kopa le bana ba mothusi go gatswe ke o vetsa nna le batho ba jwalo jile wa bona le wena gore mo ga ho sheba bona motho no wa ka yona hangkhetha kapa hangkhetha o khatile motho mo nga fapaneng ha ba motho mo ngwena o tshwana le nna tjena ba ikathela mali sehlana aba khatha motho mo motho mo ha ba molelele aba khatha a mo khutshana le kana le nna tje go go banela motho a fapaneng hole o go ipotsa kwa ke ha ke ukwisisi o ke tjwa ukwisisa o keke wa ukusisa
2: ai lelai
0: hello
2: sapuja madali
0: shapu
2: magel tene lansela ke la sasitwa kuret e bene neng le ma wa ka na le ntwe ka etsang 6 years rola ke le sitse ke tlonyala e sile a fetse wa nyala ke tsiwa ke ba habo tsiwa ke bana ba bo kaofela ebile ntate ya sa mokene ka mohantsa wena monna wa nyalane motlisa motho na ga e neneng gobaneneng jwale ngwaneno o sa batla go nyala and kgomo tsa gago ke tlamewa tsa gago ga ka nyala pele wena ke tlo mofa tsena tsa gago o tlamehile o nyale ke tle ke tse go motshaela tse leng tsa o ngwana o nane ke tlo nyala ka dikgomo wa utlwa life e ratana le motho kore o sena sena mothaka sa kopaneng ke ya gagae free ga ke fitlha ke fumana tsalemong wa tla gaka free one day ga ke fitlha ke kena ge ke kopana le task case dutse le mabete ke re task case naena e tla mo tsa letswalo e ntšha ebe ke bula ka gare ke na lena le thopo ya track topnyana ya bomme e pink ka mo botsa eleng ke motho e mong fela fela tlile a se ena e se ena wa mosheba ebe sentse ke phutaphuta tsaka ka nako ne ke bitsitse kwa ga ene le bokanakwene ka motho ka gobala ka okoga oseng ga ke tsa ke phuta tse eleng tsaka gora motho ena ka ano ntshetsa nnete ebe ke kopana le mogotsi wa gae o teng a mangata haholo ka mo botsa re ke kopa o iphe hantle motho e motlhe wa nyala e nwena nna ke lekile bua le ena ke kwatile ehle wa nyala ngwanana ga o tlo nkgolwa ne ba ka feta stopo se ke tlame o theowa go sona ntle mo o theowa lekgalaneng ka feta ka lo theowa pelo kwame e ke stress ke one ke batle ke sanya go rata motho o jetsa ke sebe ga nka o jetsa gore a ka moga gore ke tele o sa bule ena mosading wa gae a ba le ngwana le ena ebe kanto tlo moetsetsa ngwane e seng wa gae wa bobedi kanti a ena eno wa pele kanti a se ngwana gae o nkutlwe ona sa mosenya o nyetse gantle fela e le ya gae tsa ngwana a nthe ngwana a se wa gae re tla tseba ga se ngwana gae eno ke ngwana mama a go tla tlong jeetsa ka ke bae o ka motshedisa wa reng ga o le ena ga o le wena so o jetse ke sa se reka mona ka leqele dumelang tlhe makati ya dumelang
0: dumela sestere bosi bo monate ebile mo mamedi jwang ha ba se ba ile ba kgetha batho ba bona ga di ba qhala pele kwa a ke le pele wa tseba di na le baji ga di ba qhala pele tsa pele wena mo mamedi o tla gotlela morao na le case ene re tshwere ke beke ya kae kae mo ke phelang gona teng mo mamedi abuti alla siboko a kopa tshwarelo ga kantle ke kopa o ntshwarele ke entse phoso a ke entse phoso a o sia semong a semo e le case mo mamedi re eme matlotlose ga sa tsebe na ge etseng abuti alla o sia re ntate we ngwaneso ke kopa o tsamaye fe wa mphekanya alla a ke a o kopa ha o tsamaye aha a re ka motshwara moa ka momomedi a o sia re hai hai hai skantshwara hei hei o le hobe o setsene ke ntho tse etsagalang ga se di ba qhadile pele kwa ba gotlela morago a ke go o ntsa morata ke e nngwe ke ithutileng yone momomedi ke gore ge le batho re na le kgetho ha batho ba re kgetha re na le qeto wa hana go kgethwa ke batho ba re kgethileng gomane go latela ke gore ke batho ba rataneng jwang a papaneng ba ratana jwang a o se nantse a le mongetlong wa gore a kare phepitlhe moratiwa wa ka e gutlela gae ke ntse ke o rata fela a re e la ga abuti a qata go tsamaya a o se na le momamedi gagolo a re ntse ke mo rata motho yo le a le bona ke molele ka tsene a re fela never again ga ke sa gotlela moo a tshware motho yona o nkentse botlhokong bo ke ne ke sa nagana go nka boutlwa bophelong ba ka a re motho yona o nsile re bone botlhe momamedi ngwena o mo sile boemong bo jwang a mo rata ba ratana ba dula mmogo mo wa medi tsa sa tlo go tlatlolla mo are ka nnete ya ba ke tebe se sa tsena ge tsang e go tshwara mona ge tloela ge sa tsebe na ke o teng ha sta ba rona fela ba le motho wa monna wa lla e ke se boko ka ntle ka monna ga phala go fumana gore ga ona motho a o tlileng e mong ka ntle ka monna wa lla e ebile ga sa ga se ka lla Mohammed pele kgwedi ena ya June e kgwedi ya ke Men's Mental Health Awareness Month is ke ga ga ebelo e o so ka nagana ga monna lla nalla ka nepo o latela maikutlo a nagana a utlwa ka nako e a lla je le madusi ya ka inagane ke ngwantho se ke ithutileng Mohammed ore ga na le qeto le rona ore ga iketsetse e bole motho a o sena le keto ya ka o bona go mmona kapa o le mme o ntse o bona go mmo mona ga ona bophelo mona ga ona future o na le tokelo le wena go etse qeto mona ga ke na loka ga ke na gona momedi e re tsetsena re phethele ka ona o thwe hello ausi ke thabang thabatseka ke mathata ka legato this year ya ma 2000 hey uthata ona jale o bona ka ba sofumane motho wa hao hona jale e ke ne di kholotso ntse di le teng mona le mane fela ona le motho wa hao le phelang hantle tsela mpilo phela hantle go bana jale ka ntle ka mona ho hongata ntho dingata o ke tlo ukwisisa o botsa batho ba divorced ba di bositse mmamedi ba ne ba nyalane ba ne ba nyetswe e mong a nyetse jwale ba gutlela ka ntle ka mona ba fumana gore dating pool ena haibo go diretse o nolana ke metsi wa tosesa gantle go diretse go boima sokanana sekola ka ga seretse sokana ka matlhong ka mona sokana ka dinkong ka mona stohema o suta le go ya pele kapa morao wa staka deni sehoma go seretse sa letsopa ke le bahle mo mamedi botlhe ba nkeleng ka golo magatlhelong ona ke kgolotse nngwe ga bang le yona o lokela o tsebe mo mamedi ge ore motho a ntse a o rata o ka etsala wa se ke be a o kgetha o etsaya wa se ka ba a o kgetha oga ke ntho o lokelang o e tsebe o he le wena o ntse o ka eetsa ntho eno go ntse o rata motho e be ga o mo kgethe ka mabaka ga re tswele mona
3: Tiba bua go le jang ja se nyolo sa makhale go le se fitile ga ga masu wa se fitla se a hlaba. Tsena ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka kapatse go tse dikiketse yo le la gala gala pele ke fitla. Ke a dumela le ntse le ipotsa le go go re ho na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba go gele dikeng e mpa le thole ka gago. A hela. A itse ma jang ja mmane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla. Ke thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka. Hachi. Ke a dumela ke ipunze mpaola le mahlalela o mona madi. Ere ke tobe tabi. A na o lakatsa o latswa seo majanja sutwa. Mamela PCFM. Kahariba.
4: PCFM. Your pulse. Our life.
5: Ke taje pita bambo zale pa. Ke takale mpona jile jeje chwan. Tso samo je chwan.
0: Mwamedi mashome ama bide metu supile nka mra o horayina yale shume. Khai petezi. Daba yu. Khazwa limona. Ena ebizo no scraps. Ke TLC. Ke tsaka eng hloko mediswa ka eng gutwa ka eng ta sile ke lengolo ra ke lebeletseng ka thoki ke matshaba o bo ka ditaba difi ga khutla mana ga tlo di share

ona ke TLC bitswa no scraps re be metsotso nge mashume a mararo khalibile horeng ya le shumele motso le mong ke back to your roots PCFM bona lena lailai ke na ko jole mo media o re bona gore na ka jeno ge ketse ka eng ga hlokomedisa ka eng tsa tsilelegeleng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofi ka jeno go di ena ya putjane na le masetsi a mashume a mabedi a metse medi ke letsa selebitswang World Rainforest Day. World Rainforest Day le ketse kwa selemo le selemo ka lona le tsilina la mashume a mabedi a metse medi Phupjane. Letsa selena mo mamedi ka lona he ka go utwa ka bohlokwa ba di rainforests. E di meguye mona di baka semana tse meguye mona e tibileng haholo mo mamedi. Mo bona mo pulena haholo. O la dina ha tse jwalo mo mamedi. Mo tla fumana mo na pulena ho na ba haisana. Jele re kena le bothata ke jele ho wa mo wa sa go gwa sa gwa. Ba ba mbetsa dipalo go etswa ntse na tsoka dinahana nka ofela wena mo mamedi tsaka ka gadi etsa nka patsi e ka paka di fate tseno mo mamedi go latela boleng jele hoti khalo ka la sekeletsa meguyena di fate tsena di baka tsena mo mamedi go ke sketsa qetella mono hona le ho bitswa deforestation. Deforestation ke mane he mo mo huwele ntse ka pomaga pomaga pomaje mo huso bile o fedile ke rona ke gapoma gapoma gapoma o thabile ha o thuse ke gapoma o thuke pomentse ke khutlisisa ne ke lemetse ding hape difate e lo hantse ke poma mo bua na uno salo le ka moleng ka teng hobane ha se phoso ho ibe ho jwalo mo hobane ke dinthotse leng ka tlholego ha se mogolo ha se phoso ha se ka tshwanyetso hore ibe ho bile jwalo mopi ne ana le baka la ona o baneng go tlamea go bejwalo mo mamedi jale taba tsa climate change di a kenela hona mona ba na deforestation e ka le about teng fela e go bulela gore go se go tloba le mathata wena mo mamedi di rainforest tsena di bapala ka go le kgolwa go le tabeng ya go hlaisa oxygen moya o ga o hema di bohlokwa haholo mo mamedi di laola taba tsa boemo ba lehodimo mo mamedi climate hape di tshietsa kapa go supporta ke le hae bakeng sa dimela le diphoofolo mo mamedi tse ding ka go mehuka mane go na le diphoofolo go na le dimela tse hlahang mono go na le dikokonyana tse hlahang mono tse phelang gona ya teng wena mo mamedi ka ke wa gopola gore chain re bua ka chain mehlenanya go na le kiketane e ntse chain ntshetseno ka ofele mo lengwe na le baka la yona ha o kala ga o wa ka ke o tsebe go thata botla bona teng tla ba teng mono he wena mo mamedi jalo go bohlokwa ha holo he hore ha ba bona le mona le mugu ke nnete ha se okay hona hangata mo mamedi ha ga bue mo mbo he mbo mo ka ga jalo re phaka phile di bakeng tsa mofuta one fela mo molong hona teng ho tsona le mugu ka kae o se ba ke so phelang ho sona ha eba o e mong wa batho ne nngwe ya patsing nngwe ya kae o pula he nne ke jale hantse ke di a ka pa fatetso ne go pula o jala ho mo go se tabe wa fela mo mamedi ntse ke jala ntse ke ka pa fela ke sa jale ena bitsa Miss Jackson ke outcast ke nna yo mo mamedi tsana tsa ke tikang tsa go hlokomedisa ka tsona tsa go tlang ka tsona tsa tlhela ba shwebela metse medi pop jang.